0: bandang alas 4:30, kinabukasan po nagtandak na po talaga ng TFA kasi po ang ating mga learner formators or learner support focal doon sa mga division, automatic po yan pumupunta ka agad sa sa site para magkandak o tingnan kung sino yung pwedeng magbigyan ka agad ng psychological first aid. At ito po ay protocol na rin po ito dito sa admin dito sa Bureau Learner Support Services na kapag mayroong insidente, nag-deploy agad tayo ng mga guidance counselor para magdadak po ng insidente. Kasi yun po yung inaagapan muna ng DepEd, yung CNP naman ay yung sa kabilang side ng pangyayari.
1: Ito nga po, nakakalungkot, kaliwat kanan yung insidente sa mga eskwelahan. Pero sabi nyo, nag-deploy na po kayo ng guidance counselors po doon. Kamusta asag dito sa mga pangyayari sa mga schools? Yung guidance counselor na dine-deploy nyo from the DepEd office itself, sapat naman po ba o nagkukulang po tayo dun sa aspetong yun? Dun sa Las Piñas, ilan po ang ipinadala ninyo?
0: Well, nagpadala po tayo doon ng galing sa division office at galing din sa central office. At sa totoo lang, DJ, admittedly, may kakulangan tayo sa supply ng mga guidance counselors sa Pilipinas. Mayroon tayo ngayong i-hire ngayong taon ng 15,000 school counselor associates na i-deploy po natin doon sa mga priority schools natin. At magpapasalamat kami kay Pangulo saka sa DBN at nabigyan po ito kaagad ng pondo. At din sa civil service at pinadali itong hiring process ng mga school counselor associates. Matatandaan mo po, DJ, na during before this, ang hirap mag-hire ng guidance counselor kasi ang taas po ng qualification standards. So, kailangan may visa, kailangan lisensyado ka. Dito sa 15,000 na to na sinatawag nating school counselor associates, hindi kailangan ng lisensya, hindi kailangan din ng kailangan may isa. Pero kailangan may background sa behavioral science, ecology, etc.
2: Okay, so meron na po tayong alokasyon, may budget na, meron na pong instruction ng presidente. Ang tanong ho dito, how soon can you hire these 15,000 guidance counselors?
0: Manong Ted, kasalukuyan pong nag-receive na po ang mga mga division office ng mga applicant.
2: Mm-hmm.
0: At sabi ko nga po kay DJ na tumayag din po ang DBN saka ang
2: Civil Service
0: na.
2: Opo, mas madali na po yung qualification, hindi na po kinakailangan pa ng, alam niyo yon, yung mga usapin po ng mga requirements doon sa mga certification. Okay, so tanong po namin, how soon can you hire those people? And magkano pong entry level, sir?
0: Grade 11 po ito, Manong Ted. Ibig sabihin ng grade 11, parang teacher 1. So hindi siya bababa sa pagiging teacher 1, entry level po ito.
2: Opo, and that is how much po? Can you educate us, please? Opo, please.
0: So, more than 32 to 33,000
2: okay.
0: po, man.
2: Opo, opo. Sige, so how soon yan? Meron ba kayong timetable? Kasi nga po, sa lubhang pangangailangan po nitong mga guidance counselors, bagamat nakalulungkot na ngayon after the fact na po yung pagpunta ng mga counselors, pero malaking bagay po ito nga kasi pupunta ako doon sa anti-bullying campaign sa mga schools. Importante po kasi sila dito .
0: Yes po. Manong, sinisika po natin na ma-hire sila by, ibig sabihin by August, September, October. Pinaka-late na po yung October.
2: Mm-hmm.
0: Kasi pinaano nga po na natin, pinaigsi na po natin yung proseso at substantial mm-hmm. po yung nabawas na araw.
2: Okay. Sige po. So mas bibilis
0: ang,
2: na nga po.
0: Ang ano na lang, Manong Pet, ang ano na lang dito yung supply. Kung mayroon ba talaga mga teacher.
2: Oo nga.
0: Hopefully mayroon, oo.
2: Oo nga po, no? Kung meron bang available, no? Kung meron bang mag-a-apply, ika nga po ninyo. Yan po din, bagamat may plantilla position, pero paano kung walang aplikante? Malaki din pong hamon yan. So, Asek, kahapon po nakapanayam namin si Mayor Zamora, no? Ang Pangulo po ng City Mayors League. Meron siyang panawagan nga sa lahat ng mga LGUs na maging aktibo doon po sa mga anti-bullying council, no? Sa mga paaralan, kasi nga po sa San Juan daw ho, meron silang biktima ng bullying, babae daw po ito at nagpatiwakal po yung bata, no? Baka hindi pa ho nakakaabot sa inyo, pero ang binabanggit nga niyan dito, yung pong problema sa bullying na nagiging dahilan din nung iba para gumawa po ng karahasan. Kumusta ho ba yung inyong noong pang pinag-uusapan natin na kampanya para po sa activation talaga at pagtutok ni

0: So ito na po, yung paghahain na po natin ng mga ano, ng mga counselor. Tapos pagtatatag po, manungtin ng care center o kaya itong teen center.
1: Mm-hmm.
0: Dito po, parang itong freedom of, freedom ano, wall, sa wall room, na yung may mga mental baggage, pwede pumunta doon at may kakausap sa kanila, may pwedeng gawin ng gitara or whatever.
1: Mm-hmm.
0: So, pero po, ito po ay mga, so right now po, mayroon na tayong 1,800 na care center sa buong Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: At kailangan po kasi tumanungkid ng isang space na parang classroom. So alam nyo naman na may kakulangan tayo sa classroom. So ibig sabihin, magkukumpit pa ito sa ating kakulangan. Pero of course, ipaprioritize po ng DepEd itong care center kasi alam po natin na mas kailangan ito ngayon. Very urgent po itong pag-organize ng care center.
2: Opo. Sige po. So looking forward po tayo dyan, ano, sa mas mabilis nga na action to address this issue. Pangangailangan po para po matupad yung mga provision ng batas po kontra sa bullying in schools. Sir, ito hong sa nangyari sa Las Piñas, klaro ho naman na nakalusot yung balisong doon sa guard ng paaralan. Balikan lang natin yung programa po ng DepEd naman po sa pagpapaigting sa seguridad ng mga estudyante under DepEd po ng mga schools na ito doon nga sa inspeksyon sa mga gamit ng mga bata.
0: Opo. Well, very creative yung mga bata, Manutin. Ang balita namin, base sa interview, ipinasok niya sa Tumblr yung balitong.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, siyempre, pag kahit dumaan ka sa metal detector na walkthrough, tutunog yun, pero ang makikita mo is Tumblr. So, ibig sabihin, ang assumption ng mga guard natin doon, tubig ang laman nun.
1: Mm-hmm.
0: So, tutunog po talaga siya. So, ibig sabihin, Manong Ted, masyadong complicated kasi kung ikaw makakikita ng school na mayroong ganito, makaawa kasi ganito na ba ang school natin ngayon? Parang hindi na school, parang mall na nakailangan musisiin ang mga bags niya. Pero mas gagawin natin yung mga preemptive na yan, Manong Ted.
2: Opo. Well, kasi nga po, kung talagang kanin nyo, no, kung may balak yung bata, o talagang gusto niya magdala ho ng armas, nagagawan daw ho ng paraan. Pero, siguro ho, kahit na gaano pa po ka-creative siguro po yung bata, kung creative din yung nagbabantay,
0: tama po.
2: Diba, sir? Mm-hmm.
0: Tama po. Manong, gusto ko lang sabihin sa inyo, sa mga tagapakinig na, karamihan po sa mga, siguro, mula sa Tacloban incident at saka ngayon sa Las Piñas, karamihan po doon, isa lang po yung common denominator, medyo may dysfunctional family. Yung mga batang involved doon. So I think, aside from that, higpit po sa pagpasok at paglabas ng mga bata, plan po na namin na talagang ipuliin po ang mga magulang ng mga batang ito. Dahil mayroon po tayong program na Agapay saka yung parent engagement program po na
2: Opo. So yun ho bang involved na bata doon sa Las Piñas, problematic yung kanyang family?
0: Opo, nakikitira lang po siya sa auntie niya saka sa lol, sa kanyang mga grante.
2: Broken family po yung bata, meron silang problema sa
0: kanya.
2: So malaki din pong factor yon, yung guidance nga po, hindi ho natin solely, no, maari pong iasangan na lamang sa eskwelahan. Sige po, ASEC, yung ating napag-usapan po dati na pagpapalaganap po sa wastong pagkakaintindi ng mga minor de edad sa mga public schools nga po, particularly yung provision ng Juvenile Justice Welfare Act para ho... Yung iba eh baka ang alam mo di ba, hindi sila mabibigyan ng penalty kapag gumawa po ng masama.
0: Opo.
2: Kumusta?
0: So, yung sa Las Piñas po, 14 years old po 'yon, pero na-inquest po siya for murder ng PNP. Pero po hindi siya dadalhin sa kulungan. Mayroon po tayong
2: Yes, sir. Opo. We know, sir. We know. Kasi nga po, ito'y 14 ho. So, practically ho, wala siyang criminal liability kahit na he acted with discernment. My point is, sa ating mga nagdaang panayam, yung pong programa ng DepEd para sa mga bata, sa mga paaral nga po ng mga minor de edad, yung pagtuturo ng guro, pagkakaroon po na pagkakataon na ipaliwanag yung provision ng Juvenile Justice Welfare Act na ang ibang mga bata hong kasi pagkakaintindi nga totally

0: walang liability, kumbaga hindi sila mapaparusahan, hindi sila mapupunta sa bahay pag-asa o wala sing detention.
1: Opo, Manuter, ginawa na po natin 'yan. Mm-hmm. During kapag mayroong flag ceremony po, napapaliwanag po ang ating mga guidance counselor, ini-introduce po yung batas na yun, ano yung implication sa mga kabataan. At hindi lang po sa flag ceremony, ini-integrate din po yan sa ating mga lessons, parang preparatory lessons sa pagsisimula ng araw po. Especially Monday, Manuter.
0: Okay, sige po. So, meron na ho bang ano yan? Issuance on DepEd circular para ho mandatory na gawin niya sa mga paaralan?
1: Mayroon na pong instruction secretary po na gawin po yan. At doon sa ating DepEd order number 6, series of 2026, minamandate po ng mga paaralan na paliwanag po ang mga, hindi lang po itong batas na to at iba pa pong batas na may kinalaman po sa safety and security ng mga paaralan natin. So, ito pong ano, itong batas na itong ating SLE, yung ensuring safe and motivating learning environment. Ito po yung ating ginagamit ngayon para bigyan ng mukha ang mga nangyayari ngayon sa paaralan ng school violence natin. Mayroon po tayong pwedeng gawing parusa, halimbawa, kung exclusion o kaya non-readmission.
0: Opo. Sige po, good to know, sir. Ito ho na lang po, yung pong drill para ho doon sa iba't ibang klase po ng mga pwede mangyari sa school, maliban doon sa earthquake drill, yung pong nagkaroon kayo ng pilot sa lungsod ng Maynila tungkol doon sa active shooter drill na ginagawa sa Amerika. Opo. Kumusta po ang issuance doon po, ASEC?
1: Ay, may institutionalized na po yun, Manong Ted. Actually, marami ng school po ang gumawa na ng drill. So, after nung Manila Science experience, mayroon lang po tayong konting enhancement, suggestion po ng mga expert. Pero po, ito po ay na-institutionalized na po, kagaya po ng drill sa earthquake, saka sa fire.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi lang po, hindi tayo titigil dyan, Manong Ted, kasi active attack na po ang ating gagawa ng hindi lang po doon sa shooter. Mayroon pong stabbing at kung ano na pang pwedeng gawa ng drill po.
0: Opo. So, yan po ay ma-i-institutionalize pa lang. Wala pa hong actual issuance. Kailan po kaya?
1: Mag-i-issue na po tayo. Nakita ko na po yung issuance noon kasi dumadaan po sa amin yung review. Gusto lang namin poliduhin, Manong Ted, at ini-integrate natin mga suggestions ng mga eksperto po para ma-enhance po yung ating trinay doon sa Manila.
0: Opo. So, coming soon, ika nga po, ASEC.
1: Opo. Very soon po.
0: Opo. Sige. Makikibalita po kami ha kapag yan po ilumabas na para po sa ating po magpapalaganap ng informasyon po, ASEC.
1: Anytime po, Manong Ted.
0: Opo. Salamat po at mabuhay po ang inyo pong hanay sa DepEd. Thank you, sir. Salamat po na marami. Si ASEC Roger Masapol. Ang Assistant Secretary po for Governance and Operations po ng DepEd. Naghatid nga po sa tamang oras ngayon, ganap ng 14 minutes after 8 o'clock in the morning. Sa mga kababayan nating OFW, may BDO Kabayan Savings na ba kayo? Kung meron na, download ninyo ang BDO Pay App. Ito ang payment app ng BDO. Mag-sign up at i-link ang inyong BDO Kabayan Savings para magamit. Basta may laman ang Kabayan Savings, libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala sa ibang BDO account, ibang banko or e-wallet, no fees. Wala ng InstaPay o PES. So net fees, magbabayad ng bill sa Pinas, libre dahil walang service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka sa mundo, libre. Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna at i-download ang BDO Pay app. Kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, bumisita sa pinakamalapit na BDO branch para mag-open ng account. BDOs regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Deposit are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Ganda nito. Hatid sa inyo ng BDO Kabayan Savings. Hashtag BDO Pay muna. O diba? Salamat na marami, BDO ha. Bukas ipapaliwanag natin ang masinsinan pa yan, mga kapatid. Samantala po naman sa oras na 15 minutes now after 8 o'clock. sandali lang po ha. Girl, ito ho, sabi nga eh, ito ho yung mga balita na tila baga kumukontra doon sa nagiging pahayag ng PNP na bumababa ang crime rate sa Pilipinas. With all due respect po sa PNP ha, kasi ang mga yan naman hindi rin mag-aanunsyo kung wala pong actual na mga datos, right? Pero kapag ganito pong ating nababalitaan, barilan dito, barilan doon, and then ito yung nangyayari ha, sa kalagitnaan po ng maraming tao, hindi ba? Sa isang maunlad na lungsod, sa isang busy Makati Avenue, eh talagang magsasabi ka na, what is happening sa bansang ito? FM.
2: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet 88. Choose your luck from over 2,500.
3: Dito ka sa balita. B1079.
4: Happy.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: At 2:50. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: True FM.
1: Mga kapatid, oras na muna tayo, 18 minuto, makalipas nga pong alas 8 ng umaga. Ang tamang oras, hatid naman po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. At sa Facebook, mga kapatid, araw-araw may live selling din po sila ng alahas. Bisitahin nyo na po para makita nyo ang mga nagagandahang alahas ng Mayet de la Rosa. At syempre pa, nakatutok din sa atin ngayon, Dr. Jessica D. Doc Jessica D. of Ideal Vision. Good morning po sa inyo. Kanina pa pala ito, mga around 7:58 a.m. So I do hope nakatutok ka pa rin dyan, Doc Jessica D. At sa mga kapatid din po natin na nakatutok din po sa ating YouTube channel ng News 5 Everywhere, maging ng 105.9 True FM. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Kamusta naman po kayo? Kayo ba ay agree doon nga sa sinasabi po ng PNP Kamakailan na bumaba po ang crime rate dito sa Pilipinas? Nararamdaman niyo po ba yan? O kayo po ay nagimbal at natakot din? Doon sa napanood po ninyong CCTV kahapon, actually no, nakita ko yun, ang unang ang pumasok sa isip ko eh, hindi na natatakot ngayon yung mga gumagawa ng krimen. Kasi po doon sa video, para sa mga hindi pa nakakapanood, it's either ayaw niyong panoorin kasi alam niyo na yung trauma din na posible ninyong ma-experience, no, after watching that video, naiintindihan din naman natin. Kasi even I myself, no, napanood ko po mismo yung video at sinasabi din dito ni Manong Ted na nakakagulat, ano, nakakapanindig balahibo. Dahil yun nga po, ang daming tao pero hindi natatakot. Yun pong suspect, naglabas po ng baril at patay nga po yung 63 years old na isang biktima. Diyan po sa nangyaring yan, diyan sa Makati. Nasa linya na po natin ngayon para po pag-usapan yung nangyaring yan na barilan diyan sa Makati, si Police Lieutenant Margaret Panaga. Magandang umaga po, Lieutenant.
2: Magandang umaga po, ma'am.
1: Good morning po. Ma'am, may persons of interest na po ba kayo dyan nga po sa nangyaring barilan dyan kahapon sa Makati?
2: Sa ngayon, ma'am, patuloy pa rin po yung isasagawang CCTV backtracking at forward tracking po natin, ma'am, upang matukoy po yung galaw at dinaanan po nitong suspect na ito, ma'am.
1: Oo, but the latest update po sa inyo pong investigation, ano po mismo daw ang nangyari doon kahapon? Anong oras ito nangyari? Ilan po ba? May kasamahan po ba itong namaril? Paano po?
2: Nung August 3, ma'am, bandang 6:46 p.m. po, habang naglalakad po yung mag-ina po papunta doon sa may hotel po sa Makati, meron pong isang individual na nilapitan sila at pinaputukan po sila. At nakuha din, napag-alaman din po namin na dapat po ay mag-celebrate po sana sila ng birthday po ng anak nung August 3 po.
1: Doon?
2: And kaluluwas lang din po from Zamboanga, kadarating lang po niya ng Manila nitong August po.
1: Okay, dito po sa CCTV hindi lang malinaw. Kita po ba yung mukha? Nakatakip yung mukha? Paano po?
2: Base po din sa nakuha nating CCTV, ma'am, hindi po ito ganun kalinaw. Isasabit po natin ito, ma'am, sa cybercrime upang mapalinawan po yung mukha ng suspect.
1: Oo, ilang tama po ng bala yung pong tinamo nung ating biktima na namatay?
2: Isa po, ma'am.
1: Saan po banda ito mismo?
2: Sa may, ano po, ma'am, ilalim ng ilong po, ma'am, sa ano, ilalim po ng ilong, sa mukha po, ma'am, ilalim ng ilong. Pagitan po nung sa ilong and yung sa upper lip po natin.
3: Dead on the spot yung nanay?
2: Yes po, sir.
3: Oo. Yung pong anak, saan po tinamaan?
2: Sa may, basit sa report, sir, sa may kaliwang sentido daw po ito.
3: Itong anak na 23 years old po, tinamaan sa ulo din?
2: 26 years old po, sir.
3: I'm sorry. Yung pong anak, tinamaan po sa ulo din?
2: Opo, sa may left temple po, sir.
3: So, ilang pong putok talaga ang ginawa nung gunman dito? Tigisa lang sila?
2: Okay, sir. Base po sa report, sir, may tatlong putok po na narinig, sir.
3: Oo, meron ba na-recover po na basyo ng bala?
2: Sa ngayon, sir, wala pa pong na-recover na basyo po doon sa area. Kung makikita po natin doon sa CCTV is yung baril po is nakabalik po siya sa parang eco bag po.
3: Mm-mm, mm-mm. So ito pong 26 years old ngayon, ano po ito, agaw buhay?
2: Stable naman na po siya, sir.
3: Nag-through and through ba yung slug, yung bala?
2: Sir, base po sa ating information sa investigator, sir, for operation pa po ito, sir.
3: Ngayon po, yung dalawang itong mag-ina na ito, nag-profiling na po kayo. Sino itong mga biktima na ito, ma'am?
2: Base po sa ating sinagawang pag-iimbestiga, sir, ito pong mother, sir, is a housewife po, and ito pong anak niya, sir, is a security admin staff po sa Mandaluyong.
3: Housewife ito, pero galing ka ninyo ng probinsya?
2: Yes, sir. Lumawas po para mag-celebrate po ng birthday po ng anak.
3: Meron siya, yung kanyang mister nasa probinsya?
2: Wala pa po kami information, sir. Doon po sa...
3: Ito pong itong daughter na 26 years old, ito ho ba'y single? Ano po ang profile nito, ma'am?
2: Single po ito, sir. Nag-tap ako po, security admin staff po sa Mandaluyong.
3: Security admin staff, pakiklaro lang po, ma'am, please.
2: Security admin staff po, sir, sa Mandaluyong po.
3: What do you mean? Ano pong klaseng trabaho yun?
2: Nag-employed po siya sa isang agency, sir.
3: Security agency?
2: Admin staff po, opo.
3: Okay. Opo. Security agency, yun ho bang kanyang trabaho nitong batang ito ay may kaugnayan ba sa mga gwardiya, sa HR? Ito ba ay may kaugnayan sa mga permits o ano man po? Ano ho ang particular na trabaho nitong 26 years old?
2: Security admin staff po siya sa isang mall, sir.
3: Sa mall?
2: Opo, sir.
3: Okay, ma'am, possible motive po dito. Kasi, di ba sa video, tangka talaga na patayin tong dalawang ito. And then, yung gumawa nito, apparently po, hindi na ho siguro may tatanggi, no? Yung pagiging professional nito. Hindi ho kami ganong kabihasa to analyze, pero kumbaga po, kitang-kita yung kanyang intent, no? And then, yung nga po.
2: Yes, sir. Sa ngayon, sir, lahat po ng ang gusto tinitignan natin, sir, upang malaman po kung ano po yung po nung po nitong suspect doon sa mga biktima po.
3: Opo, yes, ma'am. We understand. Pero kayo po mismo, sa inyo bang analysis, pro ba ito o... yung ganong galaw po na tumakbo, hindi ano po ang inyong mga pauna pong pag-analyze?
2: Kasama din yun, sir, sa patuloy po na tinatek po ng ating mga kapulisan ngayon, sir. Yung galaw po kung mismong suspect, sir, kung ano na po ito, kung karanasan na po ba ito.
3: Malapitan po ito, no? Intent talaga ho. Ngayon, ma'am, kailan kaya ho magkakaroon po ng development sa inyo pang pag-iimbestiga? Dahil sa inyong mga backtracking kaninyo sa mga CCTV in the area?
2: Patuloy po ang ginagawa po ng ating mga kapulisan, sir. Hindi po sila tumitig sa pakikipag-coordinate sa mga iba pang agency, sir. And nakipag-coordinate rin po sila sa pamilya po ng victim para makuhaan din po ng statement ito na maaari makatulong po doon sa incident.
3: Okay. Sige po. Ma'am, meron na ho bang pagkakakilanlan yung kalibre ang ginamit dito?
2: Sa ngayon, sir, wala pa po, sir. Wala pa po tayong
3: nakakilang. Opo. May testigo ho bang willing dito na maghayag po? May nakunang ba kayo ng statement, ma'am?
2: Hello, sir?
3: Meron ho ba kayo nakunang po na statement ng mga testigo ho dito?
2: Patuloy po din silang kumukuha din, sir, ng statement and manawagan na rin po ako, sir, sa mga kababayan po natin na nakasakti nung presidente nung August 3 po na meron pong informasyon na makakatulong po sa investigation na sinasagpuan ng Makati Police Station ay magtungo lamang po sa tanggapan ng Makati Police Station, makakaasa po sila na ang kanilang pagkakilanlan ay manatili confidential po.
3: Opo. Ulitin ko lang, yung pong video nitong gunman, walang takip sa mukha, no? Walang face mask?
2: Yes, sir. Kung makikita ho natin doon sa CCTV, Civic. Bagamat hindi pa po ito ganon kalinaw, dahil sila pa po na ito isubmit for sa technical para mapalinawan po nila yung...
3: Opo. Oo, tsaka baka ho kasi meron din sa kung saan dumaan ito, mas maklaro po yung kuha ng CCTV. O sige po, tayo po'y aantabay ano, sa development and investigation. Ma'am, kumamarapatin lang po ninyo, tinyente, kasi ngayon, sangkater ba itong mga post sa social media because of what happened here in Makati Avenue? May mga nagsusumbong, hindi ko alam kung ganito rin po yung inyong datos na laganap daw po, snatching tsaka hold up, dyan po sa Makati. Ito ho ba nakarating po sa inyo?
2: Yes po, sir. Agad naman po natin itong bine-verify and upon verification, sir, wala daw naman pong reported incident sa kanila na ganong insidente po.
3: So sa inyo pong sa buong mga presinto po sa, dyan sa Makati, wala pong ganon na mga reports ng talamak na hold-upan po at saka mga snatching robbery?
2: As of now, sir, wala pa naman po reported yet.
3: Opo, sige po. Tatawag kami ulit na tinyente ha, sa development po dito po sa kasong ito. Ito hong pamilya, saan silang probinsya, ma'am?
2: Sa Zamboanga po,
3: sir. Opo, okay. So well-informed na po ang lahat dito at luluwas po yung mga pamilya ho ng biktima dito.
2: Yes, sir. Nakapag-reshout na po tayo sa pamilya ng victim, sir.
3: Opo, sige po. Ma'am, salamat po na marami muli sa informasyon na niyo pong ibinahagi sa ating pong programa. Thank you po, ma'am. Salamat po.
2: Thank you po, sir. Thank Opo. You po, ma'am.
3: Thank you. Yan po yung kaso ng pamamaril, no? As in, lone gunman po ito. Kasi pag binanggit mong barilan siya, as in barilan, ano, putukan ng magkabilang panig. Dito talagang pamamaril po ito, kitang-kita. Nakakakilabot itong panoorin.
1: Nakatakot. Na kayang
3: gawin, ano, dami-daming tao. Talagang tutok ko, nakabalot doon sa isang plastic bag yung barrel. Hawak-hawak niya na yung barrel. Habang papalapit siya, nung malapit na po siya, naghagdanan, 1, 2, 3 steps, dikit doon sa ulo. Yun, putok doon sa nanay, putok doon sa anak. Puro ulo po yung target nitong gunman na ito. So talaga pong, obviously po, no? Yung intent to kill, murder at murder po talagang klarong-klaro ito. And then, tumakbo ho siya, bumaba po, patakbo na ho siya, paalis doon sa crime scene. Ito po yung insidente dyan sa Makati. At ito nga po ay... napapanood natin sa gitna po ng pahayag ng PMP at ng Malacanang na bumababa daw po ang insidente ng krimen sa Pilipinas. So sabi nga, ito ho yung ganito mga pangyayari ang nakapagbibigay po ng duda sa ating mga kababayan kung totoo ba yung sinasabi po ng PMP. Bagamat hindi magsasabi ang PMP ng ganyan kung wala silang hawak na datos. Kasi meron naman talaga sila diyang mga pinagbabarsihan po ng mga datos. Pero ito nga po yun, ano? Oo. At sabihin man po natin na kung sakasakaling ito'y malutas, nangyari na, di ba? After the fact. True FM. What's happening, baby girl, sa ating inang bayan, Pilipinas?
1: Ito ang tanong lang natin dyan sa mga kababayan natin. Do you feel safe?
3: Well, ngayon nga din po na malapit na ang pasukan, ang iba ho'y naghahanap pa rin po ng paaralan na maaari pong pasukan ng kanilang mga anak. Ito ho, tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, dapat tayo po sigurado na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready by mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Napaka-effective po nito. Kumbaga, hindi lang po sa classroom, hindi lang po sa facilities, kundi hanggang sa paghahanap ng trabaho. O diba, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. It's called E2E. mga kapatid, alas 8:33 hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Salamat na marami, Boss Mastery Coffee. Ha?
0: Excellent!
3: Panalo ka, sarap magkape. Gawa sa quality coffee beans, amoy brewed coffee, o diba? At yung kanilang creamy coffee, lumulutang ang mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga
0: Excellent.
3: Piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Alright, mga kapatid, sa ating pong muli, mga suki po, na ang iba ho ay talaga namang sa gitna ng napakaraming iba't ibang mga balita, sila po ay nakafocus pa rin sa kanila pong sinasabi na huwag mong tigilan daw yung flood control. Yung mga malita. O, yung delivery ng malita.
1: Eh, nag-iikot-ikot nga ako kahapon sa Facebook at nakita ko na naman. Nagamit ka na naman nila dahil nabanggit mo yung flood control issue. O may na-content ka ulit. Na-content ka nung ibang mga vloggers ulit.
3: Well, ito nga po, no? Itong flood control scandal na ito, na sa ngayon po, kanya-kanya po ng opinion. Yung iba, depende kung nasa angkang kampo, Quezon selective, Quezon inuuna si Ganire, Quezon ganyan. Well, sabi nga natin, hindi mo na kinakailangan pa maging matalino para maobserbahan itong mga nangyayaring ito, di ba? Yung mga dati pong sangkot na, klaro na, naandoon sa affidavit, medyo PI pa lang. Preliminary investigation. Yung mga sinabi na po na meron ng mga ebidensya, meron ng mga binabanggit po ng mga frozen account, etc., etc., wala muna. Yon. Well, sabi nga po din natin, ano ho mga kapatid, ikaw na nakikinig, ikaw na nagmamasid, ano ho magagawa natin dito kapag huganyan? Right? Kahit na maglupasay ka pa, kahit na mag-rally ka dyan araw-araw, magdala ka ng pagkalalaking mga poster o placard, hindi magbabago.
4: Wala.
3: Ang ating po na lamang dito ngayon, sa ating po, no, sa ating pong programa ngayon, ay magtatampok ng isang particular na kaso para po malaman natin na mukha po naman talagang hanggang ngayon nagmumodus pa rin sila. At gagawin natin pong example po dito, ang lalawigan ng Bulacan, particular po ang isang bayan na ang pangalan po'y Hagonoy. Okay, ngayon mga kapatid, ang ating pong pagtalakay dito ay para lang din po natin bigyan po ng pagkilala ang isa pong organisasyon doon na ang tawag po'y Tindig Hagonoy, na sinasabi daw pong nakikipaglaban para po mabigyan na po ng solusyon ang kanilang problema ng pagbabaha noon pa man. At ngayon nga daw po, pataas ng pataas din po yung tubig, hindi may tatanggi yan. Kaya mamaya po, meron tayong talakayan dyan at ito ho ay gagawin natin case study para po lang ninyo kumbaga maikumpara itong pangyayaring ito na baka din po nangyayari po sa inyo. At mga kapatid, ito rin po ay maaari pong maging leksyon sa mga bubuo na naman po ng budget for 2027 and doon sa mga LGUs, gaya po ng sanggunian panlalawigan ng Bulacan na nagpatawag daw po ng investigasyon. Mainam din po siguro nga na matanong natin si Vice Governor hindi ho nasagot sa aming tawag, baka busy po si Vice. Ito ba yung artistahin na Vice Governor?
1: Dating artista, si Vice Gov, Alex Castro.
3: Oh, okay.
1: Oo, nga. Di ba sumagot sa'yo, Dimpi?
3: Oo. Ito ba yung kamag-anak ni Angela Castro?
1: Hindi sila magkamag-anak.
3: Ay,
1: dalawa.
3: Sorry.
1: Oo, so, Vice Gov, sagutin mo naman kami para sa ilang katanungan.
3: Baka nga busy.
1: Oo nga.
3: Okay, pero kami po inatawag sa kanya para lang natin malaman kung sa kanila pong ginawang public hearing dito po sa binabanggit po na solusyon daw ng pagbabaha sa Bulacan, napag-usapan nila ang usapin po ng appropriation sa lalawigan ng Bulacan. Okay? Sige. So yan po lamang isa sa ating mga pag-uusapan na, pero Oh, mamaya Big Boy, relax ka lang dyan, ha?
1: Excited eh. Oh. Excited din kami mapakinggan eh. Kasi maaalala na, yung sa Hagono, maaalala namin kung magkano nila anapondo dyan sa Bulacan eh. Ako mismo nakapunta ako dun sa area na yun, ha? Yung sinasabi nila na madalas ba halos hindi na humuhupa. Oo, especially pagkahapon. Sa umaga, walang tubig. Pagdating ng hapon,
3: saan yan?
1: Dun, sa may Hagono eh.
3: Alam mo, ito lang baby girl, ha? Opo, hindi po sa ating pong inaalisan ng pag-asa ang mga taga-Hagonoy para bagang taga-Navotas.
1: Oo nga.
3: Malabon, di ba?
1: Correct.
3: Hindi ho namin inaalis ang pag-asa na hindi man po tuluyang mawala, humupa man lamang ang baha. Kasi hindi natin maitatanggi yung mga bayan po na tabi ng Manila Bay, eh definitely po kapag high tide, eh aabot ng tubig. Tama? Yes, natural po yan eh. Tabi ka ng karagatan, kapag high tide, aabuting ka nung tide.
1: Tama.
3: Low tide, huhupa.
1: Correct.
3: Kapag nagsama yung high tide at ulan, matinding baha.
1: Dilubyo.
3: Hindi na po kinakailangan dyan ng expert.
1: Correct.
3: Ang atin lang po dito is, tayo ho ba pinagsasabihan ng totoo ng DPWH o inuutulang tayo?
1: Inuutulang tayo
3: ho kasi pondo sila ng pondo ng kung ano-ano mga proyekto na alam naman nila na hindi effective o kaya po naman ay panay lang po ang paglilista ng proyekto, pondo ng pondo, hindi naman ginagawa naman talaga. Yan ho mga kapatid ang gusto ho nating maliwanagan.
1: Saan napupunta yung pondo?
3: Ngayon si DPWH Secretary, yung ating pong performer sa DPWH, ano ha? Na dati nga po ay lagi pong abala no, sa mga inspeksyon, sa mga projects and always available po sa media interviews. Naintindihan ko baga super busy sila ngayon
1: super
3: kasi
1: busy.
3: Budget season.
1: Ako medyo nagtatampo ako kay Sec Vince.
3: Ba't ka magtatampo? Ay, parang ba't meron
1: ba? Wala kaming something.
3: May something ba kayo?
1: Slight tampo lang. Nagtatampo ako sa'yo Sec Vince. Bakit? Kasi nga iniimbitahan ko nga siya dito eh. Busy pa eh.
3: Intindihin mo, girl.
1: Oo. Eh kasi kaya lang, nung inimbitahan natin siya, and then nung weekend, nakita ko, nag-guest siya eh, sa isang podcast. Mm. So, sana may time din siyang sagutin yung ating mga tanong naman.
3: Ako.
1: Tatanong lang naman tayo. Sec Vince, medyo nagtatampo ko sa'yo. Hindi mo na kami mapagbigyan. Baka
3: dati
1: naman masingit
3: mo. Ka pa dito.
1: Dati, gusto ko ha, kung papayag ka man, Sec Vince, baka pwede puntahan mo kami ulit dito ni Manong Ted. Or kung talagang busy ka, pwede naman po sa telepono or Zoom.
3: Okay. Ako naman, lagi ko siya naiintindihan.
1: Ay, sala. Hindi ka matampuhin pala.
3: Of course.
1: Ay, ako matampuhin. Ako, sorry.
3: Of course. Oh, lagi ko siya naiintindihan, di ba?
1: Ang galing mo naman doon.
3: Of course.
1: Oo.
3: Na sa mga panahong ito, talagang mahirap sumagot sa katanungan. At kung maaari lang, iwasan ko na yung mga tanong. Lalo na kapag ang tanong, hango sa malalimang pag-aaral. Na kaya naiintindihan ko siya.
1: Sorry.
3: Okay, so kumbaga yung dati pong nagniningning na bituin, oo, ay tila baga nahaluan na po ni Andy Lim.
1: Tsaka ni Alejandro Piquet. Gaya naging Andy Lim.
3: Sandali, dali lang ha.
1: Yan si Ted Filon. Hindi matampuhin, maintindihin. Oo.
3: Ang bituing nagniningning, ngayon po ay nagtatago sa dilim.
1: Sa pangalang Andy Lim.
0: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports. All in
4: B1079.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: When I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: pong pakinggan na panayam kasi meron po silang inilabas na kautusan at ako gusto ko makahingi po ng paliwanag po mismo mula sa chairman ng COMELEC. Sabay siguro din po follow-up itong paparating na barm elections. Naglabas po, mga kapatid, ang COMELEC ng kautusan na yun daw pong mga maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy. Simula po ito ha, dito po sa paparating na barangay tsaka sangguniang kabataan elections ay magkakaroon na ng sworn declaration. Sworn declaration.
1: Declaration on conflict of interest.
0: Sandali muna ha.
1: O sige, hanapin mo partner.
0: Sandali. Si Ma'am Susan Hernandez po'y binabati natin ng happy birthday.
1: Naku na, maunahin natin yan.
0: Baka magtampo si Ate Dina nakaligtaan ko ito.
1: Morning, pagbate. Kita Susan.
0: Ma'am Susan Hernandez, maligayang bati po sa inyo pong kaarawan today. Pagbati po'y galing din kay Ate Dina Aquino at kay Ate Arlene Guanyo.
1: Oy, birthday ngayon ni Egbert Lynn. Happy birthday din po sa inyo, Sir Egbert Lynn. Kabirthday ni Tita Susan. Happy birthday po. Pinapabati kayo ni Doc Jessica. O ito, ituloy mo partner. Itong sinasabi mong bagong kautusan na inilabas nga ng COMELE kung saan kinakailangan na kamo yung mga magpa-file ng COC na magsumiti din ng sworn declaration on conflict of interest.
0: Mamaya ko na, reserve ko yung tanong.
1: Ay, diba, ikaw naman na-excite na kami.
0: Kasi ako lamang po medyo napapakamot sa ulo dito.
1: Bakit?
0: Ha?
1: Bakit?
0: Eh kasi nga, parang baka may balakubak tayo eh. Dali lang ha.
1: Napakamot ka pagbasa mo ng balita? Hashtag paano? Ganon.
0: Ha? Hindi. May anyway. Sige po. It's now 8:44 in the morning. Mga kapatid, ako din po ay meron pong pinaghandaan din ditong human interest story ba itong matatawag o trivia o talaga po namang panatandaan po na tayo po sa Pilipinas ay kakaibang bansa. Andiyan na ba siya? Okay? Bakit ikaho ninyo? Kwento ko lang ito pag nakabelo po tayo. Di ba may panawagan ang ating pong gobyerno, no? Karapatan din po ng mga mamamayan kahit nga doon sa ating pong pagbabayad ng ating pong mga pinamili sa tindahan o maging sa restaurant, di ba? Nakalagay doon ay ask for receipt.
1: Always. Oo, tama.
0: Ask for receipt.
1: Correct, importante yun.
0: Okay. So, ano ho yan, may panuntunan po dyan ng BIR, no? Meron pong tinatawag na official receipt at meron din pong sales invoice, no? Meron din pong service invoice. Tama? Yes. Okay. Andiyan na ba siya?
1: Wala pa. Tuloy mo yung service invoice.
0: Hindi, kasi meron pa tayong
1: isang... Baka mapunta ka sa acknowledgement receipt after ng sales invoice.
0: O kaya delivery receipt.
1: Delivery receipt. Iba rin yun. Bakit? Ano meron? Ba't mo nabanggit yan?
0: Hindi, ano lang ito. Kasi pag sinimulan ko ito, baka mabitin kayo eh.
1: Oo. Mukhang matagal-tagal pa naman si COMELEC Chair. May kausap pa daw. Sige, tuloy mo. Anong meron sa sales invoice at official receipt?
0: Andiyan na ba siya? Sige. So, ito na po mga kapatid, ang ating pong chairman ng COMELEC. Meron tayong importanteng panayam set, no? Kung sakasakali na ayoko kasing simulan po ito tapos mabibitin tayo sa kwento eh. Kasi pag ito'y kinuwento ko, talagang matitalye yung aking binabanggit na paghingi po ng official receipt sa inyong mga pinamimili. Kasi meron pong tumugon dyan bilang isang mamamayan na humingi ng resibo sa pinamili at pagkatapos po, no, dahil sa pinaikot-ikot siya nung tindahan na binilhan, hinapo-hapo sila sa pabalik-balik sa paghingi lang po na napakasimpleng sales invoice, nauwi po sa reklamo at nauwi sa demandahan sa husgado.
1: Dahil sa resibo.
0: Magandang kwento ito.
1: Gusto ko marinig yung kwento na yan kasi ngayon din may hinihingan ako ng resibo na hindi pa ako nabibigyan.
0: Very interesting po ito.
1: Sige nga.
0: Alright, sige. Alas 8:48 na. Yes or no ba dyan? Sintensyahan na natin yan, ha? Nasa ganun, tayo maka-move on sa ilang po mga paksa nang hindi po tayo titigil. sa ating pong
1: pagpapaliwanag. Na, narinig niya kasi matampuhin ako, nandiyan na siya agad.
0: Nasa linya ngayon si Chairman George Garcia. Welcome back, Chairman. Good morning po.
1: Morning, Chairman.
2: Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am DJ, Chachak. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
0: Okay. Ano po logic, wisdom dito po sa order na ito na starting po sa paparating na barangay SK elections, meron ng sworn declaration about conflict of interest, Chairman?
2: Una po, we took the yung mismong sinabi ng ating kagalang-galang na ombudsman. Sabi niya, makikipag-usap siya sa atin. Hindi pa naman po kami nakikipag-usap, pero pinastudy na po natin yan kaagad sa aming law department. Talaga bang pwede, dapat may ilagay tayo na sworn declaration doon sa state, sa mismong certificates of candidacy, na sila ay nagkukumit na once elected, sa Sir Ted, DJ, once elected, na they will have to comply with the provision ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at saka yung Republic Act 6730, yung Ethical Standard for Government Officials and Employees. Kung tutuusin po, parang pwede nyo sabihin, totoo naman talaga, pag na-elect na, talaga namang they will have to comply with 3019 and yung mismong ethical standard. Pero at least po, pwede rin namin makasuhan, pwede natin makasuhan ng perjury yung mga kandidato na hindi nag-divest ng kanilang interest sa mga korporasyon, kung sila ay miyembro ng board o official or employee, na yung mismong kumpanya nila ay may direct conflict doon sa mismong opisina na kanilang tinakbuhan at napanalunan. So ang purpose po natin dito, greater transparency. Total naman po, Sir Ted, Ma'am DJ, hindi po ito additional qualification para po sa pagtakbo sa public office, kung hindi, commitment lamang po yan, at isa yan sa mga pinapanumpaan kasama ng mga iba pa na nakalagay doon sa certificate of candidacy.
0: Hindi nga siya dagdag na requirement, ano ha? Kumbaga, I'm sorry, qualification, kasi ano yun klaro ho yan no, sa ating saligang batas mismo, yung qualification sa ilang po, pati ho sa local government din natin, para po sa mga tumatakbo po sa halalan. Pero, Chairman, kayo na ho nagsabi, no? Ba't pa kinakailangang ilagay ito? Dapat alam nila yan at dapat sila'y nasunod. Particular po mismo actually, sa mga nasa legislatura, sa Article 6 po di ba, ng ating saligang batas, doon klaro mismo na hindi ka dapat mangingialam sa mga prangkisa, hindi ka dapat makikialam sa mga permits na hinihingi sa gobyerno kung ikaw mismo miyembro ng legislatura, etc. po. Ba't kinakailangan pa nito? Dapat po yan, alam na po nila yan, at mabigat po ang kaparusahan dito kasi nga anti-graft po ang batas dito
2: Tama po kayo, Sir Ted. Yun po ay sa mga miyembro ng Kongreso. Pero paano naman po yung ibang posisyon din? Na yung ibang posisyon kasi, Sir Ted, hindi naman pinagbabawal talaga na magkaroon ng negosyo yung isang tumatakbong governor, isang tumatakbong mayor, o mga iba pang posisyon. Very clear po sa Constitution, talagang walang other profession dapat yung mismong mga miyembro ng Kongreso, Senado man o sa mababang kapulungan. Pero dito po kinakailangan all-encompassing, damay dapat ang lahat, na dapat pag-file pa lang nila ng candidacy, aware sila na una, tingnan muna nila yung bang papailan ko ng candidacy na position, yung bang present na hawak ko na presidente ako, miyembro ako ng board, official ako ng kumpanyang ito, pag sakali bang ako'y mananalo, may direct conflict ba doon sa mismong posisyon na aking hahawakan? Halimbawa po, supplier kami ng papel. Pagkatapos office supplies, yung mismong opisina, kahit naman anong posisyon, laging may mga office supplies. Paano po yun? So kinakailangan, aware ako, doon pa lang sa filing ng candidacy ko, that I will have to divest and I will have to comply with Republic Act 3019 kasi total nandun yun sa aking certificate of candidacy. It may just be a reminder, Sir Ted, but at the same time, it is also ang purpose natin dito is yung commitment ng mga kandidato sa simula pa lang na nagpapalit sila ng candidacy, na ano man ang mangyayari, they will really have to comply with 301. And yung iba nga po dyan, Sir Ted, kahit yung opisina nila will not be in conflict doon sa posisyon at doon sa negosyo na meron sila, nagda-divest po kahit po talagang hindi naman related. Para lang ang purpose, maging transparent na hindi ko gagamitin ng opisina ko para lamang i-perpetuate yung aking negosyo o para protektahan yung at ma-impluensyahan yung opisinang yan para lang maprotekta ng aking negosyo.
0: So, kaninyo, pwedeng kasuhan ng perjury No?
2: Yes po, Sir Ted. Tama po kayo.
0: Pero, well, Chairman, I just would like to engage you sa discussion na ito. Kung gaano ba ito ka-importante pa. Pero di ba ang mga halal na opisyal, senador man, congressman, governor, mayor, meron silang mga papel na sinusumpaan yung oath of office nila?
2: Yes po, Sir Ted.
0: Okay,
2: yan
0: sige.
2: Po ay hindi sila pwede mag-assume ng position kapag sila ay hindi nag-submit o tinatawag na oath of office.
0: Opo. Di ba doon sa oath of office, klarong-klaro doon na ako, si Zarina Balba Guevara, ay maglilingkod ng tapat at susunod sa mga batas ng Republika ng Pilipinas. Di ba lahat ng oath may ganun?
2: Yes po, Sir Ted. In fact po, I'll be very honest din. Kahit yung Certificate of Candidacy, may nakalagay sa kahuli-hulihang part that I will obey all the laws and of the Republic of the Philippines. Doon po, all-encompassing na yon.
0: Yes.
2: Pero hindi po kaya mas maganda rin na meron tayong specific tungkol sa conflict of interest.
0: Oh, kasi it follows na sa aking panunumpa, itong Republic Act number na ito, 3019 at 6713, klaro, nasakop na ito. So, ano to, sir? Redundancy?
2: Hindi naman po. Hindi natin makukonsider, sir, with all due respect, yung redundancy yan. Sapagkat remember po, yung oath after the election.
0: Mm-hmm.
2: Itong aming nire-require at ire-require na commitment prior to the election,
0: okay,
2: during the filing pa lang ng candidacy. Para
0: okay,
2: at least po, meron po kasi mga tumatakbo, Sir Ted, nang galing talaga sa pribadong sektor.
0: Mm-hmm.
2: At the same time, meron po dyan, lalo sa party list.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre po, sa party list, Sir Ted, kung 10 ang pinapasubmit naming nominees, yung iba dyan, doon sa mismong ipapile nila, wala namang nakalagay doon kung ano ngayon ang kanyang pwesto o kung member ba siya ng board or whatever. At least lang kung may ganun declaration and later on walang divestment, ay mahahabol at mahahabol pa rin po natin siya either under 3019 or 6713, kasama na rin po ang perjury.
0: Opo. Sige, so kumbaga, chairman, ikaw na mayor, alam mo nang contractor ka, di ba yan ang negosyo ninyo, naging mayor ka, pagkatapos ikaw pa rin yung contractor ng bayan ninyo. Ganito po yung kasimple sinasabi dito, kaya nga, kumbaga, pagkatapos ng, before ka even tumakbo, before ho magkaroon ng resulta po ng halalan, meron ka ng panunumpa na gagawin na hindi mo gagawin yung magnanakaw ka sa gobyerno.
2: Sir Ted, ako pa nga po, tama po yung inyo nabanggit, ako pa nga po, kung tatakbo ko, talagang in good faith ako, gusto ko maglingkod, pag-file ko pa lang ng candidacy, magdadivest na kaagad ako.
0: Okay.
2: Hindi naman po yung requirement. Magdadivest na kaagad ako para po ipakita sa sambayanan na hindi ko para pagkakitaan itong pwesto na tinatakbuhan ko o kaya protektahan yung aming interest sapagkat bago pa man ako nag-file ng candidacy, nag-divest na po ako.
0: Opo, kasi nga dito, I undertake once elected to comply with the provisions on conflict of interest, etc., etc. So, meron ka na nito, meron ka pang oath of office, meron ka ng kaukulang Republic Act. Ano ho, ito'y sumasalamin sa anong uri ng mga tao sa gobyerno meron tayo, particular mga elected?
2: Madami na po kasi nangyari, Sir Ted. Talagang lagi ang pagpunot dulo lagi ay yung lagi na lang nakakaligtas, yung nga nasisisi, ayan, mga kontraktor. O ayan, sinasabi na nga ba, sila pala ang supplier ng computers, sila pala ang suppliers ng mga yung mga office supplies at mga kung ano-ano pa. Yung po minsan na itataga, at least po dito, kahit paano, pag-file pa lang ng candidacy at may ganong klaseng undertaking, Sir Ted, madami po kasi tayo, either yung mga magkakalaban o yung mga constituent nila, magpupunta sa amin ngayon. Ito po, meron po siyang ganito eh. Yan po talaga, meron siyang business interest na ganito. So at least po kahit paano, aware na ang mga sambayanan, aware ang COMELEC, kaya pala, and therefore, sige, total may undertaking ka, under oath yan, parang wala pong pinagkaiba yan, Sir Ted, sa ganito po. Sa ating pong batas, yung pong wala kayong makikita sa Certificate of Candidacy na siya ay green card holder. Wala po kayong makikita kasi hindi naman po yun nilalagay under Section 74 ng Omnibus Election Code. Pero meron po kami na nilagay na isa sa mga undertaking, yung maliit na nakasulat doon sa COC, na ang nakalagay that I have no other residency aside from the Philippines, no foreign residency. Kasi yung green card holders pwedeng makatakbo kung sila ay, kung walang declaration na ganun sa Certificate of Candidacy. Ganun, hindi po siya required na isa sa mga ilalagay sa Omnibus Election Code.
0: Okay, sige po. So, kumbaga, eh, sa akin nga po, ang take ko kasi dito, pag hindi ka pa naman, di ba, informed dito po sa conflict of interest na ito, eh, ewan ko na lang. Bagamat kanin nyo, sa COMELEC side, perjury lang yan kung meron na pong kaukulang kasong kakaharapin at dapat muna makonvict yung tao doon sa conflict of interest case niya per Republic Act na binabanggit niyo po dito. Ganun po yun, Chairman.
2: Yes po, Sir Ted. At in fact, later on, pag-aaralan pa namin na mas malalim yung issue ng disqualification. Kasi isa po sa mga grounds to disqualify ay kapag ka hindi sumunod sa rules and regulation ng Commission on Election. So, remember po, lalo local officials, kahit tapos na ang election, the COMELEC retains jurisdiction over them, especially if there is a commitment prior to the election.
0: Okay, sige po. So ito po'y go na, starting po sa November 2 election ng SK at barangay, including po yung paparating na 2028 elections.
2: Yes po, Sir Ted. Kasama po ang party list, Sir Ted. More particularly, kasama ang party list po dyan. And therefore, yung mga nominees na magsasabit sa amin ay dapat ngayon pa lang kayo ay aware dyan sa ganyang klaseng undertaking.
0: Only in the Philippines, Chairman.
2: Mas maganda na po yun, Sir Ted, for transparency sake, at the same time para lang ma-reiterate natin na ito yung tamang kampanya po natin.
0: Okay. Barm election happening po ito ngayon pong Setyembre na. Kamusta po ang lahat, Chairman?
2: Sir Ted, tuloy na tuloy. Yung pong nagbibigay ng mga fake news dyan, baka daw po hindi matuloy dahil daw po baka mayroong mga problema na naman. Sa kasalukuyan, wala po tayong restraining order mula sa Korte Suprema. Wala pong desisyon ng Korte Suprema na nagpababaliwala nung tinatawag na redistricting. And therefore, asahan na po ng sambayanan at lalo-lalo na yung mga kababayan nating Moro sa Bangsamoro, tuloy po sa September 14. Ang COMELEC po, 95% na kami handa. Kulang na lang po kami sa training ng mga guro at yung mga gamit namin ay nadideploy na po namin. At bago matapos ang Agosto, nakapreposition na po ang lahat sa iba't ibang probinsya dyan po sa Bangsamoro.
0: Okay, and so far ho naman chairman sa ngayon, wala pa ho talagang humihiling po na isailalim po sa COMELEC control ang 50 barangay, ha?
2: Yes po, meron po tayo, Sir Ted, na 5,212 na presinto at meron po tayo more or less 105 na munisipyo, dalawang syudad sa Bangsamoro. Sa kasalukuyan, tama po kayo at sa awa ng Diyos, wala pa po na nagpapalagay sa COMELEC control. And so far po, bumababa yung bilang ng red category areas, meaning to say, nag-i-improve ang peace and order situation. So far po, wala tayong mga massive na nasasakutan na mga armas o yung mga deadly weapons o lumalabag sa tinatawag nating ganban at more or less lahat sila ay sumusunod. Yung election related violence, halos wala rin po tayong naranasan sa kasalukuyan. May mga criminal activities pero yung po ay crimes not related sa election.
0: Sige po, meron ho ba kayong bagong mga resolution concerning po itong partyless election last 2025 election?
2: Meron po kasi, Sir Ted, na ang ating pong kongreso ay nagkaroon ng panukalang batas para tungkol sa party list. At yun po yung hinihintay namin. Ayaw po namin kasing silang i-preempt. At meron din po kasing kaso sa Korte Suprema. And meron po mga alingas-ngas na magkakaroon ng isang desisyon ng Korte Suprema, although masyadong presumptuous at this point, na magbabago ang mukha ng party list. Yung magkakaroon ng bagong criteria base sa ilalabas na desisyon. So, yan po yung hinihintay namin, Sir Ted, kasi po mahirap nating i-preempt yung magiging batas kung sakali man, kasi po priority legislation po yun eh. Nandyan po yan sa LEDAC priority measure. At number two, kung sakali meron talagang desisyon, gusto naming alamin ano yung mga bagong criteria, requisites upang mas mapatibay natin at hindi maabuso ang party list system.
0: Hindi, what I'm talking about is any pending protest ho, di ba hindi pa ho fully na proclaim ang lahat ng party list?
2: Na-proclaim na po lahat, Sir Ted. Napunuan na po natin.
0: Kompleto
2: pong,
0: na.
2: Yung pong bayan party list, yung pong... So lahat po ay na-proclama na natin, Sir Ted. Okay. Puno na po yung 65. At in fact, may mga ilang dinala sa Korte Suprema kasi ang paniniwala ng iba, dapat daw hindi 64. Kung hindi dapat, hindi po dapat 65, kundi dapat 64 ang ating na-proclama na party list.
0: Okay, sige po. So salamat na marami po, Chairman, sa inyo pong paliwanag dito po sa pinakabago pong panuntunan ng COMELEC sa filing of Certificate of Candidacy. Salamat po, Chairman.
2: Maraming salamat po, Sir Ted, Ma'am DJ. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Thank you, si Chairman George Garcia. COMELEC. Bago pong requirement yan. Sabi ko nga, talaga naman, only in the Philippines ang naman nakakita, ha? Klarong-klaro na ang provision ng konstitusyon, klarong-klaro na ang provision ng anti-graft law, klarong-klaro na mga kapatid po, yung pong sinasabi nga na common sense, hindi ba na hindi ka dapat nagsasamantala sa iyong posisyon at nagnanakaw sa gobyerno, kinakailangan pa nito. Pag hindi ka pa naman natuto, ewan ko na lang.
1: I doubt. Napakadami na nating batas. Di naman na i-implement ng maayos. Ayan yung napakamot din ako. Baka nagkabalakubak ako dyan sa balitang yan. Oo.
0: Well,
1: kaya magiging effect niyan. Yan ang tanong.
0: Hindi. Sabi nga niya, parang lalo pang pagpapaalala. Palalahanan niyo magnanay.
1: Dami kaya nila.
0: Ito ho, mga kapatid, pag-usapan na po natin ito sa ating pong pagbabalik. Gawin po natin case study ang bayan po ng Hagonoy sa Bulacan. Alam niyo ho ba kung gaano po lamang kaliit ang bayan po ng Hagonoy, mga kapatid?
1: Gaano?
0: Ang bayan po ng Hagonoy ay meron po lamang 26 na barangay. Ang kanya pong populasyon ay 136,673. Yan po mga kapatid ang Hagonoy, Bulacan. Ito po mga kapatid ay katabi po ng Metro Manila, Rizal. Well, ang Bulacan ano ho, basically ay katabi po ng Metro Manila, pero ito pong Hagonoy, meron diyang part na sakop na po, boundary din po ng Pampanga. But ito po mga kapatid ay tabi din po ng Manila Bay. Okay, sige. So, ito hong gantong kaliit na bayan, 26 barangays, mga kapatid. Tanong, alam niyo ba kung magkano na po ang pera na nailalaan ng gobyerno ho dito sa loob lamang po ng 3 taon, ha? Sa usapin po ng kanilang mga flood control projects. True FM.
3: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a...
4: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit.

0: everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46th Catholic Mass Media Award.
2: Good morning!
3: Maganda umaga po! Andiyan na ba siya sa linya ngayon? Si Ginoong Renato de la Cruz, ang chairman po ng Tindig Hagonoy. Mabuhay po, chairman. Maganda umaga po. Good morning po, chairman. Sa oras po na 7 minutes after 9 o'clock, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sousa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone. Diba? Namainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Balikan natin sa Ginoong Renato de la Cruz ng Tindig Hagonoy. Good morning po, sir. Good morning po.
4: Hello, good morning po, sir.
3: Maganda umaga po sa inyong panahon. Sir, ano ho itong Tindig?
4: Magandang umuulan po dito.
3: Yes, sir. Opo, sa buong nga po ngayong Metro Manila, halos eh. Ano po ang adhikain ng Tindig Hagonoy, sir?
4: Ang una kong layunin ko po, ako po kasi nagtayo na sa mismo, ay ipaalam sa pamahalaan, lalo na po sa LGU, yung tunay na kalagayan ng mga taga-Hagonoy. Talaga pong sobra po hirap namin sa baha dito sa Hagonoy. Marami pong lugar dito ang hindi na nawawala ng tubig.
3: Opo. Kailan?
4: Apektado po yung aming mga negosyo,
3: mm-mm,
4: yung po mga nag-aaral,
3: opo,
4: yung mga pumapasok po sa mga pagawaan sa Malolo, sa Manila. Kasi po ang problema po kasi namin dito, wala po kami rito mga factories, wala po kaming mga anak buhay. Kaya po ang mga taga-Hagonoy tumatayo pa sa ibang lugar para mag-anak.
3: Opo. Kailan po naitayo itong Tindig Hagonoy po, sir?
4: Last year po, 2025.
3: Oh, ito ho.
4: Noong po September 25, 2025, nagdaos po kami ng isang rally,
3: mm-hmm,
4: para ipaabot namin sa national government yung aming mga karaingan tungkol po sa tunay na kalagayan ng Hagonoy. At lalo na po nung pumutok po yung scam,
3: mm-hmm,
4: doon po sa mga budget ng flood control na iba'y nawala. Yung iba po yung ghost project.
3: Opo.
4: Yung iba po ay substandard na isang taon lang, dalawang taon. Iba-iba na po yung mga river wall.
3: Opo.
4: At saka
3: opo
4: po yung mga river wall na ginawa dito, yung mga proyekti po, hindi po pinagdugtong-dugtong. Iwa-iwalay po, kaya wala din pong visa.
3: Opo. Ganito po, sir. Sir, kayo po ay sumulat sa DPWH. Nakipagkita ko kayo sa kanila. Sa ano pong adhikain yon, sir?
4: Para po makita nila ng personal yung kalagayan po ng mga projects na ginawa dito sa amin sa Hagonoy. At makita rin po nila yung implikasyon nito sa buhay ng mga tao. Meron po kaming pinataan dito, kasama po namin si Engineer Kenneth Fernando. Siya po yung bagong district engineer ng unang distrito ng Bulacan. Pumunta po kami roon sa Purok 9 ng Santa Monica.
3: Opo.
4: Nakita po niya yung tulay na pagkahaba-haba. Mahigit po isang kilometro yun eh.
3: Mm-mm. Opo.
4: Wala na po yung mga bukid rin doon, sir. Wala na pong lais daan.
3: Mm-hmm.
4: Puro tubig na lang po. Yung pong arsada ay tubig na lang din po para pong dagat.
3: Opo. Okay. So
4: at yung pong mga estudyante, naglalakad po sila sa tulay na kawayan, pati po yung mga residente ng barrio.
3: Mm-hmm.
4: May nadudulas po. Yung mga kung ano-ano po yung nangyayari kasi po hindi po ligtas yung tulay. Kasi maano lang po siya. Ilang kawayan lang po yung bumuo.
3: Opo.
4: Pinagtulong-tulungan lang po yung mga taga-baryo para meron po silang daanan papunta rin sa karsada.
3: Opo. Nagpatawag daw po ng sesyon ang Sanggunian Panlalawigan para pag-usapan po itong binabanggit na 200 milyong piso na budget para sa master plan sa pagbabaha sa Bulacan, pati daw po dyan sa Hagonoy. Opo. Kayo ba nag-attend doon?
4: Hindi po kami umalis noon, pero

0: nung po pumunta rito sila Engineer Kenneth Fernando. Nabanggit po niya na meron silang request sa national government, sa DPW Central Office po.
1: Opo.
0: Ng 200 million for the creation of a master plan sa unang distrito ng Bulacan at paggawa ng feasibility studies. Meron po kami yung kopya niya na pinadala po sa amin ng DPW.
1: Yung sulat,
0: July 15 opo. Po.
1: Opo, yung sulat. Okay.
0: July 15 po.
1: Opo. Sir Renato, bakit po kayo dumiretso sa DPWH? Hindi ho kayo dumaan sa office ng inyong congressman. Sino ho bang inyong congressman sa unang distrito?
0: Si Congressman Danilo Domingo.
1: Danilo Domingo. Ba't hindi ho kayo sa kanya dumaan?
0: Hindi po kami nagdaan doon kasi po ang gusto namin makausap sana, yung po ang pinaka-head po ng DPWH, Secretary Beans.
1: Opo.
0: Doon po kami nag-e-email na baka po pwedeng puntahan niyo yung Agunoy at para makita niyo yung kalagayan ng aming mga kababayan dito. Kasi yan po kasi ay ginawa ng kalumpit kung aming katabing bayan dito na lubog din sa baha.
1: Opo. Pero kasi po pag pinag-uusapan natin ang kapakanan ng inyong mga kababayan dyan sa Hagonoy, nasakop nga po ng unang distrito ng Bulacan, kapag pinag-usapan po natin ang budget para po sa inyo at paggawain bayan, yung ang inyo pong tulay sa gobyerno, particular po sa DPWH o national government, ay ang inyong kongresista. Ba't di ho kayo dumadaan
0: tama
1: sa kanya?
0: Tama po yun. Ang talaga pong tulay ng katulad po naman ganitong project, ito po kasi allocation ng GAA, yung General Appropriation Act. Ito po ay inihahanda sa Kongreso.
1: Opo, opo.
0: At pinag-aaralan ng Kongreso.
1: Alam po namin.
0: Sila rin po yung nag-a-approve nito.
1: Alam po namin yun, Ginoong Renato de la Cruz. Ano po? Mawalang galang lang. Ang tanong ko lang po, bakit ho hindi kayo dumadaan kay Congressman Domingo?
0: Matagal na po kasi kaming naghihintay, lalo na po itong Santa Monica. Matagal na pong yung pong bagong karsada sa Puruk 9. Matagal na pong naghihintay ng action. Marami na pong balita na meron na pong budget.
1: Okay.
0: Marami na pong balita na meron na pong approved na proyekto. Hinihintay na lang po. At yan nga po ay nabalita rin dito sa amin sa lugar namin, lalo na po rito sa Santa Monica, San Agustin, Santo Niño, na ito ay kansyado na. Eh, ang problema po, matagal na po kung naghihintay yung mga kababaryo namin dito. Matagal na po kung nagdurusa sa baha.
1: Opo. Sige.
0: Eh, wala pa rin pong nangyayari.
1: Sige, ganito. Sir, kayo ho ba sa inyong organisasyon ay sumuri na sa mga budget po na nakalaan, particular po sa Hagonoy, hango po sa General Appropriations Act? Balikan lang po natin mula 2023, 2024, hanggang 2025.
0: Meron pong report yung aming mayor, si Mayor Charo Alvarado, na ang proyekto po sa Hagonoy ay 42, 42 projects po yan.
1: Anong taon po ito?
0: Hindi ko po masyado na yung taon, pero palagay ko po magmula nung yung sinabi po nyo, yun po siguro yung coverage dito. 42 projects, ang ano po namin dito, ang barrio po namin ay 26 na projects lang.
1: Sandali po. Sinabihan lang kayo ni Mayor nyo. Kayo mismo po sa tindig, hindi kayo nagkaroon ng inyong sariling research?
0: Nag-research po kami sa aming sariling, konti lang po yung nakuha namin. Pero sila po kasi pinuntahan nila yung mga lugar na may ano, na may mga ghost project, may mga substandard. Kami rin po, nagpunta rin po kami ng personal. Nagpunta po kami ng Carillo, San Nicolas, Santa Elena, San Agustin.
1: Okay. Opo.
0: Lahat po nangyayari ay pinuntahan namin. Kaya lang po, hindi po namin alam yung ibang sinasabi nila. Napuntahan po namin, mga sampulan po siguro yung napuntahan namin. Yung kaya lang po namin abutin.
1: Kaya lang yung abutin.
0: Meron po kasing mga ano sa Gunoy, yung mga coastal barrios.
1: Yes sir. Opo, meron niya mga
0: meron
1: coastal.
0: Meron po rin itong Pugad at meron pong Tibagin. Meron din po ron. Hindi po kami nakapunta dun.
1: Ang akin po kasing gusto nga din po sana nga malaman kung ang inyo po bang grupo separate sa mga politiko ay nagkakaroon ng sarili pong pagsasaliksik kung una, sa bawat taon na nagdaan hanggang ngayon, kung ilan po yung proyekto na pinaglaanan na po ng pera kung saan-saan ang mga proyekto, kung magkano po ang nailaang pera, at ano ang estado ng bawat proyekto. May binabanggit po kayo ng mga ghost o substandard. Kayo ho ba mismo may nakita kayo?
0: Apo, meron po ako nakita dyan sa Carillo. Yung po Carillo po kasi yung baris sa dulo namin, malapit po sa BSU. Meron po silang ginawa ang proyekto, hindi po nila tinapos yung, wala pa po sa kalahati, kapraso lang po yung ginawa. 77 million po mahigit yung ano nito, yung ponte nito.
1: Opo.
0: Budget nito na na-release na.
1: Okay.
0: Ayon po doon sa kapitan ng barangay na si Kapitan Manalo.
1: Oo.
0: Kailan? Ayun, yun pong harap doon, yun pong, dalawa po kasi yun, dalawa magkabilang panig nung ilog.
1: Opo.
0: Tabi
1: opo.
0: Ng, sige. Tabi po ng tulay.
1: Oo.
0: Yung pong isa, talaga pong, ano, walang ginawa. 77 million din po ang budget nun.
1: Opo.
0: Wala po, wala po talaga nilagay kahit opo. Isang pirasong structure.
1: Ano po ang tawag sa project?
0: Ito po yung parang river wall po ang ano.
1: Rivetment.
0: Nakakit po ako dun.
1: Rivetment. Rivetment. Sa wika po ng rivetment. Okay.
0: Umakit po kami ni ano, umakit po kami ni Kapitan Manalo dun. Kasi
1: sige.
0: Nga po, chinek namin. Maganda po yung gawa. Maganda po yung gawa nung ano, nung di po siya ano, okay po yung ano niya, semento, no, mga halo, matibay po. Kaya lang po, hindi po siya tinuloy.
1: Ibahin po natin
0: yung... Kakapraso lang po.
1: Okay. Ibahin po natin yung ghost, ibahin natin yung substandard, ibahin natin yung unfinished. Anyway, sir, ganito po na lang. Ganito po, yung sinasabi nyo ng mga problema yan, ipinaabot nyo po sa kasalukuyang OIC District Engineer?
0: Apo.
1: Apo, ano sabi?
0: Kasama po namin siyang... Kasama po namin siya nagpunta. Nung nagpunta po kami sa doon sa Carillo,
1: okay.
0: Ang kasama po namin yung sa regional office.
1: Okay.
0: Yung pong representative ng regional
1: sige.
0: Office.
1: Opo, sige.
0: Pagkatapos po, lumipat po kami sa San Juan, doon po sa San Juan, nakita na po kami ni Engineer Kenneth Fernando.
1: Okay,
0: tapos
1: sige.
0: Pinaliwanag nga po niya sa amin na meron nga po siyang request sa central office ng DPWH na 200 million
1: opo, para sa master
0: para po
1: plan.
0: Sa creation okay. Ng isang master plan sa
1: sige.
0: Unang distrito ng Bulacan.
1: Okay, sige po.
0: At feasibility studies po.
1: Opo, sige. Ganito. Sir, kasi po hindi ho masyado mahabang aming oras. Ito lang po sa akin ano po ha. Bagamat tutunghayan ko ito kung meron kang panahon, makakapakinig ka o makakapanood ka Sir Renato de la Cruz. Ito lang po ano.
0: Opo.
1: Sa inyong pagkakaalam, magmula 2023 lamang ito ha. 2024 opo. Hanggang 2025, kung magkano ng pera ang nailaan sa mga flood control projects niyan sa iyong bayan? Alam mo ba kung magkano?
0: Ayon po sa interview ni Mayor Charo, nung lagi namin pinakikinggan, ay nasa 3 billion po.
1: Okay.
0: Nasa 3 billion
1: apo, po. Itatama
0: sa
1: ko lang ito, ha?
0: Project po.
1: Apo, itatama ko lang ito, sir, ha? Sa kaukulam pong budget, hango sa GAA, bibigyan po namin kayo ng mga pahina nito, bibigyan po namin kayo ng guidance, paano po. Ang total budget na po nito magmula po noong 2023 hanggang 2025 ay 5,408,000,000 pesos. Okay? Sige. So, hihimayin ko po ito sa aming programa, papaliwanag ko po ito, para magbigyan kayo ng guidance. Kasi po kung ang DPWH... Nahingi sa inyo, sir, ng 200 million, nahingi sa pambansang gobyerno ng 200 million for feasibility study, siguro po, baka pwede lang po, no, kayo po din ay mag-isip-isip o magpulong kung kayo po ba'y tinototoo ng DPWH o ng bobola lang na naman sila. Kasi sa laki po ng perang nailaan na, wala pa silang master plan?
0: Opo, yun po kasi yung nakalagay sa sulat na binasa ko nga po kanina
1: yung
0: sulat. Nakalagay po doon na that amount is for creation
1: of
0: a
1: master plan opo.
0: And feasibility studies.
1: Opo, sige po.
0: It is submitted to the DPWH Central Office. Nakalagay po noon July 15, 2026.
1: Oo nga po, sige po. Anyway, ganito po, baka din po pwede nyong singilin yung congressman nyo. Kasi... Alam nga namang hindi alam ni Congressman itong bawat proyekto sa kanyang distrito ay pagkarami nito at pagkalalaki ng perang inilaan.
0: Opo.
1: Inyo ho bang...
0: Napakalaki po ng perang nila, bilyon-bilyon po.
1: Eh kaya nga po, inyo ho bang nakakausap mga inyong Congressman?
0: Hindi pa po namin siya nakakausap magmula noon.
1: Magmula?
0: Ang nakausap po namin, sumama po sa rally namin, magmula po nung pumutok yung scam. Si Mayor Charo po, nakausap na po namin ng ilang beses.
1: Yung Mayor lang, o sige po. Okay,
0: at
1: anyway,
0: si Mayor Charo po, sumama po sa amin doon sa, ano, sa paglalakad sa baha nung September 20 po.
1: Apo. Kasi din po, kasi din, siguro, 25. Maganda rin matanong nyo si Mayor. Mayor, hindi nyo ba alam ito? Itong mga proyektong ito, ang lalaki nga po ng mga halaga ng mga proyekto. Sino ho ba ang pangunahing contractor dyan sa inyong bayan, kung alam po ninyo?
0: Base po doon sa research namin, marami pong mga contractor na, ano, mga...
1: Sino
0: po? Namin doon sa napapakinggan ng mga wawaw contraction. Meron po mga yun.
1: Meron pa rin wawaw?
0: Opo. Yung po ang unang nabigay sa amin doon po sa opisina ng Pangulo, nakita po namin doon sa listahan yung po mga contractors na iba-iba po.
1: Okay, sige.
0: At yun po nakikita namin sa TV na iniimbestigahan sa national po na iniimbestigahan po ng Kongreso,
1: sige
0: ng Senado.
1: Po. Sige po. Salamat po na marami. Ano po, Ginoong Renato de la Cruz, sa inyo pong panahon. At bibigyan po namin po kayo ng informasyon at detalye sa pinag-usapan po natin para magkaroon po kayo ng guidance at nasa ganun po maging, kumbaga ho, maging handa kayo at hindi lang po kayo aasa sa kung anong sasabihin sa inyo ng DPWH. Ano po? Salamat po, sir, na marami.
0: Apo, maraming salamat po.
1: Apo, thank you. Eto lang ha, kasi itong grupo po ng Tindig Hagonoy, una ako lang po inahanga no, kapag ho ganito may mga tao na nagkukusa nga dahil nga po pagod na po sila sa baha. Pero ako lang po nalulungkot nga din dahil sa pagkakataong ito, bukas ng aming programa kay Congressman Domingo ha, ano man pong oras sir, handa po kami sa panayam, pati kaila Governor, kaila Vice Governor. Kasi ito ho muna, para ho ninyo maintindihan na ako ho, personal sa aking pananaw dito, tsa, itong sulat na ito ng DPWH, panggagansyo lang ito eh. Panloloko na naman ito. Pinasasakay nyo lang, yung mga taga-Bulacan, yung mga taga-Hagonoy, dito si sinasabi nyo, kailangan nyo na naman ng pera. Para saan? Master plan ng flood control projects. Kaya ho, ako'y magtataka din kung bakit yung provincial vice governor... Eh yun din ang kanyang sinasabi na, and then, ano na, hello, kung pupuntahan natin ang buong budget ng Bulacan lang, mga kapatid, buong Bulacan lang po ito mga kapatid, hindi pa kasama dito ang ilang pong mga lalawigan sa Region 3. Kung pupuntahan natin ang budget na nailaan sa lalawigan po ng Bulacan lamang for 2023, ang budget niyan, 11,901,004,000 pesos. 11.9 billion for 2023. Ngayon mga kapatid, para po sa 2024, mamaya na yan na set, mamaya na lalabas siya, mamaya na. Ngayon po sa 2024, ang total budget for Bulacan alone, para po sa mga flood control projects ay 14.6 billion. Kayo nihingi ka 200 million para daw saan siya? Sa
2: master plan na tinatawag.
1: Master plan.
2: Oo, kasi pag walang plano, walang proyekto.
1: Eh, paano ka naman nakapagpondo rito? At sa mga taga-Bulacan, gumising kayo sa katotohanan. Sino ang responsable sa pagpapalaki ng pondo dyan? At the same time po, itong pagpapatupad ng mga proyekto, kung atin pong idedetalye, puntahan ko lang specific ang Hagonoy, eto na tayo ha, Hagonoy, Bulacan. Sa research po ng amin pong programa, eto na, yung ating panghuling pahina dito set ha, eto lang po. Kasi itong DPWH, ito ho yung binabanggit pa noon pa ni Senator Pamphilo Ping Lacson eh. Alam mo ho yung pagkakaroon nila ng mga tawag, yung mga alias sa budget. Pero para bagang isipin mo, parang iisa lang pinupuntahan. Halimbawa, kapag ho natin binusisi ang GAA, may mga nakalagay dyan. Una, flood management program. Nakalagay ha? Flood management program. Maliban dyan, meron pa pong SIPAG. Ano ibig sabihin nun? Ha? SIPAG, Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. SIPAG. At meron pang BIP. Ano itong BIP na ito? Basic Infrastructure Program. BIP / Flood Mitigation Structures Protecting Public Infrastructures Facilities. Pero kapag ho natin binusisi ito, isa lang ibig sabihin niya. Para po sa flood control. Iba-iba lang po ang tawag, pero iba-iba ang provision sa GAA. So ito ha, puntahan natin po, hango po sa aming pagsasaliksik. Noong 2023, yung flood management program po for Hagonoy alone, 550 million. But wait, meron pang sipag. Yung sipag, mga kapatid, 1 billion 215 million. But wait, there's more.
2: There's more?
1: Meron pang BIP, 183 million. Kapag tinotal mo ito, 2023, wala pa po dito yung mahiya naman kayo, remember? Okay. Sa Hagonoy pa lang, mga kapatid, 1,948,000 pesos. 1.9 billion for Hagonoy alone. For 2024, mga kapatid, ha, wala pa dito mahiya naman kayo. Mga kapatid, ang nakalaan sa flood management program, last page tayo dito, girl. Ibabad mo lang yung last page natin, okay? Para ho sila makasunod. Please, ibalik natin dun sa kahuli-hulihang pahina. Yung sinabi ko, yung last page natin, yung meron 2023. Yan! Yan. Thank you very much. 2024. Alright, flood management program, 1.135 billion.
2: Ay!
1: Sipag, 960 million. Pero wala ng BIP.
2: Back
1: pero
2: here.
1: Ang total,
2: oh.
1: 2 billion 95 million.
2: Tumaas ulit noong 2024.
1: Okay, mga kapatid, kung pupuntahan natin mamaya yung 2025 budget na yan, in fairness, may mga vetoed project dyan. Ha? Pupuntahan ko yung mismong pahina ng GAA, ha? Mismo. Okay. Vetoed by the president. Ibig sabihin, wag natin ipatupad ito. Okay.
2: Oh.
1: Pero despite that, ha? Ang laki pa rin po na nakuha ng Hagonoy, Bulacan. 2025, Flood Management Program, 260 million. Sipag, 925 million. BIP, 180 million. Total, 1 billion 365 million. So kapag tinotal mo, kasi po for 2026, matapos nga po itong mahiya naman kayong skandalong ito, at ang Bulacan po naging focus, di ba, ng korupsyon sa DPWH flood control projects, wala na pong alokasyon ng flood control for 2026 ngayon yan. Okay? But you have to consider na dapat yung mga proyektong yan, hindi agad yan natatapos nila, di ba? Dapat yan hanggang ngayon, meron pang ongoing projects. Kasi mamaya, iisa-isahin ko dito, pare-pareho amount nito eh. Tigi-100 million, tigi-80 milyones. At yung mga pangalan ng proyekto, meron po pare-pareho lang din. At pare-parehong amount, taon-taon. So kapag natin tinotal yan, yan tatlong taon na yan, hango po sa GAA. It's 5 billion 408 million pesos for Hagonoy alone. Anak ng
2: limang milyon? Bilyon? Tapos baha pa rin?
1: 5 billion 408 million. Tatlong taon.
2: 5 billion?
1: Ngayon, isa-isahin natin ito ngayon.
2: Laki ah.
1: Isa-isahin natin ito ngayon.
2: Oh,
1: 2023
2: sige.
1: Ang puntahan natin. Ah. Ito na yun. Okay? Yan. Pwede mo nang ilabas yan, baby boy. 2023 na budget. No? Pag pinuntahan po natin ito at inaral mo ito, okay? Yung pong halimbawa, Barangay Santa Elena, no? Na meron pong mga line items sa GAA. Nandito ho yung mga pahina niyan, ha? Mismo yung mga pages sa GAA, ha? Pag pinuntahan mo ito, mga kapatid, meron po dito, no? Pare-pareho lang ang amount, pare-pareho din po yung tawag. At magmula noong 2023 hanggang 2025, nandoon pa rin po yung mga listahan ng proyekto. Kung pupuntahan mo, halimbawa, ha, line item, construction of revetment along Hagonoy River, and its tributaries at Barangay Santa Elena, Hagone, Bulacan. Andito yung amount, 60 million. Pagkatapos niyan, sunod-sunod na yan, construction of revetment. Ang revetment, ito po yung wall. Retaining wall po ito para hindi po kainin yung lupa ano doon sa ilog.
2: River wall, parang ganun.
1: Ito po mga kapatid ay 2023 lang ha. Itong mga proyektong ito, pare-pareho amount to, kalahating billion kaagad.
2: 75 million pesos.
1: Nakita mo?
2: Meron kalahating 70 million pesos.
1: Ito po ay sa flood management program pa lang.
2: Oo.
1: Meron pa po tayo dito para po naman sa sinasabi po na sipag.
2: Mm-mm.
1: So kapag tinotal natin ito sa isang taon 2023 mga kapatid, pati nga po ha, pati nga po itong sipag at et cetera, eto na po ang total nito, 1.948 billion pesos. Kapag kinompute mo yung number of projects, doon pa lang sa sipag 13 na. 1.1 billion. Ano ito? Construction of flood mitigation structures along Barangay San Agustin, Hagone, Bulacan. Ang haba po nito, pare-pareho ang kanilang title. So hindi ko na ito iisa-isahin pat mauubos ang ating programa. Pero kapag pinuntahan ninyo yung 2024, kapag pinuntahan po natin itong 2025, in fairness, yung 2025 po, may nakalagay sa GAA pero may vetoed po, merong cross yan, hindi ipatutupad. Pero meron pong mga allowed pa rin na sa listahan po na amin pong nakalap. Ang inabot nito, 1.365 billion pa din. Meron pa rin silang sipag, meron pa rin silang VIP, meron pa rin po. At ang mga perang ito, ang presumption mo, dahil sa GAA yan, nailabas yan. Kaya ngayon ang ating katanungan sa mga taga-Hagonoy at mga taga-Bulacan, kailan kayo maniningil sa mga taga-gobyerno dyan sa inyong bayan? Kailan nyo papapanagutin yung congressman na sumagot sa inyong katanungan? Congressman, nasaan ka? Hindi ba? Hello, Senator! Amen! Amen!
2: Wala namang masamang magtanong.
1: Hindi
2: actually,
1: ba?
2: Wala namang masamang magtanong. Tama.
1: Mm-hmm.
2: Tanungin natin ang mga halal ng bayan sa Bulacan sa ganito kalaking pera o pondo na inilaan sa aming bayan. Bakit po hanggang ngayon lubog pa rin sa baha ang Hagonoy?
1: Uulitin ko, mga kapatid, ang katotohanan, hindi maaalis ang baha dyan sa Hagonoy.
2: Tama.
1: Kasi tabi ho sila ng Manila Bay.
2: Correct.
1: High tide po, parang sa Navotas at Malabon. High tide, automatic aabutin ka ng tubig ng galing sa dagat. Hindi po ba? Kapag malakas ang ulan, madadagdagan.
2: Mm.
1: Kasi nga, walang dadaluyang palabas.
2: Mm-mm.
1: Yung baha na nang gagaling sa ulan.
2: Oh.
1: Ang atin po dito, sa gitna po ng katotohanan na iyan, pondo at pondo ka pa rin. Hindi ba? At ngayon, parang inuuto nyo yung mga taga-Hagon, taga-Bulacan, at sabihin, gagawa tayo 200 million pesos na budget para sa isang master plan.
2: Oo.
1: Anak ka ng...
2: Actually, yung kausap mo kanina sa Tindig Hagonoy, nagulat siya eh. Nung sinabi mo kung gaano kalaking pondo na ang nailaan sa Bulacan.
1: So kapag natin kinuwenta ito, 2023 tsaka 2024 budget na lamang, 11 plus 14 billion, magkano ito? Ha?
2: 25
1: billion pesos ng mga flood control projects sa Bulacan. Ngayon, hihingi ka pa 200 milyong piso para sa master plan? Hindi ba panloloko na yan? Panggagancho na yan?
3: Anak ka ng po!
1: Ikaw na governor, ikaw na vice governor, ikaw na congressman, papauto ka o kasama ka sa nang uuto?
3: Anak ka ng po!
2: Sagot!
1: Hindi ba?
2: Oo.
1: Sa laki ng perang inilalaan dyan, pagkatapos ngayon, naniniwala na naman kayo sa kanila,
2: mm-mm,
1: sa kanya.
2: Mm-mm.
1: Hindi ba na may ginagawa sila dito sa laki ng pera na nailalaan sa Bulacan? Eh, ba't di ho natin klaruhin yan? Yung mga lugar talaga po, nasakop po ng Manila Bay, definitely hindi maaalis ang tubig, hindi sa winawalan natin ng pag-asa. May magagawa kung may magagawa kung tama ang ginagawa. Hindi ipondo ka lang ng pondo kasi nga alam mo, hindi maaalis yung bahang yan at kakailanganin ng pondo taon-taon. Eh di ba panggagancho yun? Di ba panloloko yun? Anak ka ng...
3: Anak ka ng...
2: Kau naman. Kasi nga baha pa rin. Kailangan ng panibagong plano kasi yung old plan didn't work. So we need a new master plan for flood control. Kayo talaga. Hindi ba pwede yun? hindi ba pag ang plan A ay hindi nag-work, dapat meron tayong plan B hanggang plan Z. Kaya siguro kailangan ng panibagong 200 million para kahit papano hindi man mawala, eh mabawasan ang stress ng mga taga Hagonoy sa Bahadyaan.
1: At wait, there's more.
2: Ay, there's more?
1: Ang ating pong researcher po dito, na nataumpong naman ngayon, eh, nagtitimon.
2: Ano mga tinitimon?
1: Ang sinasabi niya,
2: ano sabi niya?
1: Ito pong Bulacan figure na binabanggit ko, ay para lamang sa flood management program. Hindi pa kasama yung BIP at SIPAG.
2: Iba pa yun?
1: Nangangahulugan na itong 11.9 billion in 2023, itong 14.6 billion in 2024, hindi pa ito kumpleto. May dagdag pa ito kasi wala pa yung SIPAG computation na hindi daw na isama pa sa komputasyon. Yun nga pong pinag-uusapan natin dito ngayon. And then ikaw mag-feeling innocente ka dito na hindi ko... Hindi ba? Paano humantong sa GAA ang ganyang kalaking budget? Saan napunta ito? Huwag natin kakalimutan niya sa mga taga-Bulacan.
3: Anak ng po!
1: Hindi ba? Ito pong 200 milyon na pinalalabas nung acting district engineer, panggagancho yan. Panloloko yan. Diretso ko sinasabi, niloloko, inuuto na naman kayo. Kung kailan ka pa umabot ng higit ng ilang bilyon, tapos 200 milyon para saan? Para na naman kayo umasa. Uy, may ginagawang master plan. Ano yun? Hindi ba? Kaya dito mong tataka kayo, asa si congressman? Eh, matatahi-tahimik. Ito pong Hagonoy, isa lang pong bayan to sa 1st District. Kung pupuntahan ko yung bayan ng Baliwag, yung bayan ng Ganire.
2: Meron din?
1: Lahat!
2: Ganyan din kalaki?
1: Ubusin po ang ating programa nang sa Bulacan pa lang. Bakit natin pinag-uusapan ito? Nang sa ganun po yung mga nasa ibang lalawigan, maging ganun din po nga sana. Salamat po sa tindig.
2: Hagonoy.
1: Hagonoy. Kasi kahit pa paano po, merong isang grupo na ito nga po't umuusisa. Pero, siguro din po sa kakulangan sa kanilang oras, ano, kinakailangan nila ng guidance din. Yung totoo! Natutulong sa kanila na ilahad ang katotohanan kung magkano na pong pera ang winawaldas dyan at ninaanakaw dahil pinagsasamantalahan ang mga taga-Bulacan, partikular ang mga taga-Hagonoy. Think about it!

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.

0: OFW
1: at motor loan.
2: Basta loan
3: sa Cebuana,
4: goods ka!
2: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
6: True FM.
7: True FM.
8: True FM. Live report.
9: At sa mangyayari nga pong impeachment hearing pa rin dyan po sa Senado, kung hindi tayo nagkakamali, 13th day na po ngayon ng trial po ni VP Sara Duterte. Kasama natin live ang ating News 5 correspondent, Marimon Reyes. Marimon?
10: Manong Teddy J. Cha, alas 10 ng umaga, inaasahan magpapatuloy itong impeachment trial kung saan si COA State Auditor, former State Auditor Roderick Wamil ay uupo ulit sa witness stand para naman sa clarificatory questions o kaya interjection ng Senator Judges. Kahapon, natapos na yung direct examination, cross-examination, redirect at recross naman mula sa prosecution pati sa defense. Kaya ngayon yun na lang yung sasagutin ni Wamil. Pagkatapos niya, sunod ay papatawag ng prosecution para tumestigo itong si State Auditor din, si Silene May Del Campo, na tungkol pa rin dito sa paglabas, paggamit ng supposedly yung disbursements o yung pagkuha ng pera, yung confidential funds ng Office of the Vice President pati ng DepEd. Balik sa inyo.
9: Maraming salamat, Marimon Reyes. Dito nga sa update sa mangyayari pong hearing mamaya dyan pa rin sa Senado. So mga kapatid, sa oras po na 9:44, abangan nyo naman po mamaya ang ating happy hour. Walang BBTO, dito pa rin po yan sa True FM.
11: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages.
12: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa

0: dapat dyan sa Bulacan, gumawa ng tarpaulin at ipakalat. Never forget.
1: Mm-mm. Never again?
0: Never again. Flood control scandal.
1: Mm-mm.
0: Special delivery.
1: Iba kasi nakikita kong tarpaulin dun sa amin eh.
0: Ah.
1: Oo.
0: Ang yung sipag, 'di ba, yung pangalan ng isang ano, no, line item, sipag. Ang sipag nilang magsinungaling.
1: Oo. Yung gigil mo talaga. Paabuti mo yung gigil mo hanggang bukas ha, para meron pa tayo. Eh sabi mo nga sa Hagonoy pa lang 'to. Hindi ka pa nagpupunta sa ibang parte ng Bulacan. Eh mahaba naman actually yung programa natin. Mahaba pa ang 2026. Gusto mo bukas, sa baliwag naman tayo.
0: Ah? Demanding ka.
1: Oo. Nagbabasa ako ng comments kanina galing sa mga kababayan natin dyan sa Bulacan at sinasabi nga nila, grabe, ganyan pa, nagulat din sila. Ganyan na pala kalaki ang nailaang pondo po dito sa aming lugar.
0: Noong pa po namin ito natalakay, malilimutin lang po marami sa atin.
1: Ayun ang problema lang, sa mga Pilipino.
0: Malilimutin lang po marami sa atin.
1: Oo.
0: Hindi ba? Nakakaisang taon pa lang eh.
1: Nire-remind lang kayo ulit. Natakil na rin naman
0: kaya
1: yan lang, noon.
0: Kaya natawag po ang aming pansin dito kasi nga doon sa balita, na humihingi ng 200 milyon yung bagong district engineer.
1: Oo.
0: Para daw saan? Sa master plan. Parang iba ang inyong pinaplano. Nako, ay ang mahal ng petrolyo.
1: Ay,
0: kaya
1: naku,
0: po sa lahat
1: mo
0: ng ating mga kababayan, ano, sa mga nagninegosyo, kung masakit na ang inyong ulo, panahon na para mag full electric sa ginagamit natin sa ating pong negosyo. At dyan, sagot tayo ng forum sa dami po ng model options. Full electric passenger vehicle, abay sakto ang Traveler Share EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks na po, Mama Mary Zapata. Sagot kayo ng Tornado EV Light Duty at maging yung tractor head, yung panghatak po ng container van, EST 6x4, zero fuel cost, wala ng change oil, available pa ang spare parts, at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Photon Electric! Eto ho muna mga kapatid ha, pinagod mo ako girl ha, papapasin ko para nakakalamang ka sa akin ha.
1: Eh hindi, eh nayaan lang kita. Kasi naman, ayaw kita singitan para mailabas mo lahat ng sama ng loob mo sa pondo ng Bulacan. Tama
0: hindi
1: yan.
0: Hindi Bulacan ito, pangbansa nga ang atin, meron lang tayong case study.
1: Yes.
0: Oh, example,
1: oh,
0: o dyan sa La Union.
1: Oh,
0: yan, kita ho ninyo, ilan po yung flood control projects dyan.
1: At least merong katuwang si Senator Ping kasi siya, busy siya sa Taguig. At least ikaw ngayon sa Bulacan. Hindi kasi di ba? Meron din doon eh. Ang busy ang mga staff ni Senator Ping sa Taguig. Ikaw tayo naman dito kahapon ay sa Hagonoy, Bulacan.
2: Di imbestigahan mo, tingin mo may mali, di imbestigahan mo.
1: Kinakabahan tuloy ngayon yung ibang lugar. Ano kayo? Ano kayo kasunod next week kung Hagonoy, Bulacan sila this week?
0: Hindi ho ibig sabihin na umeepal sa impeachment yung mambabatas, eh makakalimutan nyo yung pananagutan nila. Hello?
1: May umayapan no? Sa impeachment?
0: O, sumama yan. Tignan mo. Meron na naman dyan. Ha, parang tuliro. Parang tulirong tuliro siya. Diba? Para baga gusto niya patunayan sa kanya mga constituents na, diba? O, mamaya pasinin po ninyo. Kukunot niya noo, lalaki ang butas ng ilong.
1: Hindi ka sure dyan. Baka dahil sa ginawa, mag-absent.
3: Lokaret.
0: Hindi, mamaya. Magpalista na.
1: Magpalista na. O, sige.
3: Pero ano purpose niya? Nag-iayabang siya?
1: Yun lang. Ito na nga po mga kapatid. Winner muna tayo ha, bago po yung mga update natin. Kasi 9:50 na ang bilis ng oras, 10 minutes before alas 10 ng umaga. Meron na pong mga kinansela po na klase sa panghapong klase bago pala yung ating happy hour. Sa Quezon City po mga kapatid, kanselado na po ang klase po ng mga estudyante. Ayan ang message. Sa Quezon City nga po ang face-to-face classes, afternoon classes po suspended na from child development centers, kinder grades 1 to 12, maging yung pampubliko at pampribadong paaralan po ito, no? Alternative learning system po muna kayo Ayan, sa public lang pala. Public schools pala sa Quezon City pinag-uusapan natin. Suspendido na nga po. At maging sa Marikina City naman po, suspendido na po ang klase sa lahat ng antas. Pribado, pampubliko, all levels. Pero again, yung in-announce ko po kanina sa QC, I think it's just for public schools. Antabay po tayo kasi nga, ang tindi, ang lakas daw ng ulan habang ikaw ay pinaglalaban mo yung flood control project doon sa Hagonoy kasabay ang malakas na buhos ng ulan sa Metro Manila.
0: Usahan din po natin, hopefully po by tomorrow huhupa na po ito till about Friday and weekend. Yan pong ating panalangin din kasi nga po bagamat kailangan natin ng ulan sa Angat Dam, maraming lugar ngayon ang binabaha na at iba po na tumutulo na ang bubong. Good morning kay Darly De Roca. Parang Darly, good morning. Salamat na marami at kay Dino, attorney.
4: Good morning.
0: Sabi niya rito, basahin mo yung malaki nilang karatula, Go Bulacan. Tama, Go Bulacan. Meron? Oh, meron.
1: Sa amin?
0: Hindi, meron yan eh, sa, na parang Go Bulacan. Basahin mo yung pabaligtad.
1: Ano, anong nakalagay?
0: Go Bulacan.
1: Pag binaligtad, ano ba yung Go Bulacan pagka binaligtad?
0: Nakalubog.
1: Ay, oo nga, ano? Oh. Nakalubog.
0: Hard.
1: Sino nagsabi, Kuya Darly?
0: Hindi, si, si Dino.
1: Oh my gosh.
0: Matalino talaga ito si Dino?
1: Nakalubog.
0: Masahin mo yung Go Bulacan.
1: Kaya siguro binabaha kami sa Bulacan, nakalubog. Asang katabato. Ulitin na po natin bago natin puntahan yung ating Happy Anonymous. Bukas po ang aming programa. Doon po sa mga nabanggit na pangalan kanina. Oh. Yung lahat ng mga gusto pong magbigay ng panayam. Congressman, Gov, Vice Gov, Mayor. Maging yung nakapirma doon sa letter.
5: Sino to?
1: Si, gusto mo bang mahusap? Si Engineer. Bukas din
0: District
1: po ang aming.
0: Engineer.
1: Oo, kung anong klaseng master plan po ba itong paglalaanan ng 200 million pesos. Lahat po kayo na nabanggit bukas po ang aming programa sa inyo. Ang aming programa sa inyo.
0: Sige.
1: Ito na. Para tayo makaahon dahil kanina nakalubog tayo sa baha sa Hagonoy. Puntahan po natin ang 32 years old na isang Jenny Teresa Agusan del Sur. May asawa, dalawa po ang anak, si Richel Hinlong. Good morning, Richel.
6: Good morning po. Kita sa Sir Pailon.
1: Sir Pailon.
6: Good morning po.
1: Eto na nga, Richel, kamusta ka? Kamusta muna ang weather dyan sa inyo sa Agusan?
6: Okay lang po, mainit po. Maganda po yung weather.
1: Oo, dito sa Maynila, inuulan kami. Pero sige, bago tayo mag-usap tungkol sa iyong buhay-buhay, Richel, Ted Pailon! O ito, mag-hello ka muna kayo, Manong Ted.
6: Hello, Sir Ted. Maayong buntag.
0: Maayong buntag po. Sabi niya, maganda yung weather. Mukhang nakatanggap ng malita ito.
1: Sige, Richel, bago ang discussion natin at ang kwentuhan natin, ano muna yung Bible verse na binigay sa ating kahapon?
6: Ito po, Exodus 13-14. Sumagot ang Panginoon, ako mismo ang susama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan.
1: Ang ganda ng explanation ni Pastor Jeff dyan kahapon. Lalo na po sa mga napapagod sa biyahe, papasok ng trabaho. Ang ganda. Pero sige, ikaw Richel, gaano ka nakatagal nakatutok sa aming programa sa 1PH daw?
6: Simula po nung tumigil po ako sa pagtatrabaho po kasi buntis po ako noong February po.
1: February
6: 2025 po.
1: Oo, ilang months na yung baby mo na on the way?
6: Ayun po, 10 months po. Noong October 1 siya nag-10 months.
1: Ah, nakapanganak ka na.
6: Opo, 10 months na po.
1: Oo, so meron ka rin daw 9 years old, tama? At ito ngang isang 10-month old.
6: Yes po!
1: Kaya nag-aalaga ka muna ng iyong baby sa ngayon. Si Mister, anong trabaho?
6: Ano po, glass installer po sa San Fran.
1: At yung tinitirhan ninyo, sa inyo ba yan o kayo po'y nangungupahan?
6: Nangungupahan lang po. Matagal na po kami nangungupahan po dito.
1: Ito pong 2,000 piso, saan nyo planong gamitin?
6: Bibili po ng bigas at saka vitamins nila po.
1: Oh, para sa mga bata, pangkain at vitamins, importante yan.
0: Kasi yung...
6: Tapos diet po at saka wine.
0: Kasi ang kinikita ng mister niya, 800 daw isang araw. Pero siguro kasama na doon, bawas doon yung kanyang pangkain habang nasa trabaho, no?
6: Opo, tsaka plating po kasi malayo po.
0: Pamasahe.
6: Oo, opo, plating. Kabilang ano pa po, barang... Opo.
0: Okay, sige, ganito. Rachel, meron kang anak nag-aaral yung isa, panganay?
6: Opo, 9 years old po. Grade 4 po, excited.
0: Kompleto na ba sa gamit yung bata?
6: Hindi pa po. Wala pa po yung uniform kasi medyo tumaba po kasi ninakasya po.
0: Okay, ganito ha. Rachel, kung naminaw ka sa among programa, kung nagtanaw ka, alam mo naman yun, ano? Hihingi lang kami ng preba. Ako ay interesado ang aming programa at ang ating Happy Anonymous doon sa maitutulong natin sa nag-aaral mong anak. Maliban dito, sa ibibigay natin, paunang gagawin na namin 3,000 ito, ha? 3,000.
6: Yes! Thank you po!
0: Sige. Bili mo kaagad ng bigas, bili mo kaagad ng vitamins yung anak mo, pati nga diaper. Pagkatapos, padala ka ng picture yung anak mo na nag-aaral na 9 years old, tutulungan natin sa gamit sa school. Pero gusto namin muna makita ang mga preba.
6: Okay po, alam po kasi palagi po kong nanonood.
0: Amen, amen. Salamat.
6: Asa. Amen po. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo.
0: Amen. Alam mo, Rachel, hindi natin masasabi, no, kung hanggang saan ang tulong na ito, pero kung nanonood ka sa amin, definitely, alam mo na na minsan ang buhos ng biyaya ay ganoon na lang sa mga karapat dapat tumanggap nito. Amen?
1: Amen!
6: Amen, amen po! Alam ko po! Amen! Amen po! Thank you, Lord!
1: Sarap kausap. Sarap energy si Richelle. Okay. Thank you, Richelle. Abangan namin ang iyong mga videos at ngayong araw na ito, sure ball, ipatadala namin 3,000. Agad ang 3,000 pisa from Happy Daddy, Happy Man, at kay Happy K.
0: Alright. Salamat, Rachel, ha? Daga salamat ka na yung muda. Thank you.
1: Oo. Hindi itong huli, Rachel. Kakausapin ka pa namin kagaya ng mga naunang nakausap din natin dito.
0: And to God be all the glory indeed.
1: Amen, amen.
0: Salamat, Happy K, Happy Man, Happy Daddy. Tig-1,000 piso para mabuoan 3,000. And, opo, abangan natin yung kanyang mga patunay. Yung ating winner kahapon sa Marinduque, nagpadala ng preba girl. Kaya bukas po, tatawag kami sa kanila.
1: Yun.
0: Para malaman po natin.
1: O, kasi 9:58 na.
0: Yes,
1: o,
0: baby girl.
1: At susunod na po si Ma'am Cheryl Cosim. Ulitin lang po natin, kasama na rin sa Walang Pasok ang Malabon City, all levels public and private po yan. At maging ang Paraniyake, mga kapatid. Wala na rin po silang, o wala na rin pong pasok ang mga estudyante dyan nga po sa Paraniyake. Afternoon classes po ito. Ulitin lang natin yung nabanggit na natin kanina. Quezon City, kinder hanggang senior high school for public only. Wala na pong klase. Caloocan, all levels public at private, wala na pong pasok. Marikina, Malabon, at sa Paraniyake, all levels, public and private, wala na rin po kayong pasok. Sa Maynila, ano na? May pasok pa rin ba? O sige, kami dito may pasok, umulan, bumagyo, umaraw, may nararamdaman mang masama sa katawan o wala. Nandito po kami bukas ng umaga, mga kapatid. So paano, partner? Let's go.
0: Tayo magpahinga na. We'll catch again tomorrow and salamat na marami. Sa aming pong himpilan, thank you for the chance to serve the people. Sa aming mga manggagawa din, thank you for your service. Abangan na po si Ma'am Cheryl Violet.
1: Tiyosin nga. Pangilang ano na to eh, araw eh.
0: Ay, sorry.
1: Susunod na po, Perfect Mornings with Ma'am Cheryl Cosim. At abangan nyo po ang iba pang magagandang programa dito po yan sa True FM. Maraming salamat, mga kapatid. See you all tomorrow, bukas, Webes na. Stay safe and dry. Ingat po kayo, malakas ang ulan.
4: Sabi ng nanay ko, bakit mo gusto magpabili ng baboy, anak? Sabi ko, dadalhin ko sa eskwela kasi nay, lahat ng tao may...
5: Hi, schoolmates! Welcome back to Mine School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
7: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
5: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
8: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
9: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life.
10: B1079. Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
11: Time check brought to you by
12: San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness. Pil na pil.

0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
0: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: easy on B1079.
1: B1079.
2: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
3: Time check brought to you by
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
9: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
8: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
9: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
8: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
11: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry.

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng Kidney Care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.3.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. Get up. It's Retro City.

0: Bakusog na gud, bakusog. Okay. Himang Raul. Okay. Yung. Good. Yan. Buena. Mabanga, kulapay ng tanan, mga kasangkayan. Welcome na lang. Hindi ngayon ko natin taramdan. Himang Raon. Natin pan Merkulis edisyon. Mabay nga kulupangan. Kumusta kita ng tanan, mga kasangkayan. Inautong tangada kita, mabay nga kabutangan, hapanlawas. Yan, sukod ba mga talagunting apakabuhi. Buhay-buhay. Kailangan naman yan eh. Kailangan ang buhay-buhay ay legal. Okay, sige. Nadi kita kasi nga hindi kita maglilangan. Pasensya na ka mo, nagkamayada kita hin gutiayang technical problem. Yun. Pero saglit lang naman yun. Maano naman kita ng ito naton na mga ginagamit sa pagyanang mga communication, talagang mga high-tech na. Yun. Sinasabi ko. Sabi na yan na kay iba na good. Oo. Oh. Iba na ito ang mga ginagamit niya gadget. Anyway, hindi kita kasangkayan, hindi kita inimuglangan nga aton mga himang rahon. Ano ba yun eh? Tinuon na ba yun eh? Kaya na, muna ito na ka. Umang palangan ng impeachment trial. Oh, Jesus. Ay, nako, ang buhay nga naman talaga. Oh, waray pagad. Hindi nga waray pagad. Waray pa madakop. Madadakop si Senador Bato de la Rosa. Itaga mo sa bato. Itinuyaw lang kita niya at mga leader. Nasharing and Department of Justice. Nasharing and in Department of Interior and Local Government. Kaya man na ito magkasarangkay. Police. Ah. Tapos DOJ, may kalahi ito, DILG pa. Waray man lagyap manada ko, pi Senador Bato na siyang ditadabaw. Makore ka dit pagdako, pit gukoy, nga damot buho. Mr. President! Upay nila kay waray ni nagkikita nga namamati ng programa ni Kauyo. Anyway, sa takon, pag sumatnit kamaturan, ay na, adi nagpapakiya na, Kauyo. Inasay manimulugod pag pinakianahan din to, hey. Secretary, Claire Castro, limit tayo mabaton. Natural, bit mabaton na, kay limit na, di man kita nababatian nga sa Manila. Oo, pero, worldwide din, eh, nga aton, Facebook. Okay, sige. Ay, tamo ko baraka. Basta kita, susumat na kita kamaturan. Oray pagod talaga madako. Si Senador Bato de la Rosa. Ah? So, yan na. Ginaalisunod pa itong aton mga otoridad. Department of Interior and Local Government, DILG, maroon naman ka mga makamarkos ito. Plus, no? Itong Department of Justice, makamarkos din. Pero na lang atanan. Pero oray makadadako. Excuse me po. Para magdada ko si Senador Bato. Bakit naman? Excuse me po, again. Mali kita kasangkayan. Petisyon kontrahan kamera man. Ini nga pagtaga impeach no? Kan Vice President Charles Duterte ginbasura han Korte Suprema. Most an academic. Ito man, ito. Padayon, ito yan ang impeachment. Hala. Hala ka mo. Ay, buhay talaga, oh. Isgadbagin na noon. Sir ni Kaoyo. Alams na. Ingays pa. Ano? Oh. Korte Suprema na nag-sharing ito. Higim basura. Aton. Higi, para yun yung impeachment. Mga kasangkayan, magano bang kita itong kabutangan ni Tatnasol? Wala yung baga kaklaruhan pa ni ekonomiya. Pero dito Malacanang, nasa manera nga okit pan ekonomiya. Pero kung kikitao nato nga dito nga panarabawan, panibusyuhan, kung ano pa nga mga kinahanglanon, malabo ano. Labi na panarabawan ng 85 pesos nga increase. Waray nga ni mga makakalusot. You know? Puro, slet siya adit nga Malacanang. Yo, katayo, tuyo man la. Kaya nung nga diri kagudin ni bagat sharing pa man ako kung tinto, kauyo. E di rin ni ako, na, wari ko itong labot. Iyo yun yung mga ipapadara ka, iyo yung titiks, yung mimisin sa akon. Diba nga na yung shout out na la. Kaya nung kung bagay maul-ol. Kaya nung wari pa investigar, kaya nung wari dadak pa congressman. He congressman? Ha, eh, nung nga congressman. Hisaldi ko, God. Nakasay mo nito niyo nga. Iyo, hadwa na speaker. Di ka dito magawas. Kay wala yung mga ebidensya. Ito ni Hisaldi ko. It may ada ebidensya. Ay, masakit man. Kaya natural man, masakit tayo dunghan. Sinang presidente. Huwag maulol ka din eh. Kung baga kikitao natin. Adito na eh mo. Ha? Kung baga, yan ang panahon, natural, gulat na lot ini kung makabiling itibidensya, waray mo mga ebidensya, ano matit maihi mo, di ba? Sige lito niyo, yaw-yaw ito. So, gulatan niyo, kung makiada ka mo magbukat ng ebidensya, ay ginakalin susunod na inyan na itong ombudsman, kung asya man. Pero andam mali itong bumato ng former House Speaker anaton na probinsya. Probinsya? Anaton na magbabalaon. Membro ng House of Representatives din nato na First District itong Leyte. Klaro man ito na magpatod nga ni Bangag. Ipiwag President Bongbong Marcos. Ura-ura man liwat ka mo, hindi ka makahalata. Di ba? So, amoy niya na adi na, ano to ka, uyo? Adi, nagsisi na mo. Basahan daw ko ni daddy. Gusto nira nga ma-impeach na kay bayad na perma. Ha? Pinanmerma na nga. Ano mo kaya nung pinanmerma nito? Para alaps na. Pero ha, ghost project and blood control, malabo pa. Sinado nga kongreso, hain na ang justisya. Ano nga dito? Ang busis ang tao, maluya na. Pag-abutan kwarta, Jesus Maria Josip, mingaw na ang iba. Anlok pagod kung ilaglag nga aada pa. Ilaglaga na? Lugod dito. Saan litiri mo ba yan o? Sige, ano man ang siring? An maleta deliver na habuaya. Jesus Maria Josip, ano ba ito? An mga katauhan nagugul na an maleta Waran di diha nga to yaukit nga malita, waran katagi. Oh, pwede naman ako nataga na kitang maliit. Mas marupay pa. Magiging bisog pa ako. All right, down the day. Diba? Pero kay, nataga na ni iba. Nga lang, amo na yung nera siya ring. No? Nga, karuya ko talaga nera. Jesus, kaya mo. Inumindir ang inginangan maliit. Ayan na. Amo ito, ang kauyo. Alaga. Karuya ko nera talaga. Karuyan nira nga ma-impeach na kay bayad na ang perma. Pero ha ghost project and fraud control malabo na. Sinado nga kongreso, hay na ang hustisya. Boses ang tao, nawawara na. An maleta, deliver na ang buaya. An mga katauhan ginugul an na an maleta ihatag nagad niyo, ihatag an maleta kan kauyo, an maleta adto kan kauyo. Dalong-dulong kahit, ginupod-upod. Para kit katagi nga maliit. Ang ginaroon nga niya ko rin niyo tagi lugod. Ikaw mo mga umasing ka na tapoy. Bueno! Sige, mag-ano man kita. Baga, I'm so happy right now. Bisan ko rin, mapaso ang panahon. Grabe, no? Paso. Mas nanduri pa ko din. Sano ba mag-Vice President? Mamati ka man niya, bungol ka. Kung sana ba, ano ba, ba't niya sa gamasin ka maghahabo at resutlana? Waray man. Masarin ka na lang dito. So, kung nagigira pa rin sa Iran, at Amerika. Ay, ginuko. Adamon, mga nasin ka nag-go, nag-coordinate na ibang mga nasin, no? Kumuhan mga makapalitin na lana. Tapos yan na, atulag hapon itong samukha Iran. Nuko. Ano nga ba ini? Ay, hirap ganda ka mo. Nga tanan nga mga naitatabo kalibutan. Kung may ada tinikangan, may ditong katapusan. Sige itong saramok, sige itong gyera, kung ano pa man dida, nga dito pagkarasya, may ganditong katapusan. Angan-angan lang ka mo. Diba? Kung pananglitan na ruyag ka mo, nga magkumayada kitang presidente, tumtum nga dito 2028, hulat ka mo. May nagabit yung katapusan, di ba? May adahiton. Bastilan ka mo di man kung nakakaol ka rin niyo. Paspas, ikaw na anay, patangkusan ng mga gala niyo. Kakirali pa ka mo. Boy na, yan ang nga kasangkayan. Di pala may ha, no? May ada mga pipera. Nga mga, siyempre, ang mag-era pakabuhi. Mga public utility vehicles. Yung mga na drivers, ni Cramonera, ano ba ini? Stilan. Hindi nga ni ini mabaton. Rally lugod kami. Lo, buwat, rally na liwat. Ano man ito? Ano man ito? Ano matihin mo na liwat? Ha? Transport strike na liwat. Stilan. Waray ka dito, ni kita nagugulo ito. Mag-rally, mag-transport strike. Ito lagapit nagugulo. No, na agad niyo, pastilan. Namamasada kita, nagwapa kabuhi, nangangaong kita. Kung mag-inistrike, ano po? Ano, pagkabuhi na lang kita? Abahala na lang ito ni Batman. Bahala na lang din. Abangag ko na siya man. Matagal na natin. Buti ay nga baga. Subsidiya. Aroy, mama. Eh, di ka mo ito, di kita baga inin nasasanay. Bisa nga ni Mayor Alfred Romualdez. Alam ko yan, nasa ito Mayor Alfred Romualdez. Ikukot ko lang ito, nasa ito. Alam ko yan. Yung mga tao dyan, alam ko yan. Pagdating sa eleksyon, pera-pera lang yan. Mamay ka lang ito. Amoy dun. Pag may kwarta, okay. Kung may kwarta, sus. Labohon di kasya. Ay, nago ang buhay nga naman talaga, kuya. Sige. Kung baga, manit nakikita pag yan. Sanglit, ini na nga ito ni Mang Rawan. May gusto na ko talaga hininga mga inin public utility vehicles ito ng mga inin pampasahero, no? Na magkamayada ko talaga. Magkikipag-transport strike ko dira. Oo. Oh. Wala na yun, wala na biyahe. Pero, sigo nitong Malacanang, Pastilan, Ginoo, Kamu. Pag-aaroon, intindigan kita, kahit nga administrasyon, naghihimo itong pamaagi. Oo, ano ito, man ito naghihimo pamaagi na administrasyon. Pero, pamaagi nga, itong kikinang lang, tuhay. Iyari kayo. Waray klaro ng pamaagi. Okay, sige. Nagsaringan Malacanang, no, nga, kung baga pwede, sige. Pakipag-dialogo. Oh, ano naman pala eh. Diba? Ini nga nag-buburato, ini nga pagtaga-transport strike. Malacanang, nga siya rin nga. Sige, kung pwede, pag-istoryahan natin ini. Di ba para masabutan din ni na maghimo kitahin dialogue. Yun para walang sabit. Kasi basta salapi, bisgar bagina noon. Ah, tumang tao yan na, oray na, bakit salapi, nagod talaga. Kaya natural, ganda itong. Hindi ni gusto ka balita, mag-driver ka, kay nanginginan lang yung kwarta. Tapos yan na, mag-inurubyak ka, di, maupay. Ah, mag-gobyerno, sige mo lang siya rin nga, mangungutang. Ah, hindi nga ni, mag-gahim mo kitang pamaagi. Oh, namula itong baga, saad naman saad. Ano man, kung tinto ka mo, inawi ang presidente. Yung sa araw naman kita. Amat niya. Iyo sa ay, dako, kaya ka din mo sa sulbar kay utang at Pilipinas. Diba? Para ito. Kaya nga nagkaka-bold-bold kita at mga utang. Kaya no, it's a lapid gobyerno. Dire as siya pag dara, pag manis, it's a lapi. Itong gobyerno talaga. Kaya ganun. Kakamayada kitahin fiscal deficit. No. Wow! Magiging tatabot at salapi. Nagkukulang. May deficit. Ayan. Di rin itong turungaong tanala. Deposito man na da ito. Hoy! Deficit nga nito ang deposit. Mag-iba. Niya ka ba? Mayor ka. Ay, buhay. Buhay na. Talagang bilis ng oras. Ano? Anyway, sige nga di kita. Malipay ka lang yung kasangkayan yan ang sitwasyon. No? Para naman kita, nga, nagulat-hulat naman na kita yung impeachment trial kung nanugod ito yung kamatuoran. Hinugod ang ginawa. Hinugod may magbugat yung mga ebidensya nga ma-impeach vice presidente. Ay, nako. Kung ma-impeach tahuman, dadlagan nini. Hindi ba nga partido? Kung ma-impeach, kung dere, ay kamulot yung dadlagan. Ah, hi! Hi, hi! Hi, society! Okay, boy, now! Kauyo, damunit utang Pilipinas. Balit! Kaya nung kakautang-utang kita ato nasun, tungo, ditong dere, maupay nga pagdara itong inin financial nga spito. Balito, good. Oo, oh, mamay ka lang ito. Iton aton mga utang na nagtitikad ako. Tungo dito ang overspending. Sobrang pagginastuhon ng Pilipinas. Palit didi, bayad dito, soldo didi, swede dito. Ito nga rin naklaklaro kung asya naman la. Ha? Opo din ni kasangkayan iton na mga amunit mo bub at baga asya man. Over spending, over borrowing, ikatulo, over stealing. Ah, manliwat. Grabe naman, mangungutang na tapos kurakotun la. Hindi maupayaw ka dito. That's bad, di ba? Ang kinanglang ngayon para ito ni mabaga inin ikaupay at mga constituency at mga katawan. Ayaw ngayon para lahi muliwat. Maupay, ano? Bueno, sige, daan mo gusto. Walas nga panampaspasay talaga. Okay, sige. Mito ito rason nga kakamayala kitahin pagkabuhol-buhol ito naton utang, itaton na pagservisyo, tungod nga diri kita nagkakaaras siya. No? Kaya ito, kwarta ng gobyerno, sobrang inin tungani. No? Sobrang nga pag ginamit sa lapi, hindi na ano, sobrang nga pag inutang, pag pinanuram, ba? Sobrang good talaga din yung pangurakot. Ano? Overstealing. Naku. Herala ito, di mo't nga tanan. Kasi yung panitibuy, tagi-tagi na mga gudlak kami. Ay, nga tanan, mga kapatid, mga kabarangay. Salamat niyo pa rin pagtutukinihang ang programa ni Kauyo. Naton mga suking ating pamati. Pag-shout out na lang di da San Fernando Elementary School. Sige, kumusta ka mo? Mga sir, mga ma'am, at mga kabataan, mga estudyante naman ha. Stilan, naman ka mo pagpapaspas at pagtatabok. Panginano, pagkita, left and right. Yun. Sige. Waray pa magaklaro. Kita aton kabutang ito aton fuel. Ambot buwas, kumbaga, ano yung sitwasyon na lewat hindi. Oh? Kung mag-ubos o kung magpadayo na pag-inataas. Bueno, no? Amin niya, ha? Nung dominiyo ko siyang kayaan, ha? Petisyon kontrahan na kamera, impeachment kontrakan Vice President Charles Duterte. Ala? Amo na ito? Amo na itong tao yun? Amo naging basura han Korte Suprema. Pala, yun na kita. Ito na era Panginoon ini. Ano mo decisionit niya sa Korte Suprema? Ano era petisyon kontrahan na kamera? Impeachment? Tuman. Yung basura man lahan Korte Suprema. Most and academic. Normal. Bueno, ano mo kita itong oras ng panahon? Mangga dito na kamadagmit na. Mangga rin may iwasan termi. Taton mga panarabaho kinang paspasay. Kayod. Hangarang gapo na natin mga kasagabay. Diliwat ha, master control, ha, engineering. Ngan ha, IT. Thank you so much, engineer. Ngan, siyempre, hangarang gapo na natin chief executive officer. At the same time, President and magkalain-lain ng FM station na sa Datacloba na punan Ormoc City. Lagi kami, Sir Bob Villanosa. Ay, ang utanan, naniyo Tagaliman. Proud ng membrohan ASAP Anak sa Pobre. Soy Lucao Pedrosa, mga payangkulop. Salamat tayo pumati. Ngan, kumusta ka po? Bye! Tschüss!
1: Basta na kita!

0: Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

get up. It's Retro City.

0: Elevate your day. B1079.
1: She's crazy like a fool.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sa
5: ako. Si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: Elevate your

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: with a song, It Wasn't Me.
1: Uy, kala ko si Laila.
0: Ikaw talaga. Oo.
1: Kabayan, Laila.
0: Talaga? Sige na lang.
1: Studio
0: ka na lang ako. Dito muna ako ngayon. Nalito ka eh. Nalito ka.
1: Okay. Okay, yung duster mo medyo makulay ah.
0: Yes. Flowery tayo today kahit na marami pong mga lugar ang walang pasok dahil pa rin sa bagyo, including Metro Manila.
1: Ang cute-cute mo ngayon,
0: baby girl. Thank you so much. Maginaw kasi.
1: Ha?
0: Oo.
1: De, pati buong outfit mo. Oo. Hindi ko malaman kung... okay. Kung epekto ba yan ni Maymay o impeachment?
0: Pinaghalo. Pinaghalo ng epekto ni Maymay at ng impeachment.
1: Bueno, magandang. Anong araw na ngayon, baby girl?
0: Huwebes na nga po, mga kapatid. Ngayon nga po ay August 6, taong 2026. Maulan pa rin po. Sa hindi lang dito sa Metro Manila, maging po sa iba pang mga lugar. Epekto pa rin ni Maymay.
1: Ang balita po, si Maymay ay nag-landfall dyan sa area po ng Ilocos. Time po ni balita doon. At atin pong hahagilapin ang tagapag-asa para magbigay po sa atin ang pinakahuling weather bulletin tungkol po dito kay Maymay. Pero sana nga po, humina po itong ulan na ito dahil may mga lugar po ngayon na muli, ha? Nagpapaalala po sa atin sa pinakamalaking skandalo ng sa kasaysayan ng Pilipinas sa usapin po ng korupsyon, flood control scandal. Ayan. Dahil nga po ngayon, maraming mga lugar po ang binabaha, pati doon sa La Union, may panawagan sila na ituloy daw yung mga flood control projects, etc., etc. Nakaligtaan din po nila yung mga loon na pinuntahan doon ni Vince Dizon at ni Mayor Mangalong, remember, dyan sa La Union. Yes. Opo, may mga ano daw substandard, kaya siya gumamit ng mga materials na kung ano na daw, etc., etc., etc. Pero ngayon, back to normal sila. Ay sus, bayang minamahal. Pero...
2: mahiya naman kayo.
1: Sabi nga po, wag ho tayong susuko. Pwedeng mapagod. Okay, sa ating pong paghahayag pa rin ng katotohanan sa mga nangyayari sa ating pong inang bayan. Good morning, mga kapatid! Ngayon po sa Metro Manila, yan pong tampok natin balita. Ala pong pasok sa lahat ng antas.
3: Wala.
1: Pati
3: wala,
1: daw po doon
3: wala.
1: Sa mga ahensya po ng pamahalaan sa ilalim po ng Executive Department. Alright, yan po ang sinasabi sa isa pong executive order na gagaling po dito kay...
0: sa BFF mo.
1: Ang gagaling po sa BFF ni Leandro.
0: BFF ni Leandro, sino?
1: Si Ralph.
0: Oo.
1: Okay. Sige, andyan na ba siya? Andyan na si Pag-asa? Wala pa rin si Pag-asa. Sa oras na 12 minutes after 6 o'clock in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka! Sarap magkape. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namay na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Sarap magkape, panalo ka! Bueno,
0: excellent.
1: Habang tayo pinakantabay po sa ating pong linya patungo dyan sa Pag-asa, muli pong ating pasalamat sa Panginoon dahil nga po tayo ay mga buhay pa. Lord, salamat po muli sa amin pong paggising today. Mahal na Panginoon, muli kaming dumudulog sa inyo para po sa lahat ng aming mga kababayan na ngayon po'y muli inaharap po sa pagsubok ng dahil po sa bagyo. Lord, may mga lugar na naman po binabaha ngayon. Mahal na Panginoon, di po namin malaman kung kailan po ito. Mababawasan man lamang. Kayo na pong bahala sa aming lahat. Sa mga nakatatanda po na maraming nararamdaman sa katawan, Lord, kuminsan po gusto ho namin sumuko. Ang hirap mong bumangon. At kuminsan po gusto ho namin tumigil na sa aming mga ginagawa. Pero alam po namin na kayo po'y nandidiyan at gagabay po sa amin. Alagaan po ninyo ang lahat ng mga may karamdaman, lalo na ang mga nakatatanda. Pagpalain po ninyo ang aming himpilan, ang aming mga manggagawa at lahat po ng mga uri manggagawa na sa gitna po ng masamang lagay ng panahon ay patuloy pong papasok sa kanilang mga trabaho. Alagaan niyo po kaming lahat. Mahal na Panginoon, kayo na pong bahala sa aming inang bayan. At muli kami po ipagkalooban niyo pa rin ng kainahunan Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Mga kapatid, amen. Sa mga seniors, ano po, ha? At yung mga paga-seniors, sa totoo lang, ang hirap na pong bumangon. At sa mga marami nga pong nararamdaman sa katawan.
0: Pagpag nyo lang, baka sakaling mawala.
1: Pagpag, ha?
0: Oo, kaya pa ba ipagpag yun? No? Pero habang inaantay natin yung pag-asa, banggitin ko lang, partner, itong mga lugar na walang pasok ko ngayong araw na ito ng Webes. Sige. Isa-isahin lang muna natin ito.
1: Mamaya na siguro isa-isahin niya.
0: O kasi sige, nandiyan pa sa mga balita.
1: Oo. Oo. Kasi baka tayo abutan ng ating mga ano.
0: Mga ano?
1: Mga... oh sige. Wala pa talaga si pag-asa. Sige, kung wala pang pag-asa yan, hindi na bale, ha? Kami po itutuloy na sa inaabangan ngayon ng marami. At marami tayong mga pag-uusapang isyong pambayan, girl, ha? Opo, at sige, mamaya na po yan. Ay, talaga naman. Okay. Salamat po, walang impeachment ngayon.
0: Oh, okay,
1: pero
0: paano,
1: sa totoo lang po, gusto ko araw-araw na matapos na yan.
0: Oo, oh, hanggang Linggo?
1: Mga kapatid, handa na ho ba kayo kung kayo po'y handang-handa na? True FM. Ito po ang ating mga tampok. Ito pong ating paglalahad, ito pong ating paghahayag ng mga pinakamalalaking mga balita na laman ngayon ng lahat ng balitaan sa buong kapuluan. Ito ang ating ulo-ulo. Ito ho ang mga pinakatampok na balita today, araw nga po ng Huwebes. Ika-anim na po sa buwan ng Agosto 2026. Unang-una po sa ating mga balita, libo-libo. Apektado po ng pag-ulang hatid ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Klase at trabaho, sinuspinde sa Metro Manila, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales.
0: Samantala, magnitude 6.4 na lindol, tumama po sa karagatang sakop ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Mga pagyanig, ramdam hanggang sa South Cotabato.
1: Aba, magandang balita po daw, yung po daw bilis ng pagtaas po sa presyo ng bilihin. Abay, bumagal daw sa 6.2% noong Hulyo mula sa 6.4%. Ayon po naman yan sa PSA. Ang bad news, presyo po ng mga bilihin, abay, sandali lang, mahal pa rin.
0: Samantala, impeachment court, tinalakay ang mga natuklasan ng COA ukol po sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente.
1: Samantala po naman, auditor po ng COA na witness ng prosecution, pinapalagay na ginamit sa sariling benepisyo ni VP Sara ang confidential fund ng kanyang opisina.
0: Korte Suprema, ibinasura ang pinagsamang petisyon ni Vice President Sara Duterte at Attorney Israelito Torion para questionin ang nooy mga impeachment proceedings sa Kamara. Ayon po sa SC moot and academic na. At hindi na nga nangangailangan ng resolusyon ng petisyon dahil nagsimula na ang paglilitis sa Senado.
1: Samantala pa rin, Senador Robin Hood Padilla, dinepensahan ang bise. Ginamit daw ang confidential fund para pigilan ang pag-atake ng mga rebuilding NPA at mga kalaban ng pamahalaan habang Senador Amy Marcos nakipagtalo sa testigo ng prosecution. Sumagot ka kasi ng oo o hindi.
0: Fake news daw! Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi nga raw naaresto ng DILG. Pero Senator Bato, namataan daw sa Mindanao.
1: Japan, pinautang po ang Pilipinas na higit sa 11 bilyong piso para po sa mga programa ng Universal Healthcare. Utang na naman.
0: Palasyo, aprobado na po ang 2 pisong dagdag na subsidiya sa produktong petrolyo. Mga tsuper at jeep at UV Express, makakadiskwento ng hanggang 12 pesos sa mga gasolinahan. Simula po yan Agosto 15.
1: Sana all motorcycle taxi riders at TNVS sana drivers na nawagan din po na mabigyan ng fuel subsidy sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
0: Resolusyon para alisin ang temporary restraining order o TRO ng korte sa 85 pesos na dagdag sweldo sa Metro Manila, aprobado na ng Senado.
1: Labor Group, nagsampa po ng urgent motion to intervene sa nabotas RTC para ipapasura ho naman ang panibago pong petisyon na layong harangin ang 85 pesos na minimum wage increase sa Metro Manila.
0: Kasong human trafficking, planong isampa ng DILG laban kay dating Presidential Advisor Jacinto Jing Paras. Dahil daw sa pagtatangkang pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto, 5 pang opisyales na sangkot tinutugis na rin ng NBI.
1: At may binabanggit pong NBI na 5 daw po na mga miyembro ng gabinete ang target umano para po dito sa honey trap scheme na ito. Sa kaugnay po namang balita, humingi po ng tawad ang itinuturong bugaw na umanay kasabwat sa honey trap kay E.S. Recto. Pero ang sabi po ng NBI, ituloy pa rin daw po ang kaso.
0: Kasong graft na naihain na sa ombudsman laban po kay Health Secretary Jose Puhalte Jr. dahil nga sa pagpigil niya daw ng procurement ng mga kagamitan kontra tuberculosis.
1: Panik po ng DOH aming kinukuha at maging yung po sinasabing mga nagreklamo tungkol po sa isyong ito ay hindi namin mahagilap. Samantala po naman ombudsman, iapila daw po ang pagpapahintulot ng Sandigan Bayan na makapagpiansa si dating Senador Bong Revilla.
0: Land Transportation Office, pinag-aaralan po ang pag-blacklist sa German technology firm na Dermalog dahil sa umano'y mga paglabag sa 3.9 billion pesos na kontrata sa Land Transportation Management System ng LTO.
1: Paggamit po naman ng Artificial Intelligence sa mga paaralan, inihahanda na po ng Kagawaran ng Edukasyon 1.8 milyong mga guro at estudyante. Inaasahang mabibenepisyuhan sa AI.
0: Big Brother System, ipatutupad sa mga eskwelahan para po labanan ng school violence. Ayon po yan sa Education Department. Magdadagdag din sila ng security guards sa ilang pang pampublikong eskwelahan.
1: Anggat, aangat dahil sa habagat. Pero publiko pinagtitipid pa rin sa pagkonsumo ng tubig dahil sa banta ng Strong El Nino.
0: Karamihan naman sa mga mag-aaral ng grade 12, mababa po ang grado sa National Achievement Test o NAT. Bigong umabot sa proficiency benchmark o benchmark sa core competencies. Yan po'y ayon sa Philippine Business for Education.
1: Libreng Wi-Fi, ikakabit daw sa higit na 300 tourist hotspots. DICT maglalaan daw ng 112 milyon pesos para po sa proyektong ito.
0: Sa balitang Metro Manila o sa balita po sa Metro Manila, babala sa mga gumagamit ng dating apps. Mag-ingat, isang content creator na nakipagkita po sa Maynila sa kanyang nakamatch. Aba, ninakawan lang pala ng iPhone 17.
1: MMDA, imbestigahan daw po ang scam kaugnay po ng No Contact Apprehension o NCAP.
0: Sa mga lalawin,
1: makakatanggap daw po ng text ang biktima na sinasaad ang kanyang nilabag na batas trapiko. May link ng Peking NCAP website.

0: Nasabat ng mga otoridad.
1: Samantala, tukoy na ng mga pulis ang 7 lalaking ng hold up ng isang jewelry store noong Hulyo. Kabilang po sa mga kinuha ng suspect ay mga alahas na nagkakahalaga ng 25 million pesos at 1 million pesos cash.
0: Sa nangyari iyan, samantala po naman, 4 na taong gulang na batang lalaki na laglag sa creek sa Nueva Ecija habang sa kasagsagan po ng malakas na ulan, hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan.
1: 13 taong gulang na batang lalaki patay matapos madaganan ng movable basketball post matapos po itong lumambitin sa isang ring dyan po sa Magalang sa Pampanga.
0: Samantala po naman, huli ang 2 estudyante ng Daraga National High School sa Albay na may hawak na isang improvised tutor o drug paraphernalia na meron pong lamang pinaghihinalang marihuana. Kakasuhan ang mga ito ng kaukulang demanda.
1: Huli naman po ang 2 estudyante ng...
0: Ito muna, samantala, Korte Suprema.
1: Naglabas nga po ng writ of amparo at habeas data para po proteksyonan ang 4 na human rights activist sa Negros Occidental. Uday pa rin po yan ang red tagging at pagmamatsag daw ng militar sa kanila.
0: 11 Chinese na hinihinalang sangkot sa pandaraya, pamimeke ng dokumento at iligal na pagmimina, inaresto po naman ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Army at ng Bureau of Immigration sa makakahiwalay pong operasyon sa Caraga Region.
1: Red alert! Nakataas po sa Visayas Power Grid, sa Cebu at sa mga karatig na lugar. At ang mga karatig na lugar, pinangangambahan nga pong makaranas ng rotational brownout.
0: Yun daw pong produksyon naman ng palay, mga kapatid, ay umabot sa 4.63 million metric tons noong Abril hanggang Hunyo, ayon po naman yan sa Philippine Statistics Authority. Pero sa kabila nito,
1: import pa more! Department of Agriculture, wala pong planong suspindihin ang importasyon ng bigas bilang paghahanda sa mas matinding epekto ng Super El Nino. Produksyon ng palay at supply ng bigas, apektado rin sa susunod na taon.
0: Sa ilang pang mga balitang pang-consumer, 14 na gamot, idinagdag ng BIR sa listahan ng VAT-free medicines. Suma total, lampas na ho 2,000 daw at 200 ng mga gamot ang wala na doon value-added tax.
1: Pag-install at paggamit po ng pansariling solar power, mapapadali na. Iniutos ng Energy Department na tanggalin na po ang administrative barriers na nakahahadlang dito.
0: 1.3 trillion pesos na government spending para po sa infrastructure maabot daw ngayon taon, ayon niyan sa DBM.
1: Kita naman ng Globe Telecom, bumaba po ng 11% sa unang 6 na buwan ng taon.
0: Mga kapatid, sa ating pong mga balita po naman sa ibayong dagat, Russia inatake muli gamit ang drone at missile ang Kiev. Kumitil sa buhay ng 15 mga individual.
1: Estados Unidos at Iran, nagkakaigihan na nga ba? Nagkaroon daw ng maayos na negosasyon, ayon po yan kay Pangulong Trump. 5 buwang gulo sa pagitan ng 2 bansa. Matutuldukan na nga ba?
0: Samantala po, 17 pasahero po naman ng Air India flight mula Phuket, Thailand. Sugatan matapos pong makaranas ng matinding turbulence. Ligtas namang nakalapag ng New Delhi ang lahat ng mga pasaherong sakay ng naturang eroplano.
1: Patay naman po ang isang Thai footballer.
0: Samantalang 12 iba pa na mga players ang sugatan.
1: Matapos nga po silang
0: kidlat.
1: Oo, habang naglalaro sa Santifap Stadium, Southern Thailand. Sinubukan pa pong isalba ang biktima pero binawian din ito ng buhay.
0: Higit naman 100 patay sa landslide at baha sa India dahil pa rin po sa walang tigil na malakas na pag-ulan mula noong buwan ng Hulyo.
1: Pinakamalaking military drills ng Taiwan bilang paghahanda laban sa posibleng pagsalakay ng China nagsimula na.
0: Samantala po naman, kalidad ng hangin sa Canada lumalala dahil po sa wildfires. Paalala po ng pamahalaan doon sa Vancouver, iwasan muna daw ang mga outdoor activities.
1: Sa Roma, may pera po sa basura. Basurerong Italiano na hanap ang nawawalang lotto ticket nang nanalo ng 1,000,000 euro.
0: At sa ating Sports 5, Alex Ayala Mania sa Canada. Filipina tennis sensation Alex Ayala sasabak na sa unang laban sa Canadian Open ngayong umaga kontra kay Alicia Parks ng Amerika. Laban mapapanood ng live sa Premier Sports 2 sa Signal TV, Channel 273 HD at via streaming sa Signal Play.
1: Mamayang gabi naman mga kapatid, Ayala makakatandem si Venus Williams sa doubles ng Canadian Open.
0: Samantala po naman world number 2 na si Carlos Alcaraz umatras sa ATP Cincinnati

0: Exercise dahil po sa wrist injury.
1: Sa PBA, San Miguel Beerman, tinaupo ang Converge Fiber Exercise score ng 126 to 114. At samantala, nakabawi naman po ang Blackwater Bossing sa Phoenix Fuel Masters 106 to 100 matapos ang tatlong sunod-sunod na pagkatalo.
0: Balitang entertainment dance challenge ng SB19 at March 1 ang K-pop group sa GOT7. Patok sa netizens.
1: Jenny ng Blackpink, cover girl ng style issue ng Cosmopolitan Magazine.
0: At Phil Am Singer na Hair, todo birit ng maging sino kaman sa isang karaoke restaurant sa New York.
1: 22nd Cinemalaya Film Festival magsisimula na.
0: Mga kapatid, Ben and Ben, nasa Spider-Verse na rin. Naka-spidey suit kasi ang members ng OPM band doon pong nanood sila ng Spider-Man Brand New Day. Yan po ang ating mga ulo. Yan po ang ating mga malalaking balitang dapat niyong tunghayan sa ating pong mga balitaan. At yan po ang mga tampok na balita sa buong bayan ngayong pong araw na ito ng Huwebes, August 6, 2026. Abangan po kami agad na magbabalik para po ihatid na ang kaukulang detalye sa mga balita sa
1: News 5
2: FM. Dito tayo sa totoo.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig.
4: Pinakamaling mindset na nakikita is being jack of all trades. I've seen people that were successful in the industry that they are, pero na-blind sa new opportunity. But most of the time, they're threat. Paano mo lalabanan ang taong nakafocus? Ikaw, pumasok ka sa industry ko ng watches. Today, ka pumasok. Pare, you can beat me. And a lot of people have that mistake. Is running after money. In success, money will come. You have to do what you're good at. You have to do what you love and you're passionate.

0: 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
1: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamiga ang katarungan.
4: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
3: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
5: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: content.
1: True FM.
0: True FM, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Sa mga DDS at DDH, sa lahat po ng mga Wapakels, sa lahat ng mga nabiyahe na ngayon, ha? Sa mga patuloy po maghahanap buhay kahit na masama ang lagay ng panahon, ingat po tayo, but we say thank you for your service. Ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. At maya-maya ng kaunti po ang ating live sa TV5 at sa RPTV. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: Unang-una po sa ating mga tampok na balita, naglandfall po kaninang alas 2 ng madaling araw ang Tropical Storm Maymay sa bayan po ng Masinggal, doon po naman sa Ilocos Sur. Huling namataan ang bagyo na nasa San Juan, Ilocos Sur na kaninang alas 5 po ng madaling araw ayon sa report ng PAGASA. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot naman sa 65 kilometers per hour at magbuksong 110 kph. Binabagtas po ng bagyo ang kalupaan sa Northern Luzon habang gumikilos. Pasilangan sa bilis po ng 10 kilometers per hour lamang, may kabagalan po ito. Inaasahan patuloy pong hihina ang bagyo habang nasa lupa at inaasahan pong malulusaw at magiging isang low pressure area na lamang mamayang hapon o gabi. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin po ang publiko, lalo pat nakataas pa ngayon ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Northern at Central portions po ng Ilocos Sur at Abra, Western portion po naman ng Apayao, Kalinga at Mountain Province. Habang signal number 1 naman ngayon sa nanalabing bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, Northern portion po ng Pangasinan at nanalabing bahagi po ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Southern portion ng Babuyan Islands at maging sa Agayan, pati po sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Northern at Central portions po ng Aurora Province.
2: Sa kaugnay na balita, suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar sa bansa. Bunsod pa rin po yan ang masamang panahon na dala ng bagyong Maymay. Walang pasok sa lahat po ng antas ng Metro Manila o sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet at maging sa Pangasinan. Gayon din sa Abra, Zambales at sa Kalinga. Wala ring pasok sa lahat po ng antas sa Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao at maging sa Nueva Vizcaya. Maging sa Tarlac, Nueva Ecija at Bataan, wala ring pasok all levels sa Pampanga, Bulacan, Rizal at sa Cavite. Pati na po sa Batangas, Laguna Occidental, Mindoro at Bayan ng Etchagues sa Isabela.
0: Sa oras na alas 6:34 na sa ating pong ilang pang tampok na balita. Nagkasagutan po naman si Senator Judge Amy Marcos at ang State Auditor na testigo ng prosecution sa impeachment trial ni VP Sara kahapon. Giit ng senadora, hindi si VP Sara ang dapat na managot dahil hindi raw siya ang binigyan ng confidential funds. Kaya tanong niya, sino ang accountable officer? Dito po, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila at ng testigong si COA Auditor Roderick Wamil.
3: And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon?
4: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OVP yung...
3: Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwa-liwanan.
4: Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer.
3: Siya kaya nga, so yung accountable officer, eh yung SDO, nasa JCVP.
4: Hindi lang po si...
0: Eh kasi nga eh, yan po ang sagutan ni na Senador Judge Amy Marcos at COA Auditor Roderick Wamil. Sa kabila niyan, iginit pa rin po ni Senator Amy Marcos na hindi si VP Sara ang accountable officer. Ayon po kasi sa COA Joint Circular na pinagbabasihan po ng audit, ang opisyal daw po na may kustodiya ng government fund, gaya po ng special disbursing officer, ang maaaring maging accountable lalo na kung mali ang paggasta sa pera. Pero muli siyang tinabla ng testigong COA Auditor.
4: Si SDO po yung accountable
3: hindi,
4: officer,
3: or,
4: Your Honor.
3: Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi.
4: Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision.
3: Asan?
4: Po yung na-mention ko kanina.
3: Interpretation na ninyo yun, pinapalawak ninyo nandun eh. Head of office, head of agency, or designated.
1: Attorney Wamel, kindly avoid arguing with Senator Judge Marcos.
0: Iyan po muli ang sagutang tinig ni na Senador Judge Amy Marcos at Co-Auditor Roderick Wamel.
2: Samantala, naungkat din po sa impeachment trial kahapon ang sinasabing pagbili ng opisina ni VP Sara ng mga gamot gamit po ang confidential funds. Binalikan ito ni Senator Judge Risa Ontiveros para ungkatin kung bakit gamot ang ibinigay na pabuya ng OVP at ng DepEd sa kanilang informant sa Intel Operations. Natanong niya kung karaniwan daw ba ito at kung ibig sabihin daw ba nito ay may sakit parate ang mga informant para mangailangan ng gamot.
5: Kung palaisipan, kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna sa ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Natanong nyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta presyon ba? Diabetes ba?
4: Hindi po.
5: Si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya?
4: Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit.
2: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Senator Judge Risa Ontiveros at Co-Auditor Roderick Wamel. Natanong naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung totoo bang pinagbilinga ng gamot ang bahagi po ng pera ng confidential funds. Pero ang giitang Co-Auditor, hindi nila masabi kung totoong ginamit pambili ang mga gamot ang 125 million pesos na confi funds dahil puro acknowledgement receipts lamang ang pinasa ng OVP at hindi mga aktual na resibo. Bukod kay Wamel, humarap na rin ang bilang testigo ang isa pang state auditor sa COA na si Cailin Del Ocampo kahapon. Pero naantala pong direct examination sa kanya dahil hindi pumayag ang depensa sa pag-stipulate o pagtanggap ng mga kopya ng acknowledgement receipts na isinumite ng OVP sa COA.
0: Sa ilang pang tampok na balita, tuloy na pong ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumikwestiyon sa pagdinig po noon ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po sa hukuman, moot and academic na nga o wala na pong saysay ang petisyon dahil na-transmit na po ang Articles of Impeachment sa Senado. At ngayon po'y gumugulong na nga ang paglilitis. Magugunitang magkahiwalay pong inihain ang mga petisyon laban sa impeachment proceedings. Ito ho yung Kamara noong pong Marso at Abril. Mismong si VP Sara at grupo ni Attorney Israelito Torion ang siya nagpetisyon sa SC dahil nga po sa amunoy malinaw na paglabag ng impeachment proceedings sa ating pong saligang batasa. Ayon po naman kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, patunay lamang anya ang pagbasura po ng Supreme Court sa petisyon na hindi totoong mini-trial at fishing expedition lamang ang idinadaos na pagdinig sa Kamara de Representante. Mga kapatid, maganda umaga po sa ating lahat. Ha? Good morning, good morning, good morning!
6: Good morning!
0: Alas 6:40 po ang ating tamang oras ngayon. Huwag nating sayangin ang biyaya ng buhay. Praise God, amen. Alleluia. Thank you. Sa ating pong lahat, dapat tayo laging kondisyon nang sa ganun hindi tayo papalya sa panahon ng pagsubok at hindi ka sasabihan ng excuse me, hello. Bigo ka na naman. E sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsikto! Bravo! Food supplement for men. E di ba nga? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men, ang magsik mo!
7: Vroom vroom! Mapapa! Bravo!
0: You know?
7: Katalaga!
0: Bravo! Bravo! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang balita, susunod na!
8: Dito tayo sa totoo.
9: Every day may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs.
10: Simula ng araw na...
6: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Nakita ko yung kanilang paghihirap. Nakita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
1: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.

0: Playground.
1: True FM.
2: True FM. Alas 6:44 na, baby girl.
3: Balita po sa mga lalawigan, puspusan ang paghahanda ng mga residente sa La Union. Sa pinangangambahang epekto ng Bagyong Maymay, nag-ikot na po ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa mga coastal area. Ang ilang residente nag-iipon ng mga buhanging nilalagay po sa sako. Ipapatong nilang mga ito sa bubong ng bahay bilang pabigat. Ang ilan namang mangingisda, sinimula na pong itabi ang kanilang mga bangka. Tinalian na rin nilang mga ito. Halos mag-iisang linggo ng araw na hindi nakakalaot ang mga mangingisda dala po ng sunod-sunod na masamang panahon. Nag-ikot naman ang mga otoridad sa ilang coastal area para paghandain ang mga residente na lumikas kung kinakailangan.
2: Patay ang dalawa po magkapatid matapos mo naman mabaksakan ng malaking bato sa barangay San Rafael Montalban, Rizal. Pareho pong napuruhan sa ulo ang pobreng mga paslit. At ayon sa investigasyon ng mga pulis, nagluluto ng tanghalian ang magkapatid nang bumagsak ang bato mula sa katabing bundok. Wasak ang tindahan kung nasaan ang magkapatid. Sa paunang investigasyon, lumambot daw ang lupa sa lugar dahil nga po sa walang patid na pag-ulan. Dahilan para ito'y dumausdos, hinihikayat po ng lumikas ang mga nakatira sa danger zone sa naturang munisipalidad.
3: Niyanig po ng magnitude 6.4 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ramdam po yan sa mga kalapit na bayan katulad po sa Glan kung saan napatakbo pa ang ilang guro. Sa bayan naman po ng Kiamba, nagsitakbuhan din palabas po ng classroom sa mga estudyante. Sa South Cotabato, nahimatay ang ilang high school student matapos namang magpani dahil sa lakas ng lindol. Sa Davao City, nagsilabasan din sa mga opisina ang ilang empleyado ng gobyerno. Ayon sa FIVOX, aftershocks ng lindol ang naranasan o...
2: Aftershock ng lindol.
3: Sa magnitude 7.8 na lindol na tumama nga po sa Sarangani noong Hunyo. So ito pong naranasan nila ay aftershocks, mga kapatid.
2: Opo, hindi ito yung main shock, kumbaga.
3: Yes.
2: Ito po'y dulot pa ho nung nagdaang malakas na pagyanig. Alas 6:46 pong ating tamang oras ngayon. Natupo ko naman ang isang residential area at ilang pong tindahan sa Alubihid, Misamis Oriental. At ayon sa paunang investigasyon, nagsimula daw ang apoy sa dirty kitchen ng isang bahay. Iniimbestigahan pa kung ano ang eksaktong naging mitsa nito. Tumagal po ng 40 minuto bago po naapula ang apoy. Wala pong napaulat na nasaktan o namatay sa naturang sunog.
3: Isa naman ang patay habang 8 sugatan matapos pong araruhin ng truck ang 6 na sasakyan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Kabilang po sa mga inararo ang 3 tricycle, isang motorsiklo, isang minivan at isang bus. Sa investigasyon, bumiyahe po ang truck mula Davao City patungong Zamboanga City nang mawalan daw ng preno. Doon na nito inararo ang mga sasakyang nasa unahan. Hawak na ng mga pulis ang driver ng ararong truck.
2: Sa mga manggagawa sa construction, may maulan ay talaga naman, pero tuloy po ang hanap buhay at trabaho. At mabuhay ang mga uring manggagawa.
4: Mabuhay ka.
2: Sa mga engineers at mga architects, ha, Hana, good morning sa iyo. Alvin, ganda umaga rin, ha. Jaya Max Light Steel Frames, yan po ang standard sa mga light steel frames sa Pilipinas. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisamit dinding. Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka. Walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam. Ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, wala nang iba. Jaya Max Light Steel Frames, available yan sa Dadyangas Aquarius Industrial Incorporated. Ayun, hanggang Dadyangas, syempre, yan po sa General Santos City. Dadyangas Aquarius International Incorporated at maging sa Don Vincent Construction Supply. Don Vincent Construction Supply, dyan po naman sa Davao City. At ang JMAX ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Sir Raymond Son, maganda umaga po sa inyo at kay Boss Johnny Nang ng DN Group of Companies. Magandang umaga po. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan. Hinimok po naman ng 21 mga senador ang hukuman sa Pasig. Nabawiin nito ang temporary restraining order laban sa implementasyon ng 85 pesos na wage increase para nga sa Metro Manila. Babala ng mga senador, posibleng makaapekto ang kaso sa kasalukuyang pong proseso ng pagtatakda ng sahod sa bansa at makaantala sa mga susunod pang aumento po sa sweldo. Sa pahayag po ng Senado, hindi magandang maging halimbawa ang kasalukuyang kaso dahil kung maaprubahan daw ang aumento sa ibang rehiyon ay maaari po lamang lumapit sa hukuman ang sinumang employer para pigilan po ang pagpapatupad nito. Ayon pa sa mga senador, dapat daw ay hayahan ng hukuman na gumulong ang proseso sa pagtatakda ng sahod na nakasaad sa batas. Sa ilalim po ng Labor Code, hindi maaaring mag-issue ang mga hukuman ng kaukulang injunction o TRO laban sa proseso at desisyon ng National Wages and Productivity Commission.
3: Naghain naman po ang isang grupo ng mga manggagawa ng mosyon para hilingin sa Korte sa Navotas na ibasura ang panibagong petisyon laban po sa wage hike sa Metro Manila. Sa urgent motion to intervene ng Trade Union Congress of the Philippines, siniling po ng grupo ang agarang dismissal ng petition ng Alliance of the Philippine Fishing Federations. Kinwestiyon ng grupo kung bakit may panibagong petisyong inihain kaugnay po ng wage order kahit hindi pa nareresolba ang naunang petisyon na inihain sa Korte sa Pasig. Ang gidim po ng grupo, walang sapat na batayan ang naturang petisyon dahil wala namang grave at irreparable injury sa kumpanya ang nasabing wage hike.
2: Para may something ano ha? Samantala pa rin, makakakuha po naman na mas mataas na diskwento sa produktong petrolyo ang mga chuper at operators ng pampublikong transportasyon. Ayon po kay Executive Secretary Ralph Recto, akit po sa 12 pesos per liter ang fuel discount simula daw August 15. Ito nga po'y mas mataas ng 2 piso kumpara sa kasalukuyang pong 10 piso per liter. Ibig sabihin, nasa 1,800 piso po ang makukuhang diskwento po naman ng higit sa 93,000 drivers per liter bilang kada litro bilang tulong daw ito sa mga transport workers sa gitna pa rin po ng mataas na presyo ng produktong petrolyo.
3: Pabor naman po ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa phased out o sa phased o unti-unting pagtanggal ng singil para po sa non-technical system loss mula po sa bill ng mga consumer. A non-technical system loss ay ang kuryenteng ninanakaw o kaya'y nawawala dahil sa sirang metro. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, tama po ang Pangulo sa paniniwalang hindi dapat bayaran ng mga Pilipino ang kuryenteng nawawala dahil sa hindi epesyenteng operasyon ng co-op. Pero ang giit ni Garin, kailangan itong balansihin dahil hindi po pwedeng ipasalo sa mga co-op ng buo ang system loss. Ayon kay Garin, posibleng malugi ang mga co-op at mapilitang itigil ang serbisyo na magreresulta naman sa kawalan ng kuryente sa isang lugar.
2: Bumagal po daw ang inflation o antas po ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa 3 sunod na buwan nitong buwan ng Hulyo. Sa datos nga po ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 6.2% ang inflation noong nagdaang buwan. Mas mabagal daw yan kumpara sa 6.4% na naitala noong Hunyo, pero malayong mas mataas pa rin sa 0.9% noong July 2025. Ayon sa PSA, ang paghina daw po ay bunsod ng mas mabagal na inflation sa sektor daw ng transportasyon, gastusin sa edukasyon, at restaurant and accommodation services. Siguro na taga-planetang Mars ang nagsurvey nito ha. Sa kabila niyan, malaki pa rin daw po ang ambag ng presyo po ng pagkain, pati housing, tubig at kuryente sa pagpapanatili po ng mataas na inflation rate. Talaga naman, baby girl. Alas 6:52 po ang ating tamang oras ngayon. Mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Nagkasundo na po ang Iran at Oman sa pagkakaroon ng tamang sukat at geographic coordinates. Kaugnay po yan sa ipatutupad na dadaan ang ruta sa Strait of Hormuz. Sinabi yan ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghey. Base po yan sa inilabas na joint statement ng dalawang bansa. Ayon pa kay Baghey, hindi sakop ng kasunduan ang pangingialam ng mga bansang sakop ng third party. Sa ilalim po niya, ng mismong Tehran ang may kontrol sa mga papasok na barko o kalakal sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sa kabila pa rin po niyan, may ilang balita na hindi sang-ayon sa kasunduan ng dalawang bansa. Si US President Donald Trump, wala pa namang direktang komento dyan ng White House.
2: Samantala, kasunod nga po ng kasunduan iyan, abay nakunan po sa marine traffic recordings ang mga dumadaang barko na may kargang langis sa pinag-aawayang Strait of Hormuz. Sa time-lapse video, kita po ang labas-pasok ang mga oil tankers na nasabing ruta. Sa isa pong panayam, sinabi po naman ni Iranian Foreign Minister Spokesperson Esmael Baghey na matatawag daw po na professional ang naging tugon ng Oman sa pagkakaroon po ng geographic coordinates sa Strait of Hormuz.
3: Samantala, abot po sa 17 katao ang napaulat na nasawi at maraming iba pa po ang sugatan bunsod ng pinakahuling serya ng pag-atake ng Russian forces sa ilang lugar sa Ukraine. Ayon sa report, nagtagal po ng 2 oras ang sunod-sunod na pag-atake ng Russia sa Ukrainian capital na Kyiv at sa mga karating na rehiyon. Ito po'y sa gitna ng unti-unting pagkaubos ng hukbo at sandatang panghimpapawid ng Ukraine. Kaugnay po nito, nanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga bansa, lalo na po sa Amerika, na padalhan sila ng mga armas upang malabanan ng pag-atake sa kanila ng bansang Russia.
2: Kinumpirman po naman ni US President Donald Trump na humihingi umano ng request ang Iran sa gitna po ng usapin ng peace talks. Sinabi yan ni Trump bunsod po ng kanyang panayam sa Fox News. Gate ni Trump, may kaparusahan daw sakaling maunsyame ang usaping pangkapayapaan sa Tehran. Samantala, sinabi ho naman ng kinatawan po ng Qatar na nagsisilbing negosyador na positibo daw ang paggulong ng usaping pangkapayapaan sa 2 bansa. Wala pang tugon dito na naman ang Iran.
3: Aabot naman po sa halos 49 milyong mga katao ang apektado ng gutom. Kasunod po yan ang epekto ng El Nino base sa datos ng World Food Program. Katumbas po yan ang aabot sa 274 na milyong katao sa buong mundo. Sa report, mas mataas yan ng 22% na maituturing na nasa crisis level food insecurity o ibig sabihin, mas matinding gutom, partikular po sa mga bansang sakop ng Central America, maging ang Southern Africa.
2: Mga kapatid, ang tamang oras ngayon, 5 more minutes before 7 o'clock in the morning. Magandang umaga sa ating mga suki na nakaantabay na po sa ating entertainment news. Sa mga nag-aaway-agaw-away ang aga-aga pa sa ating live chat, ha, hello?
0: Pagkakaisa.
2: Ano ba talaga meron dyan?
3: Wala pa rin kayo unity.
2: Okay, ngayon mga kapatid, ibigay mo na yan.
3: Oh, eto na, sa balitang entertainment.
2: Nanay,
3: walang
2: good morning.
3: Good morning, Nanay Christy.
1: Wala.
3: P-pop and K-pop unite. Pasabog po ang dance in a Hot 7 Mark 2-1. And Stell at Justin ng SB19. Sinayaw po nilang latest single ng P-pop Kings na Lawless na parabang pwede na raw mag-sob sa SB19 si Mark. Matchy pa ng outfit na jersey with text na Lawless. Kabilang po si Mark sa K-pop group na GOT7.
2: Ganda nice. Talaga ng kulay mo ngayon, girl.
3: I thank you so much. Your honor.
2: Parang fiesta, ano, direct, no?
3: Oo.
2: Kasi pag fiesta, ganyan, ano, ha?
3: Ito yung nilalagay sa lamesa, ginigigil mo na naman ako.
2: Nilalabas yan, di ba, pag fiesta?
3: Oo, tsaka sa kurtina.
2: Oo, kasabay nung mga itinatago mo na mga babasagin ng mga baso.
3: Correct. Tsaka yung gano'n, no, yung lalagyan ng inumin, ng orange juice, nilalabas lang yan pag may pistahan. Naalala mo na naman lola mo. Sino naalala mo? Nanay mo, lola mo sa outfit ko.
2: Ah? Si Ma'am Cherry, naalala ko. Magsisimula po ngayon ang ika-dalawang Cinemalaya Independent Film Festival kung saan po mapapanood ang 9 na full-length films mula August 6 hanggang August 9. Binubuksan po ng pelikulang Enjoy Your Stay ang film festival habang nakatakda po namang magtapos ito sa pamamagitan po ng Filipiniana. Kasama po ang ilang pang inaabangang entries tulad ng 2 valid IDs, Gang, Animal, Hand of God, Mag-iina, Status, Rejected, Tayo Lang Ang Nakakaalam, at Kaka sa Yawan, at Impeachment Trial, hindi po kasali. Ilan po sa mga screening po naman ngayong araw ay sold out na. Patunay po na sa mataas na interest ng mga manonood sa mga bagong gawa ng mga independent filmmakers. Ang Cinemalaya po ay patuloy na nagsisilbing entablado para sa mga original na kwento at bagong talento sa industriya ng pelikulang Pilipino.
3: Samantala, Spidey fans, ang Filipino pop band na Ben and Ben. Sa kanilang uploaded Facebook photos, ganap na ganap po ang The Benjamin sa pagposot ng kanilang costumes habang nasa sinehan. Complete attendance din ang 9 na miyembro po ng grupo. At ang caption post, nanood nga daw sila ng superhero film. Kayo ba mga kapatid, napanood nyo na po ba ang Spider-Man The Brand New Day? O kagaya po kay ni Attorney Lorna Kapunan, Odyssey pa po ang inyong panonoodin? Meron pa ba sa sinehan?
2: Pang-international po naman ang pagkilala sa award-winning film na I'm Perfect. Matapos ito imbitahan sa 27th Lucania Film Festival sa Italia. Dumalo sa film festival ang cast at produksyon ng pelikula na nagwagi bilang best picture sa ika-51st Metro Manila Film Festival. Bukod sa pagpapakilala po sa gawaing Filipino, isinusulong po din ng I'm Perfect ang mas malawak na pagtanggap at pagkakasama sa mga taong may Down syndrome sa ating pong lipunan at sa industriya ng pelikula. Ayon sa mga nasa likod ng pelikula, maganda ang naging pagtanggap ng mga manonood sa Italia, lalo na nang mapanood nila ang trailer ng film. Isa itong panibagong tagumpay para nga po sa pelikulang Pilipino at sa adikain pong maipakita sa mundo ang talento ng mga aktor na mayroong Down syndrome.
3: Mapapauy, Pinoy na naman po ang ating mga kababayan dahil kabilang po ang Filipino seasoned actor na si Joel Torres sa upcoming Pan-Asian thriller series na Kidnap Game. Makakasama po ni veteran actor Joel Torres ang Asia's biggest stars tulad ni Lee Joon-ji ng Korea at maraming iba pa. Gagampanan po ni Sir Joel ang karakter ni Miguel, isang taxi driver na nadamay nga sa brutal na survival game. Mapapanood naman yan sa View sa paparating na Oktubre. Laban na laban din si Sir Joel sa A Secret in Prague bilang si Norberto na tumutugis po sa crime syndicate na Moraviano. Subaybayan po si Sir Joel Torres sa serye tuwing 9:30 ng gabi. Dito lamang po yan sa TV5.
2: At mga kapatid, alas 7 punto ang ating tamang oras ngayon. Happy Friday sa ating mga good morning kapatid host. Good morning.
3: Happy Friday.
2: Yeah, advance.
3: Ah, okay. Nagulat ako. Akala ko eh. Sa bagay, Webes na rin naman. Pero magpapaalam na po kami dito sa ating...
2: Ma'am Dimpy.
3: Oo, Dimples.
2: Kapag wala si Layla, ha? Kunin niyo si Chacha.
3: Ikaw talaga. Exacto, alas 7 ng umaga. Eh, paano yan? Sino kasama mo dito?
2: Oh, okay.
3: Pag lalabas ako.
2: Okay lang ako mag-solo.
3: Eh, alam mo naman, ayaw kita iniiwan eh.
2: Hindi, iwan mo na ako.
3: Sigurado ka, pwede akong ano doon.
2: Oo.
3: Oh. Pwede nila ako hiramin doon.
2: Oo, oh, pwede ka. Oh,
3: parang pinamimigay mo na yata ako.
2: Hindi,
3: parang ayaw mo na kasama.
2: Oo.
3: Oh, sige.
2: Yan ang long sleeves na duster.
3: Oh, sige, ganito na lang, exchange gift daw. Pili ka na lang, Angela, Maui, Dimples, Mama Chiki, Andre Felix.
2: Aha.
3: Oh. Exchange gift. Regalo yan. Oy, para sa mga kapatid natin. Diyan nga po sa Good Morning Kapatid sa TV5. Ang oras muna na 7:01. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po yan sa Lazada, sa Shopee at sa TikTok. Pwedeng-pwede rin po na umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available po sa lahat ng Mercury drugstores nationwide ang Ulta Bio Trial Pack. Yan. So paano mga kapatid natin dito sa TV5? Bukas nga po, araw na ng Biyernes, magbabalik pa rin kami dito. See y'all tomorrow. Advance happy weekend.
2: At ngayon, narito ang ating Sports 5! Maya-maya lang po'y magsisimula na ang kampanya ni Pinay Tennis Star Alex Ayala sa National Bank Open o Canadian Open sa Toronto. Makakalaban po ng 25th seed na si Ayala ang Amerikanang si Alicia Park sa round of 64. Nakatakda po ang laro mamayang 8:10 in the morning. Bit-bit ni Ayala ang momentum mula sa kanyang kampyonato sa Mubadala DC Open ilang araw lamang ang nakakaraan. Nanalo po si Park sa unahon nilang pagkaharap noong Enero sa Australian Open. Kahapon ay binahagi po ng organizers ang ilang kuha kay Ayala sa kanya pong pagdating doon sa Canada. Makikita po ang ating pambato na pumipirma. Ayan, sa iba't ibang mga items po naman na iniaabot ng mga fans. Yan ang maganda. Dehin suplada.
3: Eto.
2: Diba? Lagi pong bukas sa mga fans. Magbigay po ng oras.
3: Totoo yan. Amen. Yeah. Kasi naman talaga yung support din ano, ng mga Pinoy, ibang klase. Yung sinasabi nga ng mga organizers nitong mga events na ito, tennis events, na first time daw nila makakita na wala naman sa top 5 yung tennis player, pero ganito kalaki yung suporta.
2: Yes.
3: First time daw po ito.
2: Iba talaga ang mga Pilipino.
3: Iba talaga.
2: Hindi naman pagpunta ni VP Sara. Sa mga lugar.
3: Oo naman.
2: Diba?
3: Oo.
2: Nakakita mo mga Pilipino.
3: Ay, sobra. Iba maging fanatic ang mga Pinoy. Hindi ba?
2: Fanatic?
3: Ano ba? Eh, di ba fanatic kung pinag-uusapan natin? Ikaw talaga. O ito, samantala, magtatambal naman pong muli sina Alex Ayala, tennis icon Venus Williams sa Canadian Open Doubles. Nakatanggap po ng wild card ang Paris para maglaro sa torneo. Grabe naman to, meant to be. Makakalaban po ng dalawa. Isipin mo yon, Alex Ayala, pinanonood mo lang dati si Venus Williams, tas ngayon katambal mo na. Makakalaban nga po ng dalawa sina Lyudmila Samsonova ng Russia at Miyu Kato ng Japan. Unang nagsama sina Ayala at Williams sa Bad Homburg Open kung saan nakaabot sila sa quarterfinals. Napurunada naman ang dapat muli nilang pagsasanib puwersa sa DC Open. Grabe exciting!
2: Yeah. Yes, yan ang parang magtita lang ang dating.
3: Oh.
2: At sa PBA po naman, pinutol po ng Blackwater Bossing ang kanila pong 3-game losing streak sa Governor's Cup. Sumandal sa mainit na fourth quarter ang Bossing para matalo ang Phoenix Fuel Masters 106-100. Pinuri po ni head coach Pat Aquino ang defense ng koponan. Nagtala ng 34 points at 16 rebounds si Kentrell Barkley. Merong 3 wins at 3 loss ngayon ang Bossing. Ikalawang pagkatalo naman ito ng Phoenix sa 6 na laro.
3: Samantala, nagpakawala po ng 46 points at 14 rebounds si import George King para nga po pangunahan ang San Miguel Beermen kontra sa Converge Fiber Xers. Umabot sa 21 puntos ang lamang po ng San Miguel bago nakuha ang 126-114 na panalo. Isa lang po ang lamang ng SMB pagkatapos po ng first half bago nga po nag-init sa third quarter ng laro. Buenas namang naipanalo ito para kay head coach Leo Austria na nagbalik po sa sidelines matapos nga pong mawala dahil sa sakit. May 5 wins at 2 losses ang koponan. Patuloy naman po ang pagbagsak ng Converge matapos ang ika-apat na sunod na pagkatalo. 3-4 ang win-loss record ngayon ng Fiber Xers.
2: 3-4 ang kanilang win-loss record. Pwede ka bang tayaan sa waiting to number na to? 3-4?
3: Pwede 3-4, pwede 5-6.
2: 3-4! Bolang pang umaga. Nakatakda ho namang bumisita sa Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards sa Pilipinas. Ito po'y para sa Believe That Tour sa August. Gaganapin niya sa Bonifacio Global City sa Taguig. Kabilang po sa mga aktibidad ay ang one-on-one tournament na meron pong premyong 100,000 piso. Makakasali po ang mga players kapag bumili ng isang pares ng signature shoes ni Edwards sa Foot Locker stores. Si Edwards, ang first overall pick ng 2020 NBA draft, isang 4-time All-Star, 2026 All-Star MVP at 2-time All-NBA team member. Bahagi rin siya po ng Olympic team ng Amerika na nagkampiyon sa Paris Games noong 2024. Magkano kaya yung sapatos na yan, ha?
0: True FM.
2: Mapag-ipunan kaya natin yan.
3: Oo, bagay sa iyo yan.
2: Mahal ng sapatos ngayon. Isang buwang sweldo. Mahigit pa, ano, ha? Okay, eh dati-rati Spartan lang kami.
4: Binigay ko na sa kanila.
2: Ano daw?
4: Kung kaya ko lang silang bigyan ng 10,000 piso, binigay ko na sa kanila.
3: Eh, ba't ang tagal? Ang tagal po.
2: Yung promise.
3: Sana na. Bago matapos term niya, mabigay naman.
2: Anyway, mga kapatid,
3: aray?
2: Tamang oras ngayon, 7:07 in the morning now. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Sarap magkape, panalo ka. Boss Mastery Coffee. Amoy pa lang, alam mo na kaagad, amoy brewed coffee, diba? At yung pong creamy coffee, lumulutang talaga ang mangosteen na may santone. Yan po ang mainam sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, sarap magkape, panalo ka! At mga kapatid, sa lahat din po ng mga nakatatanda, sa mga, ay nako, hindi may tatanggi. Madalas po ang hirap ng gumalaw-galaw para pagkang ang sakit. Parang gusto mong, sandali lang, hindi ka makagalaw. Pati kasukasuan mo, nananakit. Eh baka naman nag-OOA ka na. As in, may OA ka na. Osteoarthritis, hello! Huwag na tayong magpaka-OA-OA pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. OsteoGuard, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ang ating supplement, OsteoGuard. Yan ang ating iniinom araw-araw para kahit paano po'y makapagbuhat-buhat pa tayo, makagalaw-galaw tayo. Alright, mga kapatid, kami po lamang may mga importanteng paalaala at sa aming agad na pagbabalik, ikalawang yugto ng mga pinakamalalaking balita sa
3: News 5
0: FM. Dito tayo sa totoo.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May ang King Disco.
8: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH.
9: B1079.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Related with the Ayalas.
14: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
15: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
16: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gantong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Der Lyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Admiral J. Tariela.
1: Mabuhay ka.
0: Okay din tong si Admiral.
2: Si Rear Admiral. Good morning, Rear Admiral. Kamusta po? Kamusta po kayo?
0: Wala bang Front Admiral?
2: Oo.
0: Rear kasi siya. At sa mga taga-Bulacan, ha, ganda umaga po sa inyo. Due to insistent public demand, yung pong ating panayam, yung pong ating diskusyon sa budget po ng Bulacan sa flood control ay ating pong, ang inyo po'y mapapanood sa YouTube ba ito? Na-download na ba ito? Na-upload na ba ito?
2: Yung kahapon?
0: Hindi pa. Oo, kasi hindi po ito nakat, no, naputol yung bahaging yon, yung ating pagpapaliwanag. Particular po yung bayan ng Hagonoy na sa loob po ng 3 taon lamang, 2023, 2024, and 2025, nagkaroon po ng alokasyon, ha? Appropriations. Hango po mismo sa GAA na 5.4 billion pesos. Isang maliit na bayan, ang kanila pong populasyon ay wala pa yatang 150,000.
2: Oo,
0: pero huwag natin kaligtaan, ha, sila po ay ginagambala doon ng baha na hindi na ho naaalis. Kaya po dapat din po silang asikasuhin at alagaan. Hindi ho natin itatanggihan. Pero yun nga po, ang tanong, nasaan na? Saan napunta? Kung yan po naman ay nailabas pong pondo hango sa GAA. Kasi kapag GAA yan, ibig sabihin, talagang batas na kinakailangan ponduhan yung pagkahaba-habang proyekto sa flood control. Yan po ay Hagonoy pa lamang. Hindi pa kasama yung buong Bulacan na kapag kinuwenta mo, eh malulula ka sa bilyong-bilyong piso. Kaya ang ating pong sigaw, Go Bulacan!
2: Hashtag Go Bulacan.
0: Opo, pero alam mo ba, Aaron, na yung Go Bulacan, pag binasa mong pabaliktad, ano?
2: Yun na nga.
0: Bigyan kita ng 2 seconds.
2: Yung sinabi mo nga.
0: Go Bulacan. Basahin mong pabaligtad.
2: Nakalubog. Kahapon nga. Ang daming hindi makamove on dyan. Huwag na kaya natin gamitin yung Go Bulacan. Fight Bulacan na lang kaya.
0: Ah?
2: Baka kasi kaya tayo nalulubog sa baha dahil nga pag binaligtad yung hashtag Go Bulacan ay nakalubog. Hay, flood control pa lang yun. Wala pa din yung para sa mga kalsada.
0: Ang galing mag-isip, ano, ha?
2: Oo,
0: Go Bulacan. Yan, sige. Maniwala pa kayo sa mga sinungaling.
2: Ikaw talaga.
0: Sandali lang po. Oras ngayon, ganap ng 14 minutes after 7 o'clock. Mamaya po yan, ha, pag na-upload na po sa YouTube channel po ng True FM, i-check nyo po yan para po sa inyo pong kaalaman. Ha? At yan, you can spread it para ho malaman ninyo yung pong inyong pinuno sa Tindig Hagonoy ay aming pinadalhan ng kaukulang pong mga pahina ng GAA para po sa kanilang guidance. Ano ho? At sa inyo po din kaalaman, nang sa ganun po, kapag nakaharap nyo yung congressman ninyo o yung mayor ninyo o yung governor ninyo, tanongin nyo, alam ba ito ninyo na nyo, itong mga ano na to, ha? Itong mga informasyon na ito, kasi nasa GAA ito. Sila po kasi yung mga mamamayan na nagpapagal po lamang araw-araw, na kumbaga po, hindi nila actually trabaho yan, eh, na magbantay sa mga proyekto. Pero dahil sa kawalan ninyo ng aksyon, sila na po ang tumitindig para po sa kanilang mga kababayan na naaapektuhan po ng matinding pagbabaha. So tanungin ninyo itong mga ninyo. Sabihin ninyo, ano ninyo?
2: Ang nangyari. Wala namang masama magtanong kung tayo'y magtatanong. Mayor, Vice, Gov, ay ang sabi daw po, 5.4 billion pesos daw po pala yung flood control allocation for, from 2023 onwards. Ba't po ganun? Bakit po hindi naiibsan?
0: Hindi naman masama magtanong.
2: Oo, hindi masama magtanong.
0: Meron ka bang preba na ginasta ito? Na binulsa niya yung pera? Ay, iba palang usapan
2: iba
0: niyo.
2: Iba yun eh. Oo.
0: O sige, mga kapatid, ngayon nga pong pabago-bago po, mga kapatid, pabago-bago ang panahon, hindi may tatanggi, marami po ang nagkakasakit. Kaya dapat doble ingat po lagi tayo. Sa ating nga pong pagbili ng gamot, ha, dun tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa, at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag super ho namang mura, abay mag-ingat at magduda dahil baka naman hindi yan effective at safe. sa panahong malaki po ang ating gastusin, sa panahon na tayo pinagtitipid, lagi pong nagpapaalala sa atin ang Unilab na maging mapamili, mapili at mapanuri. Again, maging mapili at mapanuri. Piliin po lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala po lagi sa atin yan ng Unilab. Thank you, Unilab! Ngayon sa ating pong mga tampok na balita na inyong natunghayang kanina, isa munang mabilis na pasada.
2: Bagyong Maymay, naglandfall na po sa kalupaan ng Magsingal, Ilocos Sur. Kaninang madaling araw, habang habagat, patuloy po na hinihila at pinalalakas ng bagyo.
0: Mga kapatid, meron pong patay na dalawang bata doon sa Rizal matapos madaganan ng pagkalaki-laking mga bato.
2: Senator Judge Jaime Marcos at testigong auditor na si Roderick Guami ang nagkasagutan sa impeachment trial. Habang si Senator Judge Risa Ontiveros kinwestiyon ang reward na gamot kay Mary Grace Piatos.
0: Kada litro fuel subsidy sa mga PUV drivers gagawin daw pong 12 pesos per liter.
2: Maraming senador, hinimok po ang Pasig Regional Trial Court na bawiin po ang Temporary Restraining Order o TRO laban sa 85 peso wage hike sa NCR.
0: At sa ating Sports 5, Alex Iyala na naging kampiyon sa Mubadala DC Open, abay sasabak na laban kay Alicia Parks sa Canadian Open. Lalabanan po si Alicia Parks. Mamaya po ito at yan ay live na mapapanood. Abangan po ninyo ha sa ating pong Sports 5 mamaya ang mga channel kung saan po maaari kayong makapanood ng live.
2: At sa Balitang Entertainment, 22nd Cinemalaya Film Festival, magsisimula na po ngayong araw. Tickets sa ilang pelikula, sold out na.
0: At handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang ikalawang bugso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, nagtatago daw po si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Mindanao. Yan po'y ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sa gitna po ito ng mga balibalitang mula pa kahapon ay naaresto na nga daw ang senador. Ayon pa kay Remulla, patuloy pa rin po ang kanilang pagtugis kay de la Rosa. Nakipag-ugnayan na rin ang DILG sa Department of Justice at iba pang law enforcement agency. Hindi pa naman nabanggit ng kalihim kung saang probinsya o bayan sa Mindanao huling namataan si Senator Bato. Sa panig po ng DOJ, wala rin daw silang impormasyon ukol sa sinasabing pagkakaaresto sa senador. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, tanging ang mga nasa law enforcement lamang ang makasasagot kung huli na nga ba ang senador. Kinumpirma naman po ng National Bureau of Investigation o NBI na may lima pa daw na matataos na opisyales ng gobyerno ang target sanang i-frame up gamit ang mga babae. Ayon po sa NBI, kabilang sa mga target sana ay sina DILG Secretary John Vic Remulla, Ombudsman Boying Remulla, kasama rin po si Cabinet Secretary Benhur Abalos, DPWH Secretary Vince Deason at Communication Secretary Henry Aguda. Matatanda ang nabulilyaso ng mga otoridad ang nauna sanang modus para i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto gamit ang ilang babaeng talent. Una nang itinuro ng DILG si dating Congressman Jing Paras at Batangas Congressman Leandro Leviste na siya daw may pakanasa naturang modus. Itinanggi na po ng dalawa ang mga akusasyon pero nakatakda pa rin silang humarap sa NBI ngayong araw para magbigay ng kanilang kontra sa laysay. Sa iba pang balita, nakatakda pong obligahin ng Commission on Elections o COMELEC ang mga tatakbo na magsumiti na po ng sworn declaration ng conflict of interest sa kanilang Certificates of Candidacy o COC. Magsisimula pong nasabing kautusan sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre. Paglilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi ito karagdagang qualification para sa pagtakbo sa eleksyon, kundi isang commitment lamang. Pwede rin daw makasuhan ng perjury ang mga kandidato na hindi nag-divest ng kanilang interes sa korporasyon.
1: Yung ibang posisyon kasi Sir Ted, hindi naman pinagbabawal talaga na magkaroon ng negosyo yung isang tumatakbong governor, isang tumatakbong mayor o mga iba pang posisyon. Very clear po sa Constitution, talagang walang other profession dapat yung mismo mga miyembro ng Kongreso, Senado man o sa mababang kapulungan. Pero dito po kinakailangan all-encompassing, damay dapat ang lahat na dapat pag-file pa lang nila ng candidacy, aware sila na una, tingnan muna nila yung bang papailan ko ng candidacy na position, yung bang present na hawak ko na presidente ako, miyembro ako ng board, official ako ng kumpanyang ito. Pag sakali bang ako'y mananalo, eh may direct conflict ba doon sa mismong posisyon na aking hahawakan?
2: Yan nga po ang tini ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Mga kapatid, sa oras po na 7:21, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang lampain ng bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Bisitahin niyo po ang kanilang website www.megasoft.com.ph at ang kanilang Facebook page, Twins Lampain Baby Diaper, para po sa mga promos and discounts sa inyong pagbili ng Twins Lampain. At mga kapatid, magbabalik

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Pati yung mga viewers natin.
3: Sige, sige. Sigurado pa po maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
2: So, walk the sock yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
4: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: ba? Atin-atin lang to. Good morning po! 7:24 ang oras natin. Magandang-magandang umaga, Sir Chet Pastrana. Ang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat mga kapatid ng Fast Cat. Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable, at convenient ha. May comfortable seats po yan, may aircon, maluwangang space. Pwede nyo pong isama ang buong barangay sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Kung kayo po'y nagtitipid, meron kayong pupuntahan saan man dito sa Pilipinas at ayaw nyo mag-eroplano, dito na po kayo sa Fast Cat. Meron po tayong 10% discount. Gamitin nyo lamang po yung passenger and rolling cargo promo code na nasa sa inyong screen. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Balikan po natin ang mga balita sa News 5, sa balita po sa Metro Manila. Naperwisyo ng malakas na ulan sa mga commuter at ang mga commuter at motorista sa Maynila. Sa lakas nga po ng ulan, bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko dahil po sa pag-iingat na rin ang mga motorista sa pagmamaneho. Sa kabila naman yan, hindi po binahang ilang pangunahing kalsada kagaya ng Taft Avenue at Espanya Boulevard. May mga kawani po ng DPWH na nag-aalis ng bara sa drainage para hindi po maipo ng tubig. Bumigat naman po ang trapiko sa ilang pangunahing kalsada dahil sa ulang naranasan po sa Metro Manila. Sa Osmeña Highway, nagkakaroon po ng mayat-mayang build-up dahil sa matinding buhos ng ulan. Ganyan din ang sitwasyon sa Magallanes Flyover. Matindi rin ang build-up sa may EDSA Ayala hanggang sa Buendia. May ilang estudyante naman po ang nahirapan na makauwi. Halos tanghali na raw kasi sinuspindi ang pasok kahapon sa kani-kanilang eskwelahan. At dininig naman po ng ating gobyerno ang panawagan ng mas maagang pag-anunsyo ng class suspension ngayong araw na ito. Ang buong Metro Manila po ay suspendido na ang klase. Kagabi pa po yan inanunsyo ng ating pamahalaan. Samantala sa iba pang balita, arestado po ang isang scammer na ng biktima ng BTS fans dyan po yan sa Maynila. Nag-aalok daw po ang suspect ng dalawang BTS concert ticket sa Pilipinas na mangyayari nga po sa susunod na taon. Pero ang ticket na kanya palang ibinebenta, abay na ibenta niya na po sa iba't ibang tao. Nanghingi na po siya ng down payment. At kapag natanggap ang bayad, sinasabihan niya ang buyer na nawawala daw ang tickets.
1: Wow,
0: nadiskubre po ang modus ng mag-post ang isa sa mga biktima sa group chat ng fans ng Korean superstars. Doon na siya ipinaaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group. Naharap po sa kasong estafa ang suspect. E karaniwan pa naman sa mga yan ay mga estudyante na nag-iipon lang at gustong makapanood talaga ng concert. So sige po, ikulong nyo na po yan. Sa iba pang balita, pasintabi po mga kapatid, sa susunod na iba balita, kailangang palakasin daw ang mga polisiya kontra bullying sa mga eskwelahan. Ayon po yan kay League of Cities of the Philippines National President at San Juan Mayor Francis Zamora. Sa lungsod daw ng San Juan ay mayroong isang estudyante kamakailan lamang na nagpatiwakal dahil po na biktima ng pambubuli. Anyang estudyante ay mula sa San Juan pero nag-aaral po sa isang pribadong senior high school sa ibang lungsod. Nakipag-ugnayan na raw si Zamora sa pamilya ng biktima na humihiling na makipag-ugnayan sa eskwelahan para makakuha ng hustisya para sa bata.
2: We really have to strengthen yung ating mga anti-bullying measures pagdating sa campuses. Sapagkat minsan po, no, because of yung emotions na nararanasan nila, nabubuli, nade-depress, I believe that there should be more programs when it comes to mental health.
0: Yan nga po, mga kapatid, ang tinig ni San Juan.

0: Mayor Francis Zamora, National President ng League of Cities of the Philippines. Samantala, sa oras po na 7:28, tamang oras, at ito yan sa ating lahat ng Mayet De La Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang website po nila, www.mayetdelarosa.com. Nandun na lahat ang mga items, ang presyo, ilang karat, anong klaseng diamonds yan, o di kaya papunta kayo sa Facebook nila. Araw-araw may live selling po ng alahas. At open pa rin po for franchise ang Mayet De La Rosa. Good morning na rin po kay Sir Richard De La Rosa na everyday nakatutok din po sa ating programa. Sa mga balita po sa lalawigan, patay ang isang lalaki matapos hampasin ang kanyang kapatid sa ulo po yan sa Kabukagayan o Kabukgayan, Biliran. Sa investigasyon, lasing at may dalang itak ang 67 taong gulang na biktima nang sumugod po sa bahay ang nakababatang kapatid. Lasing din pala po ang kapatid na pinukpok ng kahoy sa ulo ang kanyang kuya. Nadala pa po ang biktima sa ospital pero hindi na ito umabot ng buhay. Huli po ang suspect na nasampahan na po ng kasong homicide. Patay naman po ang isang rider habang sugatan ang kanyang asawa matapos pong mabangga ng SUV ang kanilang motorsiklo dyan po yan sa Davao City. Nagliyab ang motorsiklo ng mga biktima matapos po ang disgrasya. Sa investigasyon, nagmula po sa magkaibang lane ang nagkabangga ang mga sasakyan at tumawid nga daw ang motorsiklo noon. Ayon po sa pulisya, posibleng hindi natansya ng SUV ang bilis nito. Hindi na nagsampa ng reklamo mga biktima laban po sa driver ng SUV. Nangako naman po ang driver na sasagutin ang lahat ng gastusin sa ospital at maging ang pagpapalibing sa biktima. Sumuko naman po sa mga pulis ang 4 na sangkot sa illegal na drug race na ikinamatay po ng 2 tao sa Davao City. Umamin sila na kasama nga sila sa karera at humingi po ng tawad sa pamilya ng mga nasawi. Kinuhaan na sila ng salaysay at pinag-aaralan kung ano ang posibleng kaharaping reklamo. Lunes po ng madaling araw nang mangyaring disgrasya sa National Highway sa Barangay Catalunan, Pequeño. Nasawi po ang isang rider at ang kasniyang babae na hindi kasali sa karera. Nasagi lang sila ng isa pang nakikipagkarerang rider. Sugatan din ang nakasaging rider at nasampahan na po nang kaukulang reklamo kahit nasa ospital pa ito. Ibinunyag naman po ng grupong Tindig Hagonoy ang ilang ghost flood control projects na nabisto daw sa kanilang bayan sa Bulacan. Ayon kay Tindig Hagonoy Chairman Renato de la Cruz, nasa 42 flood control projects daw ang sinabi ng munisipyo na itinayo sa Hagonoy. Pero sa kanilang pagsasaliksik, ilan po sa mga ito ang nabistong hindi nagawa o kaya'y hindi natapos kahit pa may pondo na.
1: Meron po silang ginawang proyekto, hindi po nila tinapos yung wala pa po sa kalahati, kapraso lang po yung ginawa. Mm-mm. 77 million po mahigit yung ano nito, yung pond nito.
2: Opo.
1: Budget nito na na-release na. Yung dalawa po kasi yan, dalawang magkabilang panig nung ilog. Yung pong isa, talaga pong ano, walang ginawa. 77 million din po ang budget nun.
2: Opo.
1: Wala po, wala po talaga nilagay kahit isang pirasong structure.
0: Mm-hmm. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Tindig Hagonoy Chairman hindi yun chairman mga kapatid o siya nga ba yun? O chairman, ang leader po ng grupo na si Renato de la Cruz. Ayan nga po. Samantala mga kapatid, 32 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga, ang oras na iyan. Hatid naman sa ating lahat ng Mayet De La Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, once again, it's www.mayetdelarosa.com. Facebook page mga kapatid, Mayet De La Rosa. At open pa rin po for franchise ang Mayet De La Rosa. Open na rin po ang kanilang live selling house dyan po sa Alabang para po sa mga magaling dyan mag live selling at wala po kayong puhunan. Makipag-ugnayan po kayo sa kanila para po kayo'y magkaroon ng kumikitang kabuhayan. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, isinusulong po ng Pilipinas na maialis po ang 12.5% na dagdag taripang ipinataw ng Amerika sa mga bansang nag-aangkat po ng mga produktong gawa sa forced labor. Ayon po sa Department of Trade and Industry o DTI, natanggap na nga ng Amerika ang Joint Administrative Order ng Pilipinas para po maimbestigahan ang importasyon ng mga naturang produkto. Sa ilalim po nito, Joint Administrative Order o sa ilalim ng Joint Administrative Order o JAO, may bubuing komite na tatanggap at mag-iimbestiga sa mga reklamo tungkol sa mga angkat na produktong hinihinalang gawa sa forced labor. Inilatag din po dito ang alituntunin sa pag-imbestiga at pagbabawal sa pag-angkat po ng mga nasabing produkto. Kumpiyansa naman po si Trade Undersecretary Seferino Rodolfo na ikokonsidera ng Amerika na tanggalin po ang dagdag taripa sa mga produkto ng Pilipinas. Nagbabala naman po ang Department of Agriculture na posibleng mas kakaunting maaning palay sa ikatlong quarter ng taon dahil po yan sa banta ng El Nino. Sa pagtataya po ng DA, posibleng nasa 3.25 million metric tons lamang ang maani mula po July hanggang September. Mas mababa po yan ng 13% kumpara sa 3.75 million metric tons sa parehong quarter ng taong 2025. Nakatanggap daw po ang DA ng report na may mga lugar kung saan naantala ang pagtatanim ng palay. Dahil pa rin yan sa pagkaantala ng ulan at delivery ng tubig para sa irigasyon. Nauna nang sinabi ng DA na wala itong plano na ipagbawal ang importasyon ng bigas sa paparating na anihan para matiyak na sapat ang supply ng bigas hanggang sa susunod na taon. At ito na nga po, muling lumakas naman kahit papano ang piso kontra US dollar. Nakabalik po sa 60 pesos ang halaga ng piso kontra USD. Nagsara po kahapon ang piso sa 60.751. Kahapon po yan, araw ng Miyerkules. Mas malakas ito ng higit 40 sentimos kumpara po sa pagsasara noong Martes. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, nasuportahan ang piso ng paglabas ng datos kaugnay po ng pagbagal ng inflation. Nakatulong din daw na bahagyang bumaba po ulit ang pandaigdigang presyo ng langis. Sa balita naman po sa labas ng bansa, nagsalpukan po ang isang pampasaherong tren na dumada ang traktora sa Poland. Sa video, makikitang kahit may harang sariles ay pinilit pa ring dumaan ang nasabing dambuhalang sasakyan. Ilang sandali pa nga, nasalpok po ng tren ang naturang traktora. Mabuti na lamang ay walang naitalang sugatan sa magkabilang panig. Ayon po sa report, nakainawang driver ng truck. Samantala, patay ang isang social media influencer matapos barilin habang naka-livestream dyan po sa bansang Mexico. Kinilala po ang biktima na si Cesar Gastelum, residente mula sa bayan ng Culiacan. Sa report, sakay po ng motorsiklo ang dalawang armadong salarin nang mangyari ang krimen. Agad ding nakatakas ang gunmen. Ipinagutos po ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang malalimang investigasyon sa krimen. Sa United Kingdom, apat po ang sugatan matapos naman ang insidente ng isang pananaksak. 40 anyos na babae po ang nasa likod ng krimen. Nahulihan nga ito ng patalim. Apat na kalalakihan ang naitalang sugatan. Inaalam naman ng pulisya ang motibo sa krimen. At sa oras nga po na 7:37, puntahan po natin muli ang ating Sports 5. Magpapatuloy po bukas araw ng Biyernes ang PBA Governors Cup sa Ninoy Aquino Stadium. Diyan po yan sa Maynila. Susubukang panatilihin ang NLEX Road Warriors ang malinis na record kontra po sa Terra Firma Jeep. Nakatakda po ang laro 5:50 ng hapon. Tapatan naman ang Magnolia Hotshots at Meralco Bolts ang magaganap ng alas 7:30 ng gabi. Parehong may dalawang panalo ang Magnolia at Meralco ngayong conference. Mapapanood din ang mga laro sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel ng One Sports. Hinirang naman po na Player of the Week si TNT Tropang 5G star Ray Nambatak. Nagtala po ng average 25.5 points at 5.5 rebounds si Stingray sa dalawang laro noong nakaraang linggo. Parehong nanalo po ang TNT kontra Converge at San Miguel. Pinukul ni Nambatak ang game-winning 3 para po may angat ang tropa laban sa Converge. Malaki rin ang iniambag niya sa overtime win kontra sa Beermen. Tiempo naman po ang magandang performance ni Nambatak lalo't wala ang key players ng koponan katulad ni na Jordan Heading, Calvin Oftana at RR Pogoy dahil nga po sa injuries. Balik aksyon ng TNT sa Sabado kontra sa Titan Ultra Giant Risers. Sa esports, mga kapatid, laglag na po ang Pilipinas sa Honor of Kings World Cup. Natalo po ang mga pambato nating Blacklist International Boom Esports at Titan Esports sa group stages. Naku po, naitala ng Blacklist ang kanilang pinakamalalim na kampanya. Umabot po sila sa upper bracket final bago natalo ng Brazil at mapunta nga sa lower bracket. Sa lower bracket final naman, bigurin sila sa Team Vitality ng bansang Pransya. Kasunod po nito, itutunan ng Pinoy teams ang pansin sa Philippine Kings League fall season. Nakataya naman po dito ang kampanya nila sa Honor of Kings International Championship sa paparating na Nobyembre. Parang Dota ba ito, mga kapatid, yung Honor of Kings? Bago na yung mga laro, no? Hindi na natin alam. O ito, mga kapatid. Ang alam natin si Nanay Christy, mamaya po ang programa niya alauna ng hapon. Dito po yan sa True FM. Sa balitang entertainment sa ating mga kamarites, lumabas po ang inner Pinay ng film singer na si Her nang kantahin niya nga po ang OPM ballad na Maging Sino Ka Man, Husay Naman. Kinanta po ng Grammy Award winning singer ang hit song na yan sa karaoke ng isang Pinoy restaurant. Inimbitahan pa nga po ni Her ang isang customer na makisang along. Ayon po sa singer, go-to Filipino song daw niya ang Maging Sino Ka Man. Kasama po si Her sa cast ng Pinoy-themed animated movie na Forgotten Island. Patuloy naman po ang tagumpay ng Spider-Man Brand New Day matapos lumampas ng, naku, $1 billion lang naman po. Sa global box office sa loob lamang ng 6 na araw mula po nang ipalabas ito. Sa gitna po ng tagumpay ng pelikula, sinabi ni Marvel Studios President Kevin Feige na magpapahinga muna si Tom Holland matapos po ang kanilang worldwide promotional tour kasama ang asawa nito na si Zendaya. Hindi rin isinara ni Feige ang posibilidad na muling gumanap si Tom bilang Spider-Man habang inamin naman ng aktor na handa siyang ipagpatuloy ang pagganap sa karakter hanggat gusto siya ng Marvel. Samantala, ipinaliwanag din po ni Feige na sinadya nilang ilihim ang pagkakasama ni Sadie Sink sa pelikula upang mapanatili ang mga sorpresa para sa mga manonood dahil mahalaga umano ang kanyang karakter sa hinaharap po ng Marvel Cinematic Universe. Sa iba pang balita, serving face card, ang Blackpink member na si Jennie sa cover po ng Cosmopolitan USA. Siya lang naman ang mukha ng 2026 fall issue ng naturang show o ng naturang fashion and lifestyle magazine. Ganda! Sa kanyang feature story, binahagi po ng K-pop singer na ang big inspiration niya po ay ang American singer na si Rihanna. Recently lamang nagkaroon po ng performance si Jennie sa Lollapalooza sa Chicago. Siya po ang kauna-unahang Korean female solo artist na naging headliner ng naturang music festival. 7:41 mga kapatid, ang tamang oras atid naman sa ating lahat yan ang Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang iyong muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampaganda na pampalakas pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness, ang health drink na may collagen. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, at maging sa TikTok at sa kanila pong website na www.ultabio.shop. Meron din pong number na 0931-033-2871 kung saan pwede po kayo umorder ng Ulta Flex. At available pa rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drug Stores nationwide. Good morning, Ma'am Brian. Oh, Ma'am Brian tuloy. Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas. Good morning po, sir. Natawag ko tuloy, Ma'am, si Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Magandang morning po sa ating mga kapatid na nakatutok po dito sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon. Yes, partner?
2: Yung tela waterproof.
0: Waterproof. Hindi, ano to eh. Hindi ko sure kung waterproof. Pero ang tela nito, alam mo kung saan ginagamit. Sa sala set nyo noon. Yan mo, hawa. Oh, velvet yan. Hindi mo kaya. Oh, di ba? Naalala mo yung sala set nyo dati, di ba? Hindi yan waterproof. Pero talagang panglamigin ito at bumabagyo. Oh, naalala niya yung salaset nila sa akin. Ayan nga po mga kapatid, ginugulo ako ng partner ko dito. Patuloy po kayong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Chad Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Pero bagay sa'yo, partner.
4: Good morning!
3: Binibiro lang kita. In fairness, bagay.
0: Bagay ito pag ano, nagbibaan.
3: Sana nga meron tayong ano dito, no? Yung full body shot ng ating camera kasi nakaano siya, nakabotas.
0: Ano po? Boots!
3: Botas.
0: Boots naman. Grabe naman yung botas eh. Para talagang pambaha eh.
3: Oo nga. Ang ganda ng suot mo, baby girl. Bagay na bagay sa'yo. Pati sa edad mo, bagay na bagay. Oh, bueno, mga kapatid. Magandang maganda.
5: Pero tumawa naman kayo, guys. Sobrang
0: kita mo, napatawa natin si Kuya Aaron.
3: Ay, talaga, guys. Oh. Parang tahimik siya
0: parang
3: ngayon.
0: Parang noontime show yung eksena natin dito eh.
3: Parang tahimik siya ngayon, ano?
0: Sino?
3: Pansin nyo?
0: Sino?
3: Pansin nyo, tahimik ngayon. Anyway, pero ito hindi tatahitahimik to. Si Winston King ngayon, nagmamaneho na. Yan, hindi yan tatahitahimik. Si Mike Lee ng Toyota Alabang, hindi rin. At sa lahat ng ating mga suki ng mga motorista, good morning sa inyong lahat. Kamusta ang kondisyon ng ating mga auto? Okay ba? Thank you! Kung hindi, baka tayo magsayang ng biyaya. Dapat lagi tayong kondisyon at sa panahon po ng pangangailangan, lagi tayong one click. Hindi sinasabihan ng excuse me, ganito ka ba? Bigo na naman, isang dali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang magsik mo!
0: Vroom vroom, mapapa, bravo! Katalaga!
3: O di ba, Chod and Sek Banoy. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. It is now 7:46 in the morning. Ang bilis nga po ng panahon, oh. Bilis ng oras. Pero kahapon sa impeachment trial, para mabagal ang oras, ano? Kahapon.
0: Nabibilisan ako.
3: Kahapon?
0: Oo, tas
3: hindi,
0: parang...
3: yung pangalawang testigo kasi nga...
0: mabilis. Saka
3: puro
0: kasi...
3: stipulation, mga ganun-ganun.
0: Saka tama,
3: ano?
0: May point ka, no? Medyo matagal yung kanilang lunch break.
3: Hindi, sa akin kasi wala namang problema doon kung matagal ang kanilang lunch break. Ang akin lang dyan, hindi naman pinoproblema, napapansin lang gaya ng iba. Parang ano, no? Kahapon, parang... yung testigo, kino-cross-examine ng Senator Judge. Pagkatapos mag-cross-examine ng Senator Judge, meron namang magre-redirect. Basito, di ba? Kino-cross-examine. Pagkatapos ng pag-cross-examine, meron namang magtatanong para naman i-redirect. Itama kumbaga yung mga maaring naging maling impresyon doon po sa mga naging pahayag ng testigo. Di ba?
0: True.
3: Napansin mo kahapon. Pero kahapon din, malinaw, ano, Direct Joey, na kahapon talaga lantaran na itong ating malaking problema.
0: Ano
3: sa
0: yun?
3: Ating gobyerno.
0: Ano?
3: Yung system loss.
0: Bakit?
3: Napansin mo?
0: Wala naman sila pinag-usapan dun tungkol sa kuryente, ah. Ikaw talaga. Ano system loss?
3: System loss. Alam mo yon, yung, di ba, ano ba ang kahulugan ng system loss?
0: Yung kanya naman.
3: Basic, di ba?
0: Oo, yung kuryente na. Ano nga yun?
3: Hindi, basic yan. Ang dami nila ngayon eh. Pakapansin-pansin.
0: System loss.
3: System loss.
0: Oo.
3: Yung bang binabayaran mo, pero walang silbi.
0: Wala kang mahita. Pupatay ka na naman.
3: System loss in government.
0: Sabi ng mga nasa comment section, Manong Ted, pakipangalanan naman po yung mga feeling mo ay system loss sa gobyerno.
3: Aba, hindi ako may sabi niyan. Ano, hello?
0: Nabasa mo lang.
3: Hindi ako may sabi. Ikaw may sabi sa...
0: Ikaw may sabi
3: niya. Si Marco kaya, ano masasabi niya?
0: Naku, sinasabi ko sa'yo, kung yan ang sinasabi mo ngayon, eh mainit ang ulo niyan mamaya.
3: Bakit?
0: Kung tinatawag yung system loss sa mga idol niya.
3: Aba, depende nga yan. Eh. Baka sa iba, ang pananaw, ang system loss ay yung mga ano, yung nagre-redirect.
0: Correct. Totoo.
3: Pero, okay, hanggang doon lang tayo. Sige, eto ho, para ho tayo magkaroon ng direksyon this morning, mawala ang ating system loss, the Daily Brad is on.
2: True FM. Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports. All in one place. Bet88, your ultimate playground. Gambling.

0: Mr. Jeff, good morning. The floor is yours.
1: Good morning, Chuck. Good morning, Ted. And of course, good morning sa ating mga taga-subaybay. Of course, magandang araw po sa inyong lahat. Ano ba ngayon? Webes na, no? So may maganda akong verse that talks about integrity. Very timely sa ating impeachment trials. Ayan. Sabi po sa mga Kawikaan, 16:8, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Alam niyo po, sa panahon ngayon, parang sukatan ng tagumpay yung dami ng pera, laki ng bank account, magarang bahay, sasakyan, kapangyarihan. Minsan iniisip ng tao, basta yumaman lang ako, diba? Para magkaroon ako ng worth and value dito sa lipunan na to. Kahit may konting, alam mo yon, kompromiso. Pero malinaw yung sabi ng salita ng Diyos, mas mabuti yung kaunting kinita sa malinis na paraan kesa nagkakamal ka ng mali-maletang yaman na galing sa kasamaan. So napapanahon din to sa ating bansa, kasi nga po, again, yung mga korupsyon na nangyayari, kapag ninako kasi natin yung pera para sana sa taong bayan, ospital, paaralan, kalsada, alam mo yon, para sa ayuda o flood control sa case natin, hindi lamang budget yung nawawala. May mga pamilyang hindi natulungan, may komunidad na nalagay sa alanganin at panganib, at may mahihirap na lalo pang naghihirap. Pero hindi po sapat na sabihin na isang leader na marami naman akong naipatayo. Ang tanong lang, malinis ba ang pamamaraan ng pagkakatayo? May inapi ba o ninakawan ba para maitayo ito? Pero po yung mensahe din na to, minsan ano, hindi lang to pampolitiko pag tinignan natin to, para actually sa ating lahat to. Yes, dapat po talagang kundinahin yung mga malalaking korupsyon, okay? Tama po yan, bantayan natin yung pera nating, pera ng bayan. Pero sa maliliit na pamamaraan, ano po ba yung mga kompromiso na pinalulusot natin? Pagpepeki ng resibo para ma-reimburse, panunuhol sa fixer, pagpitik sa petty cash, palima-limang piso, 100, okay? Pagsisinungaling para lang makalamang, alam niyo po, corruption does not begin in government offices. It begins in a heart that chooses personal gain over what is right. Kaya bilang tao na may takot sa Diyos, pilitin po natin na mamuhay ng may integridad. Mas mabuting simple lang pero malinis. Mas mabuting kaunti pero may peace. Mas mabuting walang palakpak ng tao pero may approval ng Diyos. Hindi po nasusukat ang tunay na yaman sa dami ng pera sa bangko, kundi sa linis ng pamamaraan kung paano ito nakuha. Kaya tandaan natin, ano, tayo rin po mag-reflect sa sarili natin. May maliit ba akong kompromiso sa buhay ko na unti-unti nang lumalaki? Papiso-piso ngayon, 100 ay pinipitik natin. Ano ang isang konkretong hakbang tungo sa integridad na kailangan kong gawin ngayong araw na to? Okay, sisimula na ba nating huwag magsinungaling para makagain ng approval? Sisimula na ba nating huwag mamitik ng papiso-piso para hindi na lumaki? Tandaan po natin, mas mabuting kaunti na may malinis na konsensya kaysa marami na may kapalit na dangal at kaluluwa. Mga Kawikaan, 16:8, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Type in manalangin, Panginoon, habang nililift up namin sa iyong aming bansa, sa gitna ng impeachment trial na sinusubaybayan namin araw-araw, Lord, tulungan mo kami, Lord God, magdasal para sa aming bansa. Kaya Panginoon, patuloy naming nililift up ang aming mga leaders, ang mga judges, mga hukom, Lord God, na magbibigay ng tamang justice sa mga kung meron man nangyaring kabaluktutan, Lord, sa paggamit ng pera ng bayan. At kami rin, Lord, sa aming mga personal na mga pamamalakad ng aming pera, ng aming integridad, tulungan niyo rin kami, Lord, in our own little ways. Maitama rin namin yung maliliit naming mali para hindi na lumaki. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa bawat isa nakikinig na ang salita mo ang aming giya upang mamuhay ng tama. Sa pangalan ni Jesus, amen.
2: Amen. Thank you, Brad Jeff. Salamat na marami sa aral na ito today. Amen. Amen. Happy Friday, Brad Jeff.
1: Bukas.
0: Excited. Advance. Happy Friday.
1: But kikita tayo bukas dyan, Brad.
0: Yun naman.
1: Hindi na tayong schedule dyan.
2: Okay.
1: Pero wag ka na siya magpapansit kasi naka-OMAD ako.
0: Oo. Buti naman, Pastor. Okay lang kasi magbabayad ulit kami ng taxi. Wala muna talagang gastos today. Next week tayo.
2: Sa lahat po ng mga binaha, inuulan, please take care and God embrace you.
1: Yes,
2: maraming mga lugar ngayon ang nahihirapan po doon sa Ilocos po. Mamaya abangan natin ang update dyan dahil sa kanila po naglandfall itong si Maymay. Okay, we look forward, Brad, na mas magandang panahon ngayong weekend para makarecover ang mga binaha at doon po sa mga may labada na hindi po natutuyo at malamang mga moy. Salamat na marami, Brad.
1: Well, as always, Brad Ted, ako po yung kapaalam na. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: Serving the people, Brad Jeff Aliscopida sa ating The Daily Brad. Hatid sa inyo ng...
3: Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus? Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo. Lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan at matanggap niyo ang bagong kalakasan. Acts 3 verses 19 to 20. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
5: MX3. Dito ako believe.
4: At EO Executive Optical for state-of-the-art facilities.
6: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
7: Ako po si Matteo Uricelli, and this is Patriots.
6: Watch Patriots. Hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
8: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
9: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.